my soul.

K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM.

0: Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Nagapangay kita sa kagayunan sa pag abi-abi sa tanan, no? Salamat nga gintagaan naman kami sa kagayunan diri sa K5 News FM sa paghatag naman sa mga impormasyon nga alin sa pulong sa Dios, no? Dalayawang ginang Diyos sa aton mga ka-K5 kag sa diin karon gin nga ugto ari kita karon di nga takna kag naghatag naman kag maghatag naman sa inyo sa mga butang nga sa diin nga mapinuslanon sa aton nga adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sa gihapon ang inyong alagad Pastor John Alipari kag Pastor Edmond Panag. Pastor, imo na subong aga.
1: Okay, sa liwat no, mayong udto sa tanan nga nagaplamate.
0: Oo.
1: Kag ara man nagabyo dira sa aton nga Facebook Live.
0: Oo.
1: K5 News FM Bacolod City.
0: Kag K5 Bacolod.
1: Te kadamdamo sang talamyawon Pastor John, pero salamat nga ini nga mga tawo nagadeklarar nga siya nagapamati kami pagsugod sang K5.
0: Ara gid sila.
1: Ara nga nagapamati. Classmate ko pa.
0: Ay grabe daw.
1: Grabe.
0: Lain gid man ko ng mga tawo nga mga ginakilala nila bla mga tawo nga prominente bla.
1: Te mo nga lipay ko nga sa wala lang tagali ya kabalo.
0: Oo.
1: May mga tawo gali ya nga ara nga daanda nga sila mismo nagapatronize.
0: Oy,
1: no?
0: Do mga pundo abi, pundo.
1: Oo. Te sa liwat no, mayo nga udto sa mga tagpalamati.
0: Oo.
1: Kag dira sa barangay do sa sitio dulom may ano mga parinte tada panag family San Miguel no. Salamat sa aton mga abyan kag kauturan dira nga nagapalamati.
0: Ila bina kay Pastor Badol, aras-aras.
1: And then dira man sa Talisay no.
0: Oo.
1: Kay Mamang Diding no, dira sa Minlo Garden ah.
0: Uh-huh.
1: Okay, kag da sa barangay Dulom o sitio Dulom kay Nanay Uping mayong ugto no.
0: Mayong ugto Nanay Uping.
1: Kag i-greet naton anay sang happy birthday ining duwa nga malapit man sa aton kabuhi.
0: Wow, lapit-lapit gid.
1: Today is the birthday of Ma'am Eva.
0: Wow, Ma'am Eva, happy birthday.
1: Kag birthday man sa isa namon ka member amo man nga daw kay Mrs. Virgil Lorino.
0: Wow, grabe ba.
1: Ato lang nagsugba bla sang lukos bala
0: ba. Wow, hindi lang matamis to, ga maayo pang pagluto, mahumok.
1: Te mo na nga happy birthday no.
0: Babay lukos naman mo.
1: Ati waita kamalo ba si amo man ang plano ano depende. Kag Pastor John sang naligad nga adlaw.
0: Oo.
1: I found out nga may isa ko ka classmate sa kay Pastor Birba blada sa Adulen.
0: Oo.
1: Nga lapit gali da sa iya da nga ila da nga church.
0: Oy.
1: Kag nakakilala ko kag classmate ko gid.
0: About him.
1: Te amo ni Eric tawon ko lang ni mention agod nga malipay sila nga gina.
0: Oo, sang ila classmate.
1: Nga, ang classmate nila.
0: Oo, dumahisa man ta sina man.
1: Oo, te kay Ma'am Rachel Galuyo adira sa Valladolid no, classmate ko ni Batch 79 kami sini nag-graduate.
0: Oo, oh, ti mga pamatanon pa.
1: Oo ba, mga hubin pa. Hindi lang napamangkutang edad ba, muya ka.
0: Hubin gan.
1: Hubin lang bala. Of course, at kung da mga kasbit, sa mga, kano, mga bats na amun dira, iniwi, ang ibang di ko ma-mention tanan kay kadamu-damu man sa inyo.
0: Oo.
1: Ang madumduman ko lang ha.
0: Basta ang bats na mention na.
1: Oo, batch 79, kamuni, ibo silon, kamuni, kag, of course, ka, karong December, no, may ara kita alam na itingbun talang na.
0: Ay, grabe, sa dugulik sa dyan eh.
1: Okay, amun niyo, ari, would like to mention sa mga former na pwede niya, ila sila nga pwede nga may mga pangabuhi na, hindi ko na ma-memorize, no?
0: Oo, may mga
1: bata. Of course, kay Ma'am Hilsayap, Josel Paglumutan, Asuncion Katong, Almida, si Araceli de los Santos.
0: Oo.
1: Kagini si Ma'am Ludina, pampligan ng apelido sang una, pero sa una, lapit na din sila.
0: Oo.
1: Pag amon na sa gambal niya sa dugay na kami na iaga kung sa
0: K5. Oh, bauti sige ma'am. Salamat so, sa inyo pag-upon.
1: Of course, may isa pagid ko ka classmate man nga nagkuan sa ako, nag-reply nga sa niya. Ara sa Manila, he is also a Baptist.
0: Wow, praise the Lord. Sa Subong, amen. No? Salamat again.
1: Kag of course, ang isa na sa ako ang man amigo sa una man nga classmate, of course, kay Rizal D. Vergara.
0: Oh.
1: Dara sa dulid ni tanan nga mga classmate ko. So, I'm so happy nga sa liwat.
0: Kunway makamuna kitinay sa namong kagnawong nag-reunion man kamo sa kahanginan ba?
1: Oo, sa kahanginan. Kaya muna nga kalipay ako nga dugay man kami nga pangita kundi ka ara ka malanggali. Da, tiniwi nalipay ko nga at least
0: daw ato galing na dula ka?
1: O, daw mga classmate, daw mga pamilya mo lang sila blah maklitay blah kamo.
0: Oo, buka namin gino.
1: O, tika namin, no? So, Ma'am Rachel, thank you kasi mo po pasilitay. Palihog lang na i-erda sa iba naton ng mga classmate, no? Oo. Of course, sa naligad to, dito na nag-courtesy call kay Police Colonel Christine Tan.
0: Oo, yap. To Christine Yap.
1: Tan.
0: Ah, Tan, sorry. No, daw malalis. Patasala, manggali.
1: Oo. So, ang bago naton nga regional chief.
0: Regional
1: chief sa Highway Patrol Group, no?
0: NIR.
1: Okay, Police Colonel Christine Tan, no? NIR. Okay. Te anyway, siguro basta
0: ikaw. Sang SPG,
1: may ara ka man da. Kag te nagpasalamat kita sa bago naman nga blessing nga nag-abot halin sa kaasang ligad nga adlaw from Takuling, no?
0: Oo, salamat gid Pastor Asaga. Kag Ma'am Bella. Okay, mga K5, aton man abi-abihon si Ma'am Jubilin maghari. Permiya si Ma'am Jubilin ang upod sa aton. Good noon, Pastor June and Pastor Edmund Panag. Kag sa tanan man nga pamilya sang Salo, nagapakig-habahin kami sa inyong kasubo. Pero amo gina, life ko no is not a permanent mo. Unless nga ang life may Christ sa tagipusohon is become a permanent. Okay, sa dira man sa Talisay, asin daw Tilya Lakson, sa yan ni Tatay Winnie Alipari, kag Naiselia Alipari, kag Inday Wilma Loriso. Of course, sa tanan man dira nga nag-star sa Sendao Tilya Lakson. Kag dira sa Efehenyo, no? Kapitan Toledo, mayong ugto dira. Kag amuman sa iya ni Kapitan Abaring, happy birthday kay Kapitan Rimos Abaring sang Barangay Bata.
1: Okay, no? Happy
0: Ano sa sang iyang kadlawan. Okay, mga K5, salamat gid, no? Kag adalay mi ang Dios, may mga kag congratulations gali to sa Abiantas taga Cadiz to.
1: Oo.
0: Wow, grabe. Sino ngalan to kuno si Kaloy? Oh, si Kaloy. Oh, te sige. Mayong anong ihambalta na kay Kaloy man?
1: Tingbulta lang naman.
0: Oo, may sila.
1: Silibra gid na iya.
0: May ara siya rong kabudlay gid an pangitao na.
1: Ay,
0: oo. Okay, mga K5, salamat gid, no? Sa inyong pagpamati sa amon, kag dalayaw gid ang Dios sa aton. Kadira man sa Bacolod Bible Baptist Church nga mga membro sang iglesia, salamat gid sa inyo man pagsuporta. Kaglabi na nga sa diin gina abi-abi makamunamon diri sa kahanginan. Okay, magamuyo kita mga K5, salamat o Ginoo sang kayo mo sa amon kabuhi kag katutom nga sa sugod sang ginsuguran kag asta subong nagapadayon kami sa paghatag sang mga mensahe nga nagakaigo. Ilabi na o Diyos nga sa amon nagapamati, salamat gid sa ila. Kag salamat man kay Dr. Ramil Oy, kag sa mga staff sang sining K5 News FM, kag i-blessed ang station, my dear God, kag bisan man man ang imong ngalan. Salamat Ginoo sa liwat, kag kaayo mo sa among kabuhing na balik na muntanan o Diyos ang kadayawan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga K5, mga aton karon nga topiko, amo ang ginatawag nga disiplina, no? Pastor, kay importante ginang disiplina. Kaysa panahon karon daw medyo naano kita sa mga layi, no, nga daw hindi na the children's right nga magano man silang voices at the same time nga dinod need to discipline. Actually way naghambal ang layi sina pastor. Ang layi ya naghambal nga of course nga hindi lang naton pagsakiton ang aton nga mga kabataan kag pero nagapati kita nga discipline, it is one thing to change the life of the children kaysa karon nga panahon pastor, grabe karon ya ang dugo sang kabataan ka mga tag-as mo ka mga kumpinsaron mo bala daw hindi ka paumod ti daw mabulubudlayan ang aton nga society o kun ang aton nga country, syudad o kun nasyon kun hindi ini siya maplastar una sa panimalay. Kag una gid pastol ang disiplina sa panimalay.
1: Correct.
0: No? So karon mga key 5, no? Hindi man siling nagasiling ako nga bilang isa katatay kag ginikanan. Wala naton ini mahimo sa aton kabataan. Ini nga ginaplastar namon diri mga key 5. Maayo ini nga mga butang kay nakaibaloko nga kun maayong pagdisiplina sa kabataan, maayo man ang maging resulta. Kag hindi lang maayo nga pagresulta, maayo man nga pagpadako, ilabi na nga ara siya sa inpon siya sa syudad. Pastor, nga ang kinanlan gid disiplinahon ng kabataan.
1: Okay, actually Pastor John, magsiling kita disiplina.
0: Oo.
1: Hindi lang na sa kabataan, generally speaking, tanan nga tao sa obra, sa sulod balay, sa eskwelahan, sa aton dalanon, ang disiplina very applicable ni.
0: Oo, very applicable.
1: Oh, halimbawa, kung wala disiplina ang dalan, ti anong guwa sang dalan ta da karon?
0: Oo, no, white traffic light.
1: White traffic lights.
0: Mm-hmm. White sang rules and regulations.
1: Sa aton mga ulubrahan, be sa gobyerno, kag sa mga private kwandira, office.
0: Sector, oo.
1: O, te, kung may disiplina mga empleyado, da, ano oras sila mag-report?
0: Mm-hmm. So, kinang lanon gigili?
1: Kinang lanon gigili. Mm-hmm. Pero, amo na, may ginatawag, kung ang Bible, yung pambalong da, may ginatawag nga, pamaagi kag exact in everything there is a
0: kag in fact pastor system. Ang maayong nga ano nga konsepto ara gid ang ginapahayag sang Biblia.
1: Oh, correct.
0: Kay in the first place perfect nga word nga do mahapos man lang naton gid sundon kag indi man naton mabudlayan. Kag in fact pastor ang ginaano to kag gina siling naton nga general ginatawag nga kinahanlan nga discipline, but it it's good man pastor nga it will start especially sa mga kabataan, no? Kay nang ligad to na mention ta nga kun ang sanga nga daw medyo may gulang-gulang nang sanga. Banggion na to, nagakabanggi siya. Kun patikuon gakabanggi.
1: Oh, so amo na nga ang discipline gali. Ang goal sini is to prevent us from harming ourselves.
0: About it ahom.
1: Na makahalit sa atong kag sa iban man.
0: About it ahom eh, nanuabi kong siya sa kadlaw, disiplinadong tanano.
1: Oh, in short, it will promote healthy relationship.
0: Wow, ti mga ka-key five, no? Huwag kita ng sala sa nga amuning ato naging topiko. Kaya tuod, no? Kung ang pananglitan, ang ginikanan na disiplina sang Diyos. Kag ang ginikan ang ginikanan gindisiplina ng kabataan bu grabe nga harmonya puti amo ning pinakabutang nga goal naton pastor nga ilabi na sa nga nagapamati nga matagaan man nila sang itog tulupangod man bala kay ti indi man tantanan gid man nga kabataan naton makorek naton pero madamo giguro ang makorek ah. No, so amo sina mga bagay. Ti pastor, ano ang mga benepisyo abi pananglitan kun ano gid ang kinakalidad sa isa ka bata nga kinahanglan sa disiplinahon? Kag ano gid ang benepisyo sa isa ka sa kabilugan, especially sa kabataan ang ginatawag nga disiplina.
1: So una, magsiligan kita disiplina ti ibase tayo sa Bible.
0: Oo.
1: Ang disiplina is God's discipline is an act of love.
0: Ah, okay. Oh. So, kung ginadisiplina ka sang Diyos, bot silingon, ginahigugma ka.
1: Bot silingon, ang paintindi sini is that speaks of that because our relationship to God is very important. So, muna, through discipline, ginapaintindi yan nga hindi lang basta-basta nga imo lang na ibaliwala, no?
0: Oh.
1: And then it helped us become the people He created us.
0: Oh.
1: So, in other words, nga tungod sang sala nga nagsulod sa kalibutan aton kabuhi naguba.
0: Oo.
1: Ti amo ini nga God's discipline reminds us why our relationship with Him is best.
0: Oo. Pastor, may mga panahon ko kis ano amo ni lang nagakaigo naton. Madamo nga mga desisyon sa kabuhi ta nga kis ado nagalibog ulo ta. Kun bala ini insakto o kun hindi. So karon magalambot kung kisagid kalabanan sa hindi kanya insakto, kaya mo yung pamatsyagan naton para sa aton niya maayo ini mo. Pero i-inline naton gali sa Biblia, pastor. Bisan pa man si David ganit naghambalo, nga siling niya, bangod sang iyaman nga pagpaminsar nga daw hindi ganyan nagkakaigo, nagawander siya. Ang resulta gali, pastor, nga sini naghatag man sa iyang ginatawag kalibog. So, bangod sini, pagin disiplina siya sang Diyos, kag the more nga nakita niya, kag siling niya nga amo ato nga nasunod niya ang pulong sa Ginoo, kag amo to naghatag man siya sang giha sang nagakaigo nga mga dalanon. Grabe gid ang disiplina.
1: Oh, so kay amo niyo pasuyon kon ang disiplina if properly applied.
0: Oo.
1: Matawag na siya nga loving discipline.
0: Okay.
1: So loving discipline is character building.
0: Hindi gali ya lives destroy?
1: Hindi ya maka-destroy.
0: Oo, kaya usually pastor, kung hindi mo magalima ba apply ang gugma, ginagkakaguba ang kaboy sang tao. Tagmiches kay... guro, amo manangin hambal sang ano, sang aton gobyerno, nga the children have a right, hindi na aton magano, anong klase lay sina.
1: So, kung gina-apply ang disiplina, inatungod ang imo gugma, nga ina nga tao, makurik sa inang abagay. But, may isa ka bagay, isang tao nga angry punishment.
0: May amo gali na?
1: Angry punishment can destroy a person's sense of self-worth.
0: Kung
1: sa mga tigulang, wala na bala sa ginatawag nga konsiderasyon bala?
0: Oo.
1: Eh, matiyag mo daw, magdisiplina ka, daw ato bala yung...
0: anong gidya daw nainit kagid?
1: Na bala yung daw... bunga na gidya sang kaakig blind iya kay siling purpose bunga para makoreksyonan siya.
0: Tikay why love pastor mo? Kung may love pastor, siguro ang bakol mo masakit-sakit pero ang gugma nagapaumpaw sa kasakit.
1: So amo na nga sa aton military ano umnang isa sa mga butang nga when I was in high school na appreciate ko ning training bala sa una sa gitawag nga CET unit. Kay dira nga bagay ang disiplina, una nga butang to na disiplina mo.
0: Oo.
1: Ang imo pag soksok sang uniforme.
0: Oo.
1: Ang pagkadto sa oras nga kung ano oras ang training, ang pag recognize mo sang imo nga mga higher authority.
0: Oo.
1: Dira ma-apply nang disiplina.
0: Buti nga alaga ni kung kisa nga dala-dala mo pagani po.
1: Siguro part na sa training.
0: Aho, tiyo. Huwag yung nagsala, no? Nga, kung kisa tuod, it is a really ginasiling naton nga matuntuod. Kay tuod gin man, pastor, kung maplastar ang kabuhi sang una, kurik gin dyan ang pagpadulungan sini.
1: Kag isa pa, Pastor John, ang ma-appreciate mo gin kung ang tao mula inang nag-recognize ang ito, ang gakabuhi sa disiplinado nga pagkabuhi.
0: Oo.
1: Siya mismo nagiging natunayan niyang mag-consider man sa iban mo.
0: Oo, tuod, no?
1: Kay balo siya nga, kundi nang siya asta.
0: Oo. May limitasyon.
1: May limitasyon. Baka balo sa ano iya limitasyon, kag ano ang hindi niya pwede mo. Because, basi makakonsa dito, makalit, no? Diyan mo na nga, importante ito, nga loving discipline because it builds karakter.
0: Oo. Kagsiling man pastor sa Proverbs chapter 6 verse
1: 23.
0: For the commandment is a lamp. Tod no? And the law is light and reproofs of instruction are the way of life. Katahong galis ang gusto kag ang purpose ng Ginoo sa kabuhi nato, no?
1: Oo.
0: Kag isa ka butang gali pastor kis may mga bagay gino. Siyempre ara gin man ta ginatawag nga do ka stubborn bala sa aton. Medyo kadungol ti daw ka kini kayo bala ang pag interpretar ta sa maayong mga butang nga gusto sang ginikanan naton sang una. Pero salamat ta nga may mga nabilin pa gin man nga hindi ginaton malipatan bala. Bunga sang pagdisiplina. Kagkaroon ko nakita natin mo tuod gina tunong mga butang, no?
1: Correct. So, ari man ang hambal ni Solomon, ha?
0: Oo.
1: Mga panghunaw, hindi ang panghunaw na kundi I believe actual nga nakita yan niya sa iya pagkahari.
0: O, basi ko na ganyan niya man abi.
1: Okay, oo, simple gano.
0: Kahit si Papa itong daan, medyo disiplinado man to.
1: Oo, military pag ito ya.
0: Oo.
1: Ano hambal ni Solomon? Huso labit, Proverbs 12:1, ha?
0: Oo.
1: Huso labit instruction, labit knowledge.
0: Uy.
1: But he that hated reproof is brutus. Ang word nila nga reproof discipline is brutus.
0: Uy. Grabe, no? Tiko na muna, pastor, kung namuni, hindi gali matap na ang isa ka sitwasyon, kag hindi makorek, kiyos gini, no?
1: Tiko, okay, ang discipline dali, kung imunin yung sindiyon ng hinambal ni Solomon, discipline is essential for our for developing of our skill, maturity and character.
0: Oy, so mga kakifab nakita naton. In fact, ang discipline according to the Bible gani pastor, hindi mali pa yon mo. Hindi ang but na konsilingon, if you are suffering in kinds of discipline, hindi ka mali pa in the first place kay masakit mo. Silingan isang Bible, it is painful, it is grievous. Pero ang kanami lang, pagkatapos sina, nagahatag, nag-ani ikaw sa ginatawag nga mali, peaceful life, right living. Kag, ang atong nga tao, o kung sinuman, nga na-train o kung na-discipline, katahom gali sang epekto. Bo, grabe no, mga K5, no?
1: Amo na nga, ang Bible, kitawag na nga, manual, no? Sa Ginoo para sa mga katawan. Kaya diri kita nagatuon sa mga bagay nga dapat naton i-aplikar.
0: Oo, no? Tino, abi kun ang tanan nga mga tatay kang mga ginikanan, will verse.
1: Oh, kag-disiplinado.
0: Oo, buti ano ay hano. Anong matabo ay han sa ato nasyon, no?
1: Oo, may nabati ang gani, kuya nga siling sang isa ka magwa, siyang, hindi, ay doon na to, kung manunulat to sa, o kung magwawalay siling niya. Kung ang ginikanan, hindi magdisiplina sila kabataan, maabot ang panahon, siya ang disiplinahon sa iya ka bata.
0: About it, oo, kadamo na nagkatabo sina, batian naton sa radio, mabatikita naton sa TV. Kanami kaya pastor, ah, nakita naton, kasi sila niya kung ang isa ka kumatarong kuno ang mag-govern sa aton nga gubernon, so may arang ginatawag nga matahom nga pang-gobyerno. So, ang manang isa kabutang mga key-5, labi na mga tatay, no? Kay mga nanay, hindi ito mahadlok ano, nga mag-execute sa isa kabagay. Hindi man pagpatami, you need to discipline them with love.
1: Actually, oo. Pastor John, ining daw ang word lang nga disiplina or discipline.
0: Oo.
1: Hindi magkikinalin nga may ara kagid kurso sa mga mga elite, kag mga kilala nga mga universidad. Kaya this is just a common sense.
0: Ah, okay.
1: Sa isa ka panimalay nga nag-observar sa eksakto nga pagsinalayo. Kay even the Bible, no, kung aton basahon lang Bible.
0: Oo.
1: Anong siling ni Solomon, no? Just a word of from the Bible, kay kung kay sa aton niya pulon kati simple wala kita basihan. So aning basihan tangambal ni Solomon.
0: Oo.
1: The Proverbs 1.
0: Oho.
1: Verse 1, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Sa palasyo niya.
0: Oho.
1: To know wisdom and instruction. O, instruction di hapon.
0: Oh.
1: To perceive the words of understanding. Tikon, wala instruction, wala disiplina, ang pamangkot. Ano ang dapat nila sundon kagawion?
0: Oh, kag-ihangop nga dapat nila nga tulupang doon.
1: To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. In short, ang buot ay sindigali sini amune. So, to teach us how to live, to act, and be just and fear. That's why God wrote His word to disciple us in the way He wants us to live.
0: Oh, okay. No? So, nakita natin mga key five. Kaya importante niyang puno sa Ginoo. Wala gidyas ang ginasiling natin nga kaperdihan. Gali kung sa isa kaginikanan, kung will verse man lang kita tani, bala. And after that, nga, we are willing also to be disciplined with ourselves. So kunami gidya sang resulta labi na sa aton nga mga kabataan kag indi gidya harmful, no? It's very peaceful gid ang panimalay. Kag nakita gid na inaton pastor mo ang ginambal sa Biblia. In fact ang goal naton disiplinahon man lang,
1: no? Ang pagdisiplina damo man amo pwede mo mahambalan.
0: Oo. Ini man kinanan gid nga kinanan gid kay tiiyos naton bala ang paha kay ambot nga ang mo ginapermeng mga kaptan blas ang mga nga pahagid, no? Ambot ang mapos guro kag ano, no, nga pahagid. Oh.
1: Okay, okay. Kay ang word nga discipline, ang other word for discipline is consistency.
0: Oy, okay. Hindi lang nga sa subong abi himuon mo na pagkatapos to tingda okay naman. Di daw hindi gid guro ma-release ang kabataan nga kasala ko, okay naman lang.
1: Ti amo na kon wa isang ginatawag nga talaksan.
0: Oo.
1: O kon wala sang ginatawag nga order, ti ang tanang mangkot, ano ang basihan? So dapat may disiplina.
0: Oo.
1: So, kung ikaw Kristiyanon, wala ka disiplina sa pagsimba, pag gusto ka lang niya kung anuras ka makadto sa simbahan, hindi na yan sakto.
0: Ay tiho, wa isang disiplina nga nahimo sa imo, kagway man sa pagtuon, halin man sa pagdisiplina sa imo.
1: Of course, Paso John, inang word lang nga discipline, inang kamal ni basa-basa yung buyan kag i-apply, kundi unag siniya bala nga tanawon mo, imuman ka ugalegon kung kaysa kay kung wa'y kamal niya. Gahambal ka pero lai man ang aksyon mo, hindi na yung discipline.
0: Oo, kakadamo pastor sang pamagis ang disiplina, disiplina sa pagkaon, disiplina sa pagtulog.
1: Kung may ka-disiplina sa pagkaon, kundi simple magmasakit ka man kay
0: isang anol. Tiyabi rin nila, karoon nadala naman ang mga plakaon nila. Hindi pala mga
1: kay isang anol, saksak ba mo.
0: So mo man ang K5, no? Kisa kinanlandagin, no? The word discipline is always, na nabalaan natin, is preventing us, no, from harming ourselves and also others. Kaya kung hindi madisiplina ikaw mismo, kaugalingon mo man mapiktuhan mo.
1: Okay, balon mo niyo. A disciplined person is it helps him to become more mature.
0: Uh-oh.
1: And it builds his character.
0: Oh, man mga K-5, no? So, mga ginaka-importante, again, no? Labi na sa mga ginikanan, no? Kasi siling ganit ang Bible, spare not the rod, no?
2: Mm.
0: Kaya when he grow, and he will not depart from it, no? So, the discipline is always prevent us from harming, which a storm promotes healthy relationship. Ang mga ginaginamali, Pastor, ang pinaka-purpose, again, sa ginatawag ang discipline. Kaya it is really essential ang discipline man sa aton, developing our skill, maturity, and character. Amo ito ginaginambal man ni Pastor. So, in Proverbs chapter 1 man, amo ito ginad, the biblical concepts and discipline, ginsummarize lang naton, nga introduction nga ginhambal ni Solomon, nga to teach how to lie, to live, act, and to be just. First, so God wrote this word, to discipline, to disciple us the way He wants us to live. So, sa aton mga kabuhi, Pastor, nakaagi man tayo disiplina mo.
1: Ate, uwi. Amo na ganay nga kita makahambal sina. Nga kumbala itong mga disiplina to, pamangkot. Ano klase tao ta subong?
0: Oo, salamat ako ya sa akon nga ginikanan. Oo. Kagsang ato ako sa Bible school, grabe man yung disiplina. Salamat man sa Bible school nga akong ginsudlan. So, inang mga bagay, mga ka-K5, it really affect gidya sa ginatawag ng future. Kaya hindi lang tayo kasiling kaginga subong lang o kunano, but kaginga nga bali Pastor to, we ought to be consistent man eh.
2: Mm.
0: Kaya kung hindi man natin i-consistent sa kabagay, why man sa ginatawag natin nga ipikto sa aton nga mga kabuhi, no? So, ari kita, Pastor, karoon kung paano disiplinahon ang kabataan.
2: Mm.
0: So, disiplinahon ang kabataan, sila isang proverb, he that spirit is rod, hit it is an. Uy, grabe. Kung hindi kali natin pag bakulon, daw pareho nga ginakainitan ang kabataan ta. Daw kang word bala, daw ka brutal nga bakol.
1: Bakol, kung hindi na yung bakol.
0: Oo. Ang disiplina, padol. O padol, no? Kaya kung magbakol, daw ka, ka-brutal, no? Kaya, ang aton abi nga term nga bakol ti mako mo una tag tag tatlo ka roller ang hantad sang kamot magtupa sa imo grabe bakol gid ya
1: sa bakol na ya para na sa una sa mga tao blaya nga ang award ga actually nga bakol Pastor yon applicable gid man sa mga tao yang perdubal
0: mga perdubal
1: mga abusador bla
0: ang ini ang padol ya though it is a kind of discipline nga may love and understanding
1: authority bla na tawag
0: lain gali ang padol kag ang bakol ti din lang ta sa padol ikay ang bakol do kasakit giniyaho sila nga he that loveth him chastened him be times, no? Hindi ba padol na lang ibutang tadi, no? Hindi lang bakol. So mo na mga K5 actually kanami gid kali, no? So it is a something a motivation sa aton discipline nga kinahanglan no, nagkadlaw ka ha.
1: Ano nga bakol ba?
0: Oh bakol. Eh, siyempre daw, amun ang temo na doon sa una. Ulihin lang ko yung nakabalos ang padol niya.
1: Kaya karon, kagsabi ko siya, bakulon tagad ka karon.
0: Oo, galing.
1: Okay, nakita ka, binial pa nga agho.
0: Oo, bag-umbis ak, blaga, tiksi, nag-ano gina, nag-dulo squares, diamond.
1: Di ba yung kunara, kaskampo, kaya ti, tubula.
0: Ati, o, bilog. No? Ang bag-umbinial nga daan, daw, tatlo gina yung ijing mo. Bauti, kung magtupa, bisan isa lang, kagduwa, labhag man. Di, bakul gina yun eh.
1: Bakul gina. Di, magkakalig ko ang word nga bakul, applicable na sa mga taong perdubal, abusador, nga, dapat gina pa batyagon, no? Mga sapat.
0: Bauti, makahanos man kung isa ang ginikanan, daw, why man, no?
1: Kasi kasi sinsa, yabla na ubus na.
0: Oo, daw, dito na lang inubos sa imo, bo, grabe, malukpan ka sa duksakit mo.
1: Sakit,
0: eh. Sobra pa nalukpan ka sa trenggulo.
1: Yeah.
0: So, muna mga ka-K5 na ako. Ay, ti, mga bagay nga mo sina, naagihan mo na itong
1: black. Basta ganta man na.
0: Oo. So, discipline is about relationship.
2: Mm.
0: Hindi kasuguan, hindi balaod, it is about safety. Grabe pagiging kalituod, no? Is our goal should not to be revenge. Kay kan, Pastor, kung bakol ang imong i-execute sa kabataan, posible yan ma-rebuilding yung kabataan.
1: Kaya mo na ito nga, angry punishment lang.
0: Oo, tikinan lang kung padol ya, to know him and to know her, the authority, kung nga ang padulon siya. Nami man, kaya ako mismo nakatuon man. Salamat.
1: Kaya amo niya, siling ni Haring Solomon.
0: Oo.
1: Siling niya dara sa Psalm 94, ha?
0: O, sige.
1: Oh, blessed is the man whom thou chastenest.
0: Wow.
1: O Lord, and teaches him out of thy law.
0: Oh.
1: So ini nga nagahambal ni bayan sang relasyon sang Dios sa iya mga katawhan.
0: Oo.
1: Nga ang mga katawhan sang Dios kon kaisa may ginapaabot ang Diyos as a part of a discipline. Kaya anong rus, anong rason?
0: Oho, sige, because may ara kitang gamay na lang ginyo minuto.
1: Effective discipline sets us on the right path, making us thankful once again to be going the right way. In other words, discipline ultimately leads us to a life of joy. Tiyan mo na nga kung ang ikaw nga persona sa siningation, ang kabuhi mo daw medyo wala sa direksyon, panunduma sa makadali, ang Ginoo ba may bahin sa imong kabuhi?
0: Oo.
1: Kaya whether you like it or not, kung ang kabuhi mo ara sa Ginoo, isa sa buta nga makita ang permi, ang disiplina nga ba kay sa imong kabuhi, ara ginapirmi. Kay amo na ang palsang plano sa Ginoo sa kabuhi naton nga magkabuhi kita sa pagkamatarong.
0: Oh, correct.
1: Kaya part na dira ang discipline. Sa amo na, kinanglanta si Kristo, kay ning kalibutan ni Kiyos, Kumpiyos, kag mga kauturan corrupt ini nga kalibutan.
0: Oo.
1: Kaya muna, kung wala disiplina, wala Kristo sa gipusoon, wala disiplina ang tao sa iya kabuhi. No? So, God bless you, kag thank you for listening.
0: Okay mga K5, no? So, mga tatay, ginikanan, nanay, ginikanan. So, I think siguro one of my advice, no? So, you need to pray and we need to ask God wisdom before we discipline our children. So, God bless you and good afternoon. K5 News FM.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan. Happy Sabat sa mga katawan sa Diyos. Unta yara kamo sa mayong kamtangan sa sining adlaw nga Sabado. Adlaw nga inugpahuway, so ay suno sa balaan niya kasulatan. Pahuway para sa mga kabudlayan nga aton angkon. Ang aton niya konsentrasyon karon yara sa paghimo sa mga butang sa kadayawan sa aton niya Ginoo. Gani mga kuturan, mga kabiyanan, welcome na welcome gigamo sa sining aton programa. Sa gihapon, yari kita nagatutok sa istasyonan sa K5 News FM. 101.5 sa lilisuan sa inyong FM nga mga transistor radio. Salamat sa gugma ang ginatag sa inyo, sa aton sa Ginoo. Nga sa gihapon mga kuturan, sa sininga tinion, yari kamo nagatutok sa aton yung programa Health and Bible Expose. Ang inyong utod kay Kristo, wala sa iban, ang regular host nyo sa sininga programa, Brother Ray Herreyos. Welcome na welcome kayo mga kuturan sa aton nga programa. Dali kayo mga kuturan, maga hinunano naman kita sa mga importante nga pagtulunan, pagtulunan nga magdulong sa imo kag sa akon sang kahayag. Sang ginamba sa Balaan Selatan na nungod sang ginatawag nga kaluwasan. Yan mga kuturan, sa sining hapon welcome ginaton ang ato mga kuturan dira nga nagalin pa sa managlain-lain nga duog. Mga kuturan naton nga yara sa ila tagsa-tagsa puluyan. Mga kuturan naton nga yara sa inyong tagsa-tagsa ka mga salakyan nga nag-travel along the way from to o kung diin makamuhalin pa o pauli makamu o kung pakadto kamo sa inyo galantuan sa ato mga kuturan dira nga yara pa iban sa mga markets sa naglain-lain nga katindahanan na masakpan sang malabutan sa ato yung tingog. Kabalo kita mga kuturan nga ang aton diri sa K5 may mga limitation nini kung diri kita sa 101.5 paglabot aton sa isang area. Like example, ara kita sa area sang Hinigaran, no? Gautod-utod na ang signal, binalbagan, naara pa. Pag-abot dito sa may Himamaylan, lain naman nga nga lilisuan sa inyo mga transistor radio, but K5 News FM Japan ang inyong ginapamatian. So welcome na welcome mga kuturan, o doon ta sa makadali ang inyong ginapamati ng mga tahong nga lalantunon. Sa ato mga kuturan ra man, ngayara sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan, sa ilang puloyanan, welcome gig kamo sa ato nga programa. May matahong kita mga kuturan nga pagtulunan ini nga magdulong ayhan sa inyo sang kahayag. Kaya nga itong topic ko, ginatiguluhan siya, The Trinity, The Triune God. Amo ni mga kuturan, ato pagtunaan, gani mga kuturan, sit down, relax, and enjoy the blessings of God as we study sa sininga pagtulunan. Ha? So, salamat sa kaayong ginatag sa Diyos sa aton nga CEO, Dr. Romil Oy, kay siya ang naghatag sa gihapon sa aton sa higayon sa pag palayag sa kanginan, pinaagi sa sining waragwagan, simpre sa iyang mga staff, halin diri sa aton nga manager, program director, sa aton in charge diri sa technical. Salamat gid mga kauturan for accommodating sa sining inyong alagad sa pagduso sang pamalita sang para maangko nato ng kaalam. So welcome na welcome gid mga kauturan sa aton pagtuon sa sining hapon. Gani mga kuturan, as we start sa aton pagtuon, ginahingyo, ginaagdata ka mo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kaalam sa aton nga Ginoo. Labing balaan, halangdo namon nga Diyos, nagadangop kami sa imong ngalan, nga nagahingyo sa imong pagidait. Nagahingyo o Diyos, ang imong pinasahi nga pagtandog sa amon, mga panghuna-huna sa amon kabuhi. Nga ining mga butang nga pagatun-an namon magdulong ini sa kahayag sang imong pagka-Dios. O Dios, kami nagahingyo nga pagidait magmanginyari sa tagsa-tagsa sa among karon. Patawara kami sa among makasalanan agud mangintakos kami sa sining mga pagtulunan. Ini ginampo namon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal na luwas. Amen. Amen. So bang uturan ang atong pagtuon nagasugid sa aton. Ha? Sige sa aton pagtuon.
silinya. Ang atong topic silin na kon Trinity, the Trinity. This is part sa atong nga ginitunan. If you can remember mga turan, ang atong nga topic ko, sentro sa atong topic ko is life and teaching of Jesus. Ang atong nga pagtuon mga turan, ang first topic naton nagsentro siya sa bat sa pamangutanon, was Jesus God? Amunay ang first nga topic naton sa life and teaching of Jesus. The second topic naton nga gindiskasan, if you can still remember sa nagligad, gintunan naton ang the mediatorial or priestly ministry of Jesus. Kag, subong tunan naton ang Trinity. Okay? Trinity. Ang Godhead nagkonsisya sang tatlo ka mga persona. Ang doktrina sang Trinity, isa ini siya ka dako kag pundamental nga pagtulunan sa mga Kristohanon. Madamo nagadenied sang pagka Godhead o kon pagka Dios ni Kristo. Ang iba nagauna-una nga si Kristo is the only God. Siya lang ang Diyos, wala na sing iban. Siya man ang Amay, siya man ang Espiritu, siya man ang Anak. He is the only God. Kaga, kung ini matuod, niyan, sang tinion niya si Kristo namatay dito sa cross sa Kalbaryo, buot silingon wala sang Diyos. Oh? Sang tinion niya dito si Kristo ginlansang sa cross, kag nagpaway sa siya yalulumnganan, tub-tub si ikatatlo kadlaw, wala sang Diyos. Muna bala mga kuturan niya panguna-una. Aton na talupang doon kung ano bala ang ginambala sa balaan niya sulatan, kung paano nag-exist ang ginatawag nga Kristo. No, si Kristo. Kristo Jesus. Abi, lantawon naton sa last part sang libro sang Salmo, Kapitulo 90, versikulo 2, aton talapang doon mga kuturan. Psalms chapter 90, verse 2. Anong ginambalya dire? Sinya, sa wala mo pa matuga ang mga bukid kag ang kalibutan, ikaw na ang Diyos. Kag ikaw gihapon ang Diyos hasta sano. Siling makutura na? Ikaw na ang Diyos, kag ikaw gihapon ang Diyos hasta sano. If you can remember makuturan, gintun-an naton ang teksto, makita naton isa sa libro sang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, 2, 3, kag sa 14, gintun-an naton na. Pero makantutan na karamang kuturan as we continue sa aton nga pagtuon. No? Kaya gitunan naton is about Trinity. Ang tatlo, ang isang pagka-Diyos, may tatlo sa kapersona. Ang aton nga mga abyan, nga mga Katoliko, nagtuo, ang Trinity, ang pagpati nga God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya it was the Father who created, who made the Son, kag ang Holy Spirit. Pero di mga kuturan, ano bala ang inambal sa balaan ng sulatan na nungod sini? Ha? Ano ginambal sa balaan ng sulatan na nungod sini? So, makato kita mga kuturan sa libro. By the way, mga kuturan, kung may mga bullpen ka muda, mga papel, kung may ara ka muda sa inyo cellphone, kay iba natin yung mga abyandiri, ang natin yung mga utod, nagapadalaya sa ilang mga gina-prepared ng mga teksto, gina-send nila balik sa akon. So thank you very much mga kauturan. Ginahatag nila, dri pinaagi sa aton nga ining sa messenger, sang K5 News FM, no, kauturan. So, sa kunato lang tawon sa Colossians chapter 2 verse 9, nagasugid sa aton mga kauturan. Siya 2:9. Kay ang matuod bisan nangintawo si Kristo ang bugos nga pagka-Diyos yara sa iya.
Silisay teksto mga kuturan ha, para sa ato mga abyanda nga wala nagatuo nga si Ginoong Hesus Diyos. Pero ano siling ha? Ka for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Mga kuturan ha? So gapamatuod nga silisang teksto nga nangintao si Kristo ang bugos nga pagka-Diyos yara sa iya. Si Paul naghatag sang klaro nga pagpaatag sang pagkabugos ni Kristo. Ginpahayag niya kag ining powers nag-include siya sang equality sang pagka-Diyos kag dignidad, authority ang iya paghalang doon subong man ang power sa pag-create kag ang power man nagasugid man ang create buta naton makuturan ang pag-create pagtuga niya sang kalibutan ang otoridad niya kag ang ano pagid ang energy in upholding and directing the universe. O, paano niya ginuyatan? Ginano niya ginpakamayo ang tanan niya butang? Ang gugma sang pagtubos sa tawo, ang pag-supply sa adlaw-adlaw nga kinalanon sa tanan niya tinuga. Since all these attributes in deity rest in Christ. The implication for that, there is more than one person in Godhead. Okay? Lataw na itong B kung may three person, more than one person in Godhead. Sige nga, how many distinct personal being are there in Godhead? Kung lataw na itong mga kuturan, sa libro sang Matthew, chapter 28 verse 19. Bilang taon na ton, sila nga 28 verse 19. Ganun niya. Gani, kadtuin ninyo ang tanan nga katawan, kagimuon ninyo sila nga akon sumulunod. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Ang siling mga kuturan, pila ka distinct person sa Godhead? Ganito lang tawon, siling nga, Father, the Son, and Holy Spirit. Nga, wala ginambal kay ang Father lang ang Diyos, ani, ambala niya, baptizing them in the name of the Father. Father alone. Kaya nga iba, nag-una-una, nga ang Holy Spirit is the power of the Father. Nga, wala niya labot ang agahom niya, gahom sang Amay. Kagang anak, hindi man niya Diyos, sa iban. Pero nagasugid mga kuturan na, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mga kuturan na, nagapamulong sa aton. Nga ang pagka-Diyos gali, may tatlo sa kapersona. Inisya nagaambal nga ang mga ngalan nga ginambal, ang Amay, ang Anak, ang balaan nga Espiritu, mga nagkalailain, mga distinct person, meaning may tagsa-tagsa sa mga kinaiya. Mga kutura na, mga kinaiya. We may reasonably conclude that the Holy Spirit is also a distinct person. Hindi ni kay power. Mga kutura, may nagatuo subong about nga ang Holy Spirit is the power of the Father and the Son. Puro mong kuturan, it is a distinct person. So, ano ang relationship sang tagsa-tagsa kamimbro sang Godhead? Mga kuturan, mabasaw natin ang 1 Corinthians chapter 11, verse 3. 1 Corinthians 11:3, nagsugit sa aton. Niyari ho? Yan. Yeah. Karon gusto ko nga mabuluan ninyo nga si Kristo amo ang ulo sang tagsa kalalaki. Kag ang lalaki amo ang ulo sang babayi. Kag ang Diyos amo ang ulo ni Kristo. So, makita na ito mga kultura, may distinct ka, hindi ni siya isa.
kay ang ulo sang lalaki amo si Kristo. Okay? Ang ulo kag ang lalaki amo ang ulo sa babae, kag ang Dios amo ang ulo ni Kristo. So kag masugit bang kuturan nga distinct person, hindi sila isa, no? Nagkalain-lain. Kag nagasugit pag yung mga kuturan sa aton, si Jesus, ginong Isos is eternal. Eternal. Si Jesus Christ is eternal. Makita tal mga kuturan sa John 3.16, kaya ang Diyos nagigugma sa bugos sa kalibutan sa bagay ginatag niya ang iyang bugtong anak, agod ang bisang sino nga magtuo, maluwas. Ano mga kuturan ha? Maluwas. Eternal. Walay katubtuban. Sige yung Isos is eternal. Kag sa Mika chapter 5 verse 2 nagasugid man sa aton. Ang Mika nagasugid man sa aton. Ka ano ko daw siling sa Mika chapter 5 verse 2 nagasiling siya. Nagsiling ang Ginoo, ikaw Bethlehem Yoprata. Di sige yung Isos na tawag ani sa Bethlehem, no? Yoprata. Dito sa Judea. Okay? Dito sa Judea, dito sa may Jerusalem. Waay siya dito na tao, dito sa may kwan. Balo ko makuturan sa Blangang Salata, may duwa ka Bethlehem yung ginambal. Okay? Duwa ka klase sang Bethlehem. So, sige nung Isos, na tao dito sa may Bethlehem Ephrata. Isa sa pinakagamay nga banwa sa Juda. Okay? Sa Juda. Pero, magalin sa imo ang isa ka taong mag-aalagad sa akon bilang pangulo sang Israel, nga ang iya mga katigulangan bantog nga mga tawo sang unagid sa nga panahon. O gabang sugid makutura na. So, ano pagit ang ginambal dire? Nagisiling, the Holy Ghost is the third person of the Godhead. Anong ginimo niya? He works in harmony with the Father and the Son. Makita tama kuturan sa Genesis chapter 1 verse 2. Sa Genesis chapter 1 verse 2, nagsugid makuturan about sa creation. Ha? Sa creation. Ano kailangan yung baldere? Nya ang kalibutan sa to, wala pa sing purma kag mahawan pa. Ang tubig nga nagatabon sa kalibutan, nalikupan sa gadulom. Kag ang Espiritu sang Diyos, as a distinct person, nagahulag sa ibabaw sang tubig. A distinct person. Kagina kasi di pagid. Para nga ma-accomplish ang plano sang kaluwasan, kinalan maintindihan sang tao ang pinakamaayo ng isyo nga na-involved diri about sa members sang pagka-Diyos. So, diri naton, intindihan naton makuturan ano bala ang membro sino sila ang mga membro sa pagka-Diyos. So, tandaan naton, ang Diyos, ang karakteristik sang Diyos is God is omnipotent. Makita tama kuturan sa libro sang Revelation chapter 19 verse 6 and Job chapter 11 verse 7. Omnipotent, labing makagagahom. Yan na siya, omnipresent, yara sa duog, sa tanan niya duog. Presente siya, 2 Corinthians chapter 16 verse 9, Zechariah chapter 4 verse 10. Omniscient, ano siya? Omniscient. Okay na. Kung nataw niyo sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, omniscient, halang doon ang Ginoo naton. Immutable, hindi siya, ano ko na? Hindi siya nagkasala. Nabatawan ba na ito, makutura, no? Yung ibang panguna-una nila ang aton nga Diyos nagkasala. Chapter, Hebrew chapter 6, verse 17. Hebrew chapter 6, verse 17. Aton na basahon, makuturan, sang para nga makuan. 6, 17. Okay. Amo man ang ginhimo sang Diyos sang una nga sa mga tao nga iya ginpromisahan, ginpakita niya sa ila paagi sa iya pagsumpa nga tumanon gid niya ang iya ginpromisa. Ginpromisa ang insaad. Kung ano ang insaad sang Diyos, wala na siya galiwat-liwat.
na makutura na. Wala siya nagaliwat kung anong insaad niya. Ginatindugan niya niya. Amo niyang makita naton sa aton niya Ginoo. Okay? What was promised, he confirmed it with an oath. Oh, mga kutura, masaligan. Ano pagid? Ang Diyos naton is eternal. 1 Timothy chapter 1 verse 17, Psalms chapter 10 verse 16, Daniel chapter 7 verse 14, and Revelation chapter 11 verse 17. Ang Diyos naton is gugma. 1 John 4:8. Ang Diyos naton maluluyon. Exodus chapter 34 verse 6. Subo man ang aton nga Diyos, sila nga adjust. Matarong siya mga uturan. Ang aton nga Diyos, ano ko no? Ina? Ang mga aton nga Diyos, kung magatag sa justisya, patas o kung tsaktugid. Matarong ang aton Ginoo, righteous. Ezra chapter 9 verse 15. Nehemiah chapter 9 verse 7 and 8. So, si Kristo bala nagko-exist upod sa amay halin sa ginsuguran pakadto dito sa katapusan? Abi mga kutura, ginabalan ako yung ginaang teksto. Lantawon naton sa John chapter 1 verse 1 to 3. Okay. Chapter 1 verse 1 to 3. Ginagisugid sa aton. Sang una pangadaan, ara na ang ginatawag nga pulong. Ang pulong kaupod sa Diyos, kag ang pulong mismo, Diyos. Okay? Ang pulong mismo, Diyos. Halin pagid sang una, ang pulong kaupod na sang Diyos. Sino ni pulong? Anong ginimo sa pulong? Paagi sa iya, ginimo ang tanan nga butang, kag wala gid sing may nahimo nga hindi pinaagi sa iya. Okay. Numpad kita makutulad sa 14. Okay, gini-explain na awad na kaya noon kay Kristo, pero ari sa 14, nagsiling. Ang pulong nagpakatawo. Meaning, nagpakatawo, ano siya? Tawo nga daan? Problem, sili kita bala mga aton nga mga ginagamit nga tinaga. Nagpakatawo siya. O kung ang aswang, ang tawo, nagtigbaliw sa aswang. So meaning, hindi siya tawo at first, hindi siya aswang, kundi tawo siya. O, di ba lang muna? O, mga halambalalo na niya makuturan. Sini niya, ang pulong nga itong nagtuga sang tanan nga butang, ang pulong nga kaupod na sang Diyos, ang pulong nga Diyos, niya, ang pulong nagpakatawo kag nagpakigupod. Diri sa aton, nakita namon ang iyang kadungganan bilang bugtong anak sang amay. Puno siya sang kaayo kag puno sang kamaturan ang iya ginasugid. Sino ni mga kuturan niya pulong nga nagpakaunod kag nagupod sa mga tawo? Sino ni mga kuturan niya pulong sa inyo panguna-una? Yes, mga kuturan. Wala sa iban kundi si Ginoong Hesus yadtong pulong nga nagsuklob sang ano gani? Tawhanon nga lawas. Kung aton ba sa mga doon? Book of Matthew, chapter 1, nagasugid sa aton kung paano si Maria nagbusong siya, pero wala siya gin tandog sa lalaki, kundi ang balaan ng Espiritu, amo ang naging gamit lang si Maria ang instrumento. Okay? So, gasugid mga kuturan nga, si Kristo, sang wala pamatuga, mahimo ang tanan nga butang, he was with the Father. Just like dito sa Holy Spirit, nga ang the Holy Spirit move upon the face of the waters. Nga silipagid, sa ang ikatatlo nga membro sang Godhead, amo ang Holy Spirit, a person. He is another person, another comforter. Siling ni sa John chapter 14 verse 16 and 7. Ano galing ang balik Kristo? Kung nato lang tawon, sa John chapter 14 verse nga naging siling diri 14 verse 16 and 17. Ano siling ni ginong Isos? Siling niya, kung ginigugman ninyo ako, tumano ninyo ang 14 16 and 17. Kag
Pagabayon ko ang amay nga ipadala niya sa inyo ang isa naman ka manugbulig. Ang manugbulig nga wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang magatudlo sa inyo sang kamatuoran. Ha? Kag magapabilin siya sa inyo hasta sano? Hindi siya magpagbatunon sang mga tao sa kalibutan? Hindi siya pagpabatunon sang mga tao sa kalibutan tungod kay hindi nila siya makilala? Kag wala siya makakilala sa iya? Oh, wala silang kakilala siya, pero kilala ninyo siya tungod kay siya kaupod ninyo kag pirmi nga nagapuyo sa inyo. So kasugid bang uturan sa ato gali nga ang Holy Spirit is a distinct person, no? Distinct person. He has personal traits, may personal man siya nga traits kaangay sang panghunahuna kay naga-intercede siya. Makita ta mo uturan sa Romans chapter 8 verse 26. Kag may ara man siya iya nga kabubuton sarang sa makapili sang gusto niya. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Kag pwede man siya mapasuban, Ephesians chapter 4 verse 30. Kag pwede man siya gani sini niya, he can be lied to, no? Oh, sini niya, basahon naton. Acts chapter 5 verse 3 and 4. Binuhatan 5. Okay, sala. 5. Binuhatan 5, 3, and 4. 5, 3, and 4. Okay. Kasi rin makutura, no? Dayo, nagpamangkot si Pedro Ananias nga nagapadaog ka sa kay Satanas. Nalingin na sila na, nagabutig ka sa Espiritu Santo tungod nga ang iban nga kwarta ginbilin sa imo sa imo gintago mo. Sa 4, kasiling, hindi bala nga wala pa mabaligya ang imo duta. Ikaw na ang tag-iya sina. Kag sa nabaligya mo ina, hindi bala nga ara sa imo pagbuot kung anhon mo ang kwarta. Nga bala na guna-una kagid pagit ikaw sa paghimo sini. Wala lang ikaw nagbutig sa tawo kundi labi na gid sa Diyos. Sino itong ibutigan niya? Ang Espiritu, mga kauturan. Ang Espiritu Santo, sila sa ato niya pagtuon. So, ano pagid? Ang Espiritu sarang mainsultuhan. Makita ito na sa libro chapter 10 verse 29. Kagsubuman ang Espiritu, sila niya, he is linked with other members of Godhead. Sa baptismal formula, makita natin mga kuturan ang ginambal na nungod sa pagtugmaw. Sino sa apostolic benediction? Makita natin. So, ano pagid? Gasugit sa atong mga kuturan. Nagasugit pagid natin. Ano ang bulaton sa tagsata membro sang Godhead? Gasugit mga kuturan. Ano sino niya? Ang ilang bulaton, the work of the Father, he gave his son, he pardoned iniquity, the work of the Son, Christ saved from sin, he intercedes for us, the works ng Holy Spirit, ano kaya, Holy Ghost, sino niya, he inspired the prophets, he reproves the word of sin, sino niya sa mga teksto, John 16:8, he guides into the truth, 16:13, sa John, he brings about the new birth, John 3:3-8. Makuturan, nagasugit sa aton nga ang pagka-Diyos hindi lang isa. Kaya di siling ang balangang kasulatan sa pagtugas sang langit kagduta, sa pagtugas ang tao. Let us make man in our image. Magpayag makuturan nga ang pagka-Diyos hindi lang isa, kundi may tatlo ka persona. Unta man kuturan ang aton pagtuon karon nagduloong ini sang kahayag sa imo kag sa akon nga nibaluan aton nga ang Dios gali hindi lang isa ka persona but may tatlo ka persona. No? Pero wala kag gatuo yung kuturan nga tatlo ang Dios kundi isa lang ang Dios may tatlo ka persona. Magampo kita mga kuturan, salamat sa imo gugma o Dios, salamat sa imo pagdaet nga tinginatag sa amon.
ang imong pagpakamayo, among ginahingyo nga magpugyo sa amon, kamagatag sa amon sang dugang inspirasyon sa among kabuhi. Initanagin ninyo na mong baton, pinag-iisip mo ng Jesus. Amen.

News. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News.
1: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, nalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga gindatipan, ginpagkamaayo, kag sa sini nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pangapagpasalamat, pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Dios malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Dios nabakabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami o pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. At kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila mga buang-buang kang ang 5 mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka sininggit. Giyari karon ang nubyo, guwa kamo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo, kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalosalo, sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagsiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo, upon siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw, amo, ang isa kapuloy-an nga ginapuy-an nga nagsilaksing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-aw. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa indi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agud sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: Sporbiotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sporbiotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: 101.5 K5 News FM.
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

damo panga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na kuno kapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporebiotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh. Available now.
7: Ako, nakonti ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluter na map na ayaw ang akong kamatyag.
8: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga unli internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
10: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: 1.5 K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM. So.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ulo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News Dalo. FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Granada. Boom! Granada! Para sa K5, Hugot Love Lines.
1: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 solid supporters. Kamusta ng KSS naton? Nalukpanan ni Mister? Kung wala pa updan si Bumagranada para sa K5 Hugot Love Lines. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang inyong hugot love song, hugot greetings, ang inyong mga favorite nga mga love song sa sining agab-e. Kaya i-play ina ni Bumagranada.

Yung sa Kalupok, dira sa Burgos Market, Central Market, dira sa Libertad Market. Sa akon nga Boom Granada Angel sa Team Lupok, isa Kalupok. Sa Luwat, ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me 7 to 9 para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa ka po kay Ma'am May Dagay. Good evening, Sir Boom Granada. Si Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Nakatamyaw kay Warren. No? Ginapatamyaw ako na si Warren. Si Joseph Canada. And si Tina David Kanyada. Kanyada ni Sagoro, Sir. No? Isa ka po dira. Congratulations kay Ina sa nagdaog sang 100 pesos GCash sa pahampang ni Boom Granada. Kay Nang Aiza Tan, no? Isa kalupok. Oh. Paldo siya subong agab. Eh, kay Ina, nagdaog man siya sang Chicken Joy. Kay Boom Granada. Wow, congratulations. Ah.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok sa aton mga ka-K5 sa Sininga Gabi, no? Saturday night with the Boom Granada para sa K5 Who Got Love Lines.
1: Isa kalupok!

0: ako'y isang Darna! Darna!
1: Isa ka po kay Marisa Lape. Good evening, Sir Boom Granada. Shout out ko lang gali sa Family Lape. Kag sa KSS member, sang K5 sa Family Arnado, Family Letigio, Family Heradora, kag sa Family Escosa, isa ka lupok man sa Family Dololeles, no? Kag syempre sa Family De Lo Este, kag sa Family Alera, no? Isa ka lupok man dira?
0: Na ako'y isang tiyarin na lagi sa dilim.
1: Isa ka purok, isa ka lupok sa isa ka purok. Dara sa Lionville, Barangay Mana, Silingan. Pakishare sang live para magdaog sang 200 GCash.
2: Isa ka lupok!
1: Si Mami J, wala gid ko nunog daog si Mami J sang pampang ni Boom Granada.
2: Isa ka lupok!
1: Mayang gabi, Sir Boom, isa ka lupok lang da kag kabay malukpan. Man, ari lang kami diri hasta matapos ang imo programa. Manamba ko si Imo magpabakulod ka i-PM mo si Boom Granada para malukpan ka ni Boom Granada.
2: Isa kalupok!
1: Isa kalupok dira sa Sipalay City.
2: Isa kalupok!
1: Sa family ni si Mami J. Anong last name ni J, man?
2: Isa kalupok!

Kaya sa kalupok, pa-shoutout lang kuda Sir Boom Granada kay Ma'am Yvonne Imperial sang puro kabugwason gapamati gid sa kay Boom Granada. Salamat gid kay Ma'am Yvonne Imperial. Si Mira Luna Rivera, good evening sa imo ma'am. Si Gina Porano sa Barangay Estefania. Si Kenneth Tiongko, kamusta na si kumpare at Kenneth Tiongko? Good evening Sir Boom Ludi kay 5 Boom Granada. Nagamonitor lang Barangay Kabugi sa kalupok dira sa Barangay Kabuga.

0: Isabel po kay Mira Luna Rivera. Good evening, Sir Boom Granada. Si Sandra Dizonharo. Isakalo po man kay Leonardo Relos. Sa ating mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay nga ga-date-date dira subong sa kilid sang dalan. Kabay pa nga malukpa ni Nobyohon. Sang pagpalangga, syempre, no? Mabalon si Nobyohon, magbakal sang extend food supplement for men. Para wala ang tatang lupok ag turong-turong sa kalimutaw. May uyabon, no? Syempre, mag-inom sang extend food supplement for men. Pagbugtaw sa aga, timplahan man si Mrs. Sang DTX Coffee Mix. Subong nga tiyempo, ga-ulan, ga-init, di dapat yang aton nga body healthy. Paano maging healthy ka mo mga ka-K5? Mag-inom ka mo sang Mighty C. Parisan nyo na sang DTX 500, amo man sang D3 Bio. Din mabakal sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, pag sa pinakalapit nga mga butika sa inyong nga lugar. Hindi ka na i-PM nyo si Vincent Coralde. Pwede man si Boom Granada. Boom Granada Idol, taka tani makita, taka buwas makagto ko sa K5 Sagay. Ati si Boom Granada, taga Bacolod. Pwede man i makapasagay buwas si Boom Granada. Isa kalupok sa imo, Jetro. Isa kalupok kay Jetro sang Sagay.
1: Isa kalupok!
0: Good evening, Sir Boom. Isa kalupok pa request paminsan-minsan. Si kumpare ta Leonardo Relos. Sa liwat ha, mag-inom ka mo sa extend food supplement for men. Anniversary nyo ni Mrs. Pigaw na ang lupok. Isa kalupok lang, lipong na. Lipong na ang talong.
1: Isa kalupok!
0: Hindi dapat mag-extend food supplement for men. I-PM si Boom Granada kung mga OFW ka mo kay padalaan ka mo ni Boom Granada. Pero kung naari ka mo sa Negros, sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Mira Luna Rivera. Gapamati lang kami diri sa Barangay Tabunan, Sir. Salamat kita kay Marisa Lape. Sir Boom, pa-request. Kutani Larawang Kupaz.
1: Isa kalupok!

0: isa kalupok.
1: Isa kalupok kay Leonardo Relos, kumpare ko Leonardo, isa kalupok si mo. Si Alex Parreño. Good evening, sir. Mati lang kami di sa Singkang. Request ka ba? Sige, play na ni Boom Granada ang request mo, kumpare ta Alex Parreño. Paki-share sang live na to na. Updan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok kay Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Buma. Isa kalupok sa Banaco si Fred Moralista. Isa kalupok dira sa Barangay Handumanan. Ambalon si Mister, ha, magbakal, mag-inom sa extend food supplement for men.
1: Isa kalupok!

0: Isa Kalupok.
1: Isa Kalupok kay Queenie. Idol Boom Granada. Idol ka sang akon nga mama. Sana all pa idol pa ko ni mama ni Queenie. Ang idol kay Boom Granada, bala mga mga wangga bells. Importante mega idol no. Salamat gid ah. Dira sa Sagay, damo kita listeners no, go join subong sa aton. Dira sa Sagay, Isa Kalupok dira sa inyo. Maka time a makagtod si Boom Granada. Isa Kalupok kay idol ko Robert Pacardo. Duwa Kalupok ko no. Duwa Kalupok kag isa ka rounds. Why, hasta tinikil ka naman. Isa Kalupok lang dira sa idol ko nga puwerte mag magbadminton no. Idol ko Ludi ko dira sa may Gimaraz.
0: Isa Kalupok.
1: Ginaginagad ko samba ko siya ma-rides rides kami. Nagpuli sa gali. Amo ginaya basta loyal kay Mrs. no.
0: Isa Kalupok.
1: Isa Kalupok lang dira ah. Ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Ugdan si Boom Granada. Para sa K5 Who Got Love Lines.
0: Isa Kalupok.
1: Diin mabakal ang Extend Food Supplement for Men sa pinakalapit na butika sa inyong lugar. No, sa mga OFW, IPM, si Boom Granada. Ga-request gali si Sir Fredo sang Japan. Ang balyan, Sir Boom, diin makabakal sang Extend Food Supplement for Men. IPM si Boom Granada, Sir, kay padalaan kadira ni Boom Granada isa ka karton sang Extend Food Supplement for Men. Si Ma'am Cecilia Banson, Isa Kalupok man.
0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok kay Darlene sang Banago. Si Mikay sang EB Magalona.
0: Isa Kalupok!
1: Si Kiang Kiang sang Fortune Town.
0: Isa Kalupok!
1: Isa Kalupok man kay Divina sang LCC La Carlota.
0: Isa Kalupok! Isa Kalupok!
1: Boom Granada, nakita, takakaina sa... Isa Kalupok sa imo, Sheila May Sigovia. Sir Boom, good evening. Isa Kalupok kay Ali Boy Alas Pukay. Dira sa Mel's Tambayan, dira kaina sa Bago. Panami turn gid sang ilayang nachos. Isa Kalupok dira sa Mel's Tambayan na. Salamat gid sa pa-free kay Boom Granada. Kay listeners sa lagali sang ano, sang K5 News FM. Oo, kag kay Ma'am Mel's dira Isa Kalupok ha. Salamat gid sa gin padala nyo kay Boom Granada ang nachos, no? Isa Kalupok dira sa inyo. Salamat dira sa Mel's Tambayan sa Bago City.
0: Isa Kalupok.
1: Boom Granada, wala ka man ka pang accept sa Facebook. Ay puno na bing ako. By ilam lang kayo maka-time ko, mang unfriend ko sa mga taong na hindi ka balong magbalik sang ilang mga pagpalangga. Imagine nun, yung ginpalangga ako sila pero ako wala gin nila ginpalangga.
0: Isa Kalupok!
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Live!
1: Isa Kalupok kay Kumparita Franklin.
0: Isa Kalupok!
1: Sir Boom, please play Iniibig Kita by Ruel Cortez. Ari nga kanta para kay Kumparita Franklin.
0: Isa Kalupok!
1: Sang Sagay. Damo kita listeners ang Sagay, no? Salamat gid dira sa inyo, Sagay.
0: Isa Kalupok!

0: Isa kalupok dara sa Fortune Town. Isa kalupok dara kay Kumpalita Casper.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok kay Papa Red Salgado. Isa barangay Estefania. Dara sa Sunshine Valley, no? Sa family Espartero, Tabi Franca. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Sa barangay Granada, sa family Ubera. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Si May Dagay, pag-greet man Sir Boom, please, kay former Kagawad.
1: Isa kalupok!
0: Si Kumpalita Kagawad Naldo Apelyado. Apile, doon siya goro ma'am, no? Isa kalupok dara sa inyo, sir.
1: Isa kalupok!
0: Diri sa Purok Gonzaga, gapamatik gid na sa Always. Ang sa tanan nga senior citizens, kag KSS, diri, salamat gid. Sa aton mga ka-KSS, salamat gid sa pagsuporta nyo sa K5 News FM Bacolod.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok dara sa inyo. Si kumpare ko, si idol ko, Robert Pacardo, mayo lang dara nga pag, ano, pag-watching live. Ambal ko sa imo, hindi ka magpuli kung Sabado, kay malagaw-lagaw kita.
1: Isa kalupok!
0: Ati ano lang isa buwas na lang sa gabi maano kita malagaw-lagaw.
1: Isa kalupok.
0: Kaya isa ginahagad kun sa malagaw-lagaw kami ni Ima tambay-tambay.
1: Isa kalupok.
0: Oga tambay-tambay kami ni ko kesa akong gabi sa isa ka lugar.
1: Isa kalupok.
0: Kung diin matawhay mabugnaw. Isa kalupok. Ah, salamat gid kay Sir Robert Pacardong pasalubong makay Boom Granada ha. Wala kablagi nakalimtan ni Boom Granada pero ako ginakalimtan nyo gid.
1: Isa kalupok.
0: Nais kong malaman nyo na iniibig ka mo ni Boom Granada.
1: Isa kalupok!
0: Si Ma'am Cecilia Banson, good evening Sir Boom, isa kalupok sa family La Mera.
1: Isa kalupok!
0: Kay idol ko dara sa UK, Unhan Kabangkalan. Abi ko anay liga dara nasa sa United Kingdom. Sa Unhan Kabangkalan lang gali.
1: Isa kalupok!
0: Si idol ko IB, good evening idol, watching dari sa UK.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok dara sa UK, Unhan Kabangkalan.
1: Isa kalupok!
0: Idol Boom, si Grigorni sang Murcia, 67 years old. Oh, si Kumparita Grigora, 67, ga-Facebook pa. Please play Honey, My Love's So Sweet.

0: Isa kalupo kay Luz V. Castellano Albay. Good evening, Sir Boom Granada. Gamonitor lang diri sa Tutong 4, Barangay Feliza. Isa kalupo dira sa mga ka-KSS. May nag-PM bisa akon. Hindi ka mag-program si Boom Granada, hindi ka mag-PM ga. Kaysang una, gin palangga. Taka, subong ma-PM-PM ka naman sa akon. Mangayo ka naman pamahaw-haw. Dito ka pangayo pamahaw sa taong gin palangga mo. Okay, sa amo na, no, mga ka-K5, gapalangga kita. Tapos, wala kita lagi na sa pack nila. May idol, si Boom Granada. Tapos, ang una, hindi sa sakon. Subong na sa paksapak, yan naman ko. Ano na tawag sa tao nga amo na? Minsan na kitang minahal. Pero binaliwala mo. Di ba, idol, Robert Pacardo? Anong tawag mo sa tao nga amo na? Isa Robert, sagad mag-advise kay Boom Granada. Kung kaysa, wala mong kukapamati sa mga advice-advice, ah. Kay life is too short ko no mo. Eh, dapat enjoy talang life ta, di ba? Isa kalupo ka kay Joy Gonzales Magallanes. Sa tao nga ginpalangga ni Boom Granada sang una. Nang kis aga deny pa. Pero at the end of the day, kita duwa ka balo kung ano ang may ara syempre sang una. Isa kalupo kay Ma'am Joy Gonzales Magallanes.
1: Granada, Boom Granada, para sa K5 Hugot Love Lives.

0: Isa kalupo!
1: Isa kalupo kay Tita Ruth Benito.
0: Isa kalupo!
1: Kay Inda Rhea Benito. Kay Kat-Kat. Kay Tito Jo. Isa kalupo dira sa inyo.
0: Isa kalupo!
1: Kay Vince Axel Dayuno. Good evening, Sir Boom. Nakatamyaw kay... O, oh, natamyaw na ni Boom Granada. Si Idol Tana SG, mga security guards bala.
0: Isa kalupo!
1: Sa Bacolo. Dira sa Santa Clara Subdivision.
0: Isa kalupo!
1: Kay Nara dira si Boom Granada. Ang mga idol ta dira ng mga security guards.
0: Isa kalupo!
1: Isa kalupo kay Kumparita Raymond Suyon de la China. Isa kalupo kay Dad Boy Mendoza. Si Dad Boy damo na uyab. Good day off na ang kisa. Siyempre kay Gapoli kaya sa Wahon. Pero kung mag-duty damo na uyab. Ah, buwas day off ni Kumparita Dad Boy Mendoza. Isa kalupok lang dara sa inyo.
0: Isa kalupok!
1: Si Sir Raymond Suyum de la China. Isa kalupok!
0: Isa kalupok!
1: Si Elizabeth Pineda. Good evening, Sir Boom Granada.
0: Isa kalupok!
1: Si Romar Duran. Pa-request mas mahal na kita ngayon, Sir Boom. Sana all ba, Romar Duran. Isa kalupok dara sa inyo.
0: Isa kalupok!
1: Salawat sa family Benito kay Tita Ruth.
0: Isa kalupok!
1: Kay Indireya, si Kat-Kat, kay Tito Jojo. Isa kalupok dara sa inyo.
2: Boom Granada!
3: Boom! Granada
2: para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Kumpare Takaluy Herong Gano. Good evening, Idol Boom Granada. Pa-request, Idol, isang linggong pag-ibig. From Abada Sky, isa kalupok dira.
0: Isa kalupok!
1: Hindi ka mo mag-personal message kay Boom Granada, kay buwas ko pa na sa agahon mabasahan. Comment ka mo sa aton nga Facebook Live. The live kita sa Facebook, ka K5 Bacolod.
0: Isa kalupok!
1: Dira ka mo comment sa inyong mga request ng mga kanta, inyong mga hugot love song, inyong request ng mga greetings. Hindi ka mo mag-personal message kay Boom Granada nga account.
0: Isa kalupok!
1: Kay Chris, awala ko gasin. Basi-masin ko na, dason pa nga Sabado. PM ka mo, PM, nalipat na lang ko kay. Comment ka mo sa atin nga live sa K5 Bacolod. Para malukpan ka mo ni Boom Granada sa sininga gabi. Si Jasmine Ramos Moralista, good evening nga Sir Boom. Isa kalupok sa bana ko, si Fred Sanaol. Ginapag-greet si Banahon. Si Fred Moralista sang handumanan. Isa kalupok dira ha.
0: Isa kalupok!
2: Kasama mo
3: Boom Granada. Granada para sa K5 Hugot Love
0: Live.
1: Ari mga tirada ng mga kanta ni Sir Kaloherong Gano.
0: Isa kalupok.
1: Isang linggong pag-ibig. Eh panit matian tani be.

0: Isa ka po kay Compadre Ria Sendico. Good evening, Sir Boom Granada, watching live Kabangkalan. Isa ka po dira sa Kabangkalan. Isa ka po sa mga grupo ko, si Melisa La Chica Gador, si Emmaline Cordova, si Mylene Joy Sidayon, si Marivic Teodoro, si Cheryl Gonzalez Obligar, si June Budol. Kumpare ko, June Budol, kamusta na? Si Rodrigo Teodoro, isa ka po ka. Isa po kay Ma'am Remia Sir Nicola. Hello, Sir Boom Granada, watching here in Kuwait. Pa-request po, Sir Boom, iniibig kita. Na-play na ni Boom Granada ang iniibig kita. Salamat kita kay Ma'am Remia Sir Nicola. Si Ma'am JJM Salvador. Good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupok sa Team Lupok. Hugot love song lang kita sa siningagab eh. Kay wala may nagpadaras ang ilang hugot love letter. Sikon si Ma'am Julie na wala mugdang ni magsulat-sulat ni kag-ipadara di sa K5 News FM Bacolod. Dito ni may basa-basahon man si Boom Granada. Abod live si Tita Julie na wala mugdang kung makasulat na blasang iyang mga hugot-hugot. Kaya yung gusto, hindi mo na ma-istorya. Next Saturday, mayroon kita hugot love letter. Lagi na baki-baki lang ni Boom Granada eh. K5 Hugot Love Lines, good evening all team, isa kalupok sana all. Si Julie Hinovia Lumugdang, ang palasunggod sa Team Lupok. Sa isang iglap lang, binayaan na dayon si Tita Julie Hinovia Lumugdang, sinagaw ni kumpare ah. Kamusta na sila Tita Julie? Si Mike Gonzalez, good evening sir, pa-shoutout akong Lola. Si Eden Joy Neri, tagadiin si Lola Eden. Lola, gabi na la City 36, natulog na Lola.
1: Isa ka lupo!
0: Buwas pabugtan ni Lola, mainom na si Lola sa DTX Coffee Mix.
1: Isa ka lupo!
0: O si asawa ho, nyo timplahan nyo sa DTX Coffee Mix. Pabugtaw nyo, buwas kid sa kagahon pa lang.
1: Isa ka lupo!
0: Init na kamutubig, pabugtaw niya, igaan nyo sa DTX Coffee Mix. Ika na, may turn gid ya. Pag inaway ka mong bisa gabi, pag bugtaw isang aga, timplahe, bala kay dula na din kainit sang ulo niya. Basta nakainom sang DTX Coffee Mix.
1: Isa kalupo!
0: Isa kalupo ka kay Elizabeth Pinida.
1: Isa kalupo!

0: Isang kalupo!
1: Isang kalupo kay Dudes Labrador. Kumparita Dudes, kamusta na si Kumparita Dudes Labrador Family sa Kalupok. Good evening, sir. Monitor lang kami di sa Purok. Sa Kalupok, dira sa inyo.

Good evening, Sir Boom Granada. Gamonator lang kami sa Pulupandan Station. Good evening sa tanang on duty na PNP. Thank you, sir. Salamat ida kay kumpare ta Dudes Labrador. Dira sa police station, no? Dira sa may Pulupandan.

0: Isa Kalupok!
1: Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, sir. Isa Kalupok sa bana ko. Nabasa na ni Boom Granada. Pero dapat sulit-sulit. Tonta ni. Para proud si Mister nga ginagreet niya sa wahon. Si Kumpalta Fred Moralista.
0: Isa Kalupok!
1: Na-live kita sa Facebook account ka K5 Bakolod. Tanaw ka mula live. Para kita ka mo cute. Akyot gali ya.
2: Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahal?
1: Sir Boom, good eve. Isa Kalupok kay Boy Alas Pukay. Isa Kalupok kay Pukay. Tagaliin si Pukay.
0: Isa Kalupok!
1: Si Ma'am Cecilia Banzon, dera sa Barangay Mandalagan. Si kumpare ko Dad Boy Mendoza. Good evening, Sir Idol. Boom Granada, gwapo-gwapo. Damo uya, bula gapang hatag. Yung suli ya pa, no?
0: Isa Kalupok!
1: Ariwa, para sa Team Lupok, ah, nandito ako.
0: Isa Kalupok!
1: Sa atun mga ka-KSS, dera, comment ka mo sa inyo hugot love song kay palukpanan ni Boom Granada sa Sininga Gabi.

Isa kalupo kay Richard Galardo watching from Carmen Zone 2C. Cagayan de Oro, walang iwanan. Mga request mo, sir, walang iwanan. Pangitaon na ni Boom Granada, ha? Isa kalupo! Cecilia Velchez Escamos, dira sa Sagay, isa kalupo ka. Isa kalupo!

0: Marisa Kalupok.
1: Sa Kalupok kay Marisa Lopez, sa Kalupok sa Banakong gabiyahe sa Maykori, Barangay Takuling. Si Kumparita Roger Lapi, mayo lang nga pagbiyahe dara, ah, halong-halong sa dalan. Pero kung uyabya, syempre libre yung plite. Amo na ang balsang kilala ko nga driver mo. Yeah, sir, boom kung uyabing wow legs. Baka libre kung na-eplite. Kasi si misis ga reklamo nga akon ko nung puli nga biyahe ko. Gamay lang remit ko siya. Syempre kada mo, ano, uyab. Sa Kalupok, aki kumpare ko Roger Lapi kag sa mga e-bike driver. Sa Kalupok, dira sa mga e-bike drivers nato na.
2: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Live!

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok sa wife ni Sir Dadboy Mendoza, si Ma'am Helen Sumiling, nagamonitor sa Barangay Balabag, La Carlota City. Ma'am, pagpulit ni Sir Dadboy. Lokpa naman eh. Munang balagi na sakon, ma'am. Nagpa Santa Clara ko kaina. Sa mga SG, dara security guards naton dari sa Bacolod City, no? May lang dara nga pag-tune in sa K5 News FM Bacolod. Still watching Sir Boom, guwapo-guwapo, mas guwapo gid sa personal. Sana all, ma'am. Si Ma'am May Dagay, salamat gida. Si Ma'am Chuli Colyado, kamusta na si Ma'am Cho Colyado Store? Isa kalupok, Sir Boom Granada sa Barangay Felisa. Sectoral Department, isa kalupok dara sa inyo.
0: Isa kalupok!
1: Si Tita Julie Henovea Lumugdang, isa man kalupok. Steady Pulse here, watching and monitor, please play Kanlungan. Na-play na ni Boom Granada ang Kanlungan, ari na lang anang alipin ah.
0: Isa kalupo!

0: isa ka lupok!
1: Isa ka lupok kay Mercy Martisano, si Ma'am Alvi Tupas, dara sa Himacolod Store. Kung ka mo magbakal bugas, dara ka mo bakal sa Himacolod Store. May tao niyo si Ma'am Alvi Tupas, nabalok pa niya si Nanay Esther, si Lilia Rosalie Lourdes, si Maria Cristina, San Lumina Homes, Vista Alegre. Sa kalupok dara.

0: Boom granada, hugotero kagid, no?
1: Isa ka lupo!
0: Joke, joke lang mga hugot ni Boom granada. Yun ang pagsirisuwa. Tatlo ka lupog sa Martisano family sa Barangay Balabag, La Carlota City. Sir Boom, damo gid sila nagapamati sa K5 News FM Bacolod. Salamat gid sa malambutan sang aton nga pag-program sa sining gabi. Dira sa Sagay, Hinubaan, Calatrava, Don Salvador Benedicto, sa Kabangkalan, dira sa Dumaguete. Isa ka lupok dira sa inyo, naka-hook up kita sa Sipalay City. Sa mga listeners naton dira sa Sipalay, isa ka lupok dira sa inyo.

0: Si Mel's Vlog MG, isa kalupok. Kay Sir Leonardo Relos, good evening. Kay Ma'am LV Tupas, mga time swing dira si Boom Granada. Sa imo nga mansion dira sa Vista Alegre.
1: Isa kalupok!
0: I-comment yung mahugot love song mga ka-K5. Galive kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod. Ngayon dira ang mga greetings. Always gid na sila nagamonitor sa K5 News FM. Salamat gid daw kay Ma'am LV Tupas. Magkabalik si Boom Granada mga ka-K5. Standby.
1: Isa ka lupo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
1: nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikang to gano'n.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics, Klinika Spore Biotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh. Available now.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako kali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Pla. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943. 0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
13: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: 101.5 K5 News.
5: Boom Granada.
6: Boom Granada.
5: Para sa K5 Hugot Love Lines.
7: K5 News FM 101.5. Good evening Bacolod City. Yan sa kalupok mga ka-KSS. Ka-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Comment nyo yung mga hugot love song inyo request ng mga kanta para ma-play ni Boom Granada sa sining gabi. And sa kalupok dira sa Libertad Market, no? Kay Bung Bung sa Libertad Market.
8: Sa kalupok!
7: Si Boss Michael, si Ma'am Bibing, si Terter, si Gina, si Analiza, si Johnny Ven.
9: Mastan mo
7: sa kalupok dira sa inyo, ginapalukpan ka mo ni Nong Vincent Coralde.
8: Isa kalupok!

0: sa kalupo.
1: Si Richard Galardo, good evening ka K5 Boom Granada. Si Jason Ortilio, ay sa kalupog sa Family Villaran, sang purok maasin. Si Mary Rose Sastrillo, good evening Sir Boom Granada. Pa-request song, Calling In Your My Name. Si Luz V. Castellano Albay, si NN Jen Yabla, isa kalupok dara sa inyo.
2: Hindi na kailangan ako ay
1: kamuning favorite song ni Kumpare Taliper,
2: hindi
1: sa mata makikita. Maginaway sila kung ano sang iya nga misis, magsundugudanay sila duwa. I-play lang ni kuno ni Kumpare Tal, may dagay ni nga sonata. Yan.
0: Isa kalupok!
1: Ga mayuhay na sila dayon duwa.
0: Isa kalupok!
1: Eh, may lulang dira nga pagpamati, Kumpare ko Liper ah.
0: Isa kalupok!
1: Biskan ka po'y halin sa ubra. Batian niya lang kuno si Boom Granada. Gaka in love sa kuno kay misis niya dayon.

0: kamata.
1: Isa kalupok lang daraas sa mga tisoyon ko, no? Hambal ni Jason Ortillo, sang Barangay Vista Alegre, pag sa Barangay Felisa. Sana all mga tisoyon, ino?
2: Isa kalupok!
0: Makikita sa aking mga mata.
1: Pagbugtaw buwa sa aga, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Ang inyong kabataan pa inon nyo man sang Mighty C. Ang request ni Julie Hinovia Lumugdang, ho. Mahibi-hibi sa kuno sa sininga gabi, hugotera ka man mads. Sana dalawa ang puso ko, boom granada. Ari pamatian, tabi?
3: K5 Hugot Love Line.

0: Isa kalupok.
1: Isa kalupok sa Uyaban.
0: Isa kalupok.
1: Nag-hike per medra sa Murcia, sa DSB, sa Idolta, si Papang Marlon, si Kenya Kanyete. Samusta na si Papang ta Marlon? Isa kalupok lang dira sa imo, Papang. Morning, Damo Uyab. Damo Uyab, pero wala man ka panghatag.

0: sa kalupok.
1: Mary Jane Alfonso, si Christine de la Cruz ay sa kalupok, ha. Kamusta na kamo mga cutie angels? Si NN Jenya Bla. Perte yung pangalan mo, Mads. Gasuli-suli man ang dila ko. Isa kalupog sa family Medalla. Kag Flores, no? Flores ni o Flores. Isa kalupog lang dala sa inyo. Sa purok maasin.
0: Isa kalupog!
1: Sa family Flores, no? Salamat kita dala sa inyo sa purok maasin. Nagibihibig ko no si Tita Julie Hinovea Lumugdam. Sa sana dalawa ang puso ko, Sir Boom Granada. Umugin na yung kis aga palangga kita. Pero wala kita ginabalikan sa pagmamahal natin. Tagalig. Pero umugin na yata Julie, akong importante yagin nag-love ka. Biska nangaliwa ang kilalata. No, at the end of the day, ma-realize naman nagyapon na siya ang may sala, hindi ang kilalata. Basta amo na ah.
0: Isa kalupo!
1: Jason Ortelio, salamat gid sa imo. Ang ginapalukpa niya si Cesar Parcon sa Purok Weber. Din ang Purok Weber.
0: Isa kalupo!
1: Si Hens Camral, Sir Barangay 27, Family Camral.
0: Isa kalupo!
1: Dara sa Barangay 26 ha, sa Family Obera, si Sakalupo. Aring-ari request ng kanta ko. Ni Karen. Nambal niya, Sir Boom, kay sarap ng may minamahal.

0: Isa ka lupo!
1: Kay Tito Ronnie Sabit, good evening to Boom. Watching live kami diri sa Purok Handumanan. Ano nga purok dira sa Handumanan, Tito Ronnie Sabit? Maka-time si Boom Granada, maga-swing-swing dira si Boom Granada.
0: Isa ka lupo!
1: Nasa huli ang pagsisisi Boom Granada. Amo ginagani Tita Julie Hinovial Mugdang, no? Wala ginila ginapaminsar nga nakaguba sila sa relasyon. Ay, sala na itong mukha ni Boom Granada. Pero kung isama, smile lang kita, ano? Wala nila na-realize nga nakaguba sila sa pamilya. Nga dapat ni malipayon ang ina nga pamilya. Sumulod si kumpare, naguba agad ang relasyon. Amo kis ang problema gina mo. Kung pakilala tabla si kumpare ta kay asawahon. Di ba ga kaguba gid ang relasyon sang isa ka pamilya. Amo kis aga ni advice ko sa kilala ko. Hindi pagpakagtuang kumpare mo sa inyo balay. Pero not all, hindi man sa tanan Tita Julie ni Novella Mugdang. Dito kita mong imo nga sulat, wala pa nakalambot kay Boom Granada. Pero ga-advice na si Boom Granada. Kung guys, hindi ko makatira, dagit sang ako ni advice Tita Julie. Kaya wala diri sa ako ang imo nga sulat. Padaliw lang si Boom Granada para sa K5 Hugot Letter. Kaya pagalukpan ta na sa dasun nga Sabado ang imo nga istorya sa kabuhi Tita Julie Novella Mugdang. Para maka-advice ang aton mga listeners, amo man si Boom Granada. Okay, sa aton mga listeners, base may mga istorya man kamudra sa kabuhi ninyo. Mga luyag nyo man tagan advice ni Boom Granada. Actually, hindi ko isa agad mag-advice. Mga ayaw kita advice man sa aton mga listeners. Ipadala lang sa aton nga account ka K5 Bacolod. Hindi ka nai-dari sa istasyon. Nari kami nahamtang sa Purok 5, Puentevella, no? Barangay Takuling, Bacolod City.
0: Isa ka lubog!
1: Si Jennifer Gumbanda. Isa ka lupok si Moga. Hari nga kanta para kay Ta Julie Manjapon.
2: Naririto nagbabanat ng buto sa mainit na siyudad sa bansa.
1: Zone 4, dira sa Handumanan. Isa ka lupok dira sa inyo kay Tito Ronnie Sabit. Talaga.

0: Naguba gid ang relasyon na sa kilala ni Tita Julie Nobel Mugdang tungod sa kay kumpare. Bantayan yung istorya na next Saturday ah. Kaya wala kita time. Actually, gusto gid ni Tita Julie kunong tagaan laygay ni Boom Granada. Ti wala kita time na. So next Saturday ah. Sa kalupok man dira kay Jennifer, no? Sir Boom sa kalupok sa tanan nga family Gumban sa Hacienda Luigoy, Barangay Granada. Sa kalupok dira sa inyo. Ginapalukpan man ni Jason si Nang Diding Palma sang Purok Maasin, Bago City. Sa kalupok.
1: At ako ay umuwi.
0: Sir Boom, gasabay man kami di kanta, Sir Boom. Salamat kay Romar Duran. Taga din si kumpare ta Romar.

0: sa kalubog.
1: Basta traidor, Sir Boom Granada kag selfish. Wala na gapaminsar nga may naguba sila nga pamilya. Sana all sa God mag-advise si Mami Dagay. Amo gina basta mga wanga bells na no. Salamat gina kay Mami Dagay. Si kumpare ko Liperbe. Tao gani Boom Granada, si kumpare ta Liperbe. Mga yung anta advise. Kung ibang tabi ni ka-relate pa eh, kay hindi pa nahuman ni Tajuling yung istorya sa kabuhi. So do ka initial pala na anay no. Next Saturday bantayan ang official nga istorya sa kabuhi. Buhi sa kilala ni Tita Julie Hinovia Lumugdang. Batang-bata ka pa para kay Jason sang Fortune Town.

Isa ka po kay NN, pakigreet lang, advance happy birthday sa bunso ko Boom Granada, si Rainiel Pigares, sa July 8. Thank you so much. Wait ko gid nga mabasa mo. Gawit man ko ma'am sang spaghetti sa June 8, ma'am ha.

0: Isa kalupog kay Enrique Balmas, ang purok maasin. Sir Boom, isa kalupog kay Angela Nieva. Ramales, kag kay Mafe Mendoza. Si Mylin Joy, si Dayon, pa-request ko Sir Boom Granada, Larawang Kupas. Next song ta, Larawang Kupas. Gusto mo ga ako makanta live? Ay, hindi lang. Recorded lang. Ma-out na ko, Boom Granada. Gwapo-gwapo, wala na ko data. Naubos load nyo kay Boom Granada. Salamat, kid. Abos ka naubos load nyo.
1: Isa ka lupong!
0: Naghibi-hibi man ang heart nyo. Mapamatsyagan nyo, ginpalangga man ka mo sa inyong mga boyfriend. Joke lang. Ginpalangga man ka mo sa matutuod. Sang kamo pa? Siyempre, subong lain eh, kay lain naman yung palangga niya. Ariwa, Larawang Kupas para sa imo Mylin Joy, si Dayon.

Salamat sa larawang kupasa. Yung sa kalupok ay Darlina Sangsagay. Thank you so much, Idol. Boom Granada. Salamat ha, si Dion Family. Si Jason Ortillo, Sir Grieve. Yung sa kalupok sa Akon. Yung mga, ano, mga tisoyon nga upod. Si Ma'am JJM Salvador. Ang bastante sa lupok. Si Cecilia Banson. Ma'am Cecilia, kamusta ka na, Ma'am Cecilia? Ambal ni NN Jenya Blaho, visit ka mo diri sa balay ni Tuto Zairo Van Albay, kundi ubos ang imo dira ang mga pamahaw. Basta kami ni Zairo Van Albay makabisita sa inyo mga panimalay dira. Ubos ginang inyo mga panyapon, pamahaw dira. Ikaw sana by Ogie Alcacer, the request ni Jana sang home site. Isa ka lubo!

0: Isa ka lupo.
1: Ikaw tani gin palangga ni Boom Granada. Kaso gin banil gin baliwala ya ko no si Boom Granada.
0: Isa ka lupo.
1: Kay Ma'am Chuli Nyez, ano? Colyado, isa ka lupok dira sa Choc Colyado Store. Kana may turn sang iyang panyapon sa sininga gabi. Sinabawang isda with kangkong sana all.

si Boom Granada sana. E sa kalupok kay Roselda Reyes. Sir Boom Granada, pa-request, kamusta ka, aking mahal? Kamusta ka lang abay, Jimmy Bundok? Request ni Kumpadre Ray Sindico sang Kabangkalan. Para kay sino ni Kumpadre ko, Ray? Para sa imo ex-girlfriend. Nangin palangga mo, pero ginbayaan ka? Ariya, pamatian tang request ni Sir Ray Sindico. Kamusta ka?

0: Isa kalubong!
1: Kamusta si Ma'am JGM Salvador?
0: Isa kalubong!
1: Sir Boom Pakilupok. Palukpa niya ko, no? Sa family blanza, sang purok maasin. Isa kalupok dara sa inyo?
2: Walang sabi kundi kumusta ka?
1: Pa-request Sir Boom Granada, Remember Me. Sa kalupok lang dala kay Ma'am JGM Salvador. Sinong gusto mo, Ma'am, nga makaremember si imo, Ma'am, ha? Si Ma'am Indang Hilado Sarad, dala sa GK, sa kalupok.

0: Kung si Boom Granada na lang sana ang iyong minahal, kundi tani maninay na si Julie Hinovuelo Mugdang, amuman si Ma'am Chuli Culiado, siyempre si Ma'am JGM Salvador, eh. Si Ma'am Indang Hilado Sarad, guno maluto ah. Sir Boom, pa-request ko paminsan-minsan. Next song ta na ah. Si Ma'am Rowena Vilaran Erbito. Good evening, Sir Boom. Gamonitor lang kami diri sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upod ang Team Mel's Tambayan, kag ang KSS. Si Sir Robert Bustamante, si Ronnie Erbito, si Romela Lareta, si Reynelda Famoso, si Nelzy Flores, kag si Rogelio Flores. Sa kalupok dira sa Mel's Tambayan, panamit sang inyong nachos.
1: Isa kalupok!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalupog!
1: Sir, isa kalupog, pa-advance happy birthday kay Jose Eliaza Camral Parabuas sa Barangay 27. Sir, salamat, gapamatigid sa imo. Ano lang tagali ng tubangay? Sa Barangay 26 eh. Family Oberas dala sa Barangay 26, ha?
0: Isa kalupog!

0: Isa kalupong!
1: Namian ko no si Ma'am Chuli Culiado. Pamati kay Boom Granada while ga-dinner. Di wala ka man kapag invite sa imo nga mansion. Kani dra ma-dinner karon si Boom Granada.
0: Isa kalupong!
1: Sir Boom, kasakit sang nabatsyagan ko. Kay ang first love ko. Nabalitaan ko nga ikaslo na sa October. Di ari nga kanta para sa imo ah. Kiana, si Kiana sang Banago. Hibi-hibi kuno si Kiana ah.

0: Kalubong.
1: Madamo gid nga salamat mga ka-KSS, K5 solid supporters. Sa ako nga Boom Granada Angels, sa Team Lupok, sa tanan nga nag-join kay Boom Granada. Para sa K5 Who Got Love Lines, madamo man nga salamat sa aton nga CEO Boss Doc Ramiloy sa pagatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makambal sa sini nga microphone. Sa technical side, ka K5 Raimuel Alcantara. Hasta sa lason naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Hasta sa lason naman nga Sabado, dali lang gihapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Pagsabilog ng Pilipinas, in K5 News FM 101.5.
0: Isa kalubo!
1: Mayang gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada!

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy,
2: Squalene Capsule. Squalene
3: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy,
2: Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule.
4: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
1: Dr. Pinoy,
2: Squalene Capsule.
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporebiotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh. Available now.
9: Ito si Pimpinito. Nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo at ang akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon ang pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang ni carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
13: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Basta.
13: Ano na yung engineer man?
12: Maedukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts no, sa aton utok? No, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod na sila ka diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
17: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikayong Lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C. Kag Spore Biotic.
18: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
19: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: DTX 500.
20: Dina nalang subong imo sugar.
19: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
18: DTX 500.
14: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinakaimportante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nagaprocess ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
17: Unahan ko Sir GP, ang pinakaimportante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
14: Dapat
17: pinakadapat. Balo ka mo ko nga ang aton utok yang pinakagrabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
14: Husto.
17: Imagine lang 20% no? Sang oxygen nga atong ginahawa nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto, no? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
14: Higo.
17: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong nga cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
14: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
17: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
14: Kagali
17: ka. Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nag-abakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until they reach sa ilang nga gitawag teens.
14: Gusto mo galing na, no?
17: Lainyang, ano,
14: ang adult.
17: Ang adult, kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanent madumduman mga kaluluha na to, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
14: No?
17: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
14: Food for the brain.
17: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi mga bakabataan ko Sir Jig, pinapainom ko gina DTX 500 adlaw-adlaw, Mighty C, Pure C para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
14: Which is very important. Grabe ang speed sang pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour ang electrical impulses nga naga-travel from cell to cell during neural stimulation gali Dr. Ramil.
17: Correct na Sir Jig, kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt mauntat or mano ma ano bang nami ngayon
14: gulpi bi nga mapunggan
17: ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap
14: ginakuyap gali
17: ka da di ba may mga kilala ka mong amuna syempre gabi nungguanay na ang signal sa brain hindi na ma-interpret mayad sang utok gani gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gituag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsolbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
14: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
17: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga mga ugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
14: Oo, oh, sakit mo.
17: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
14: Sakit ulo.
17: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
14: Bangod nag-generate gali isang electrical.
17: May connection.
14: Gani. Bangod nga nag-generate gali isang electrical impulses, ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
17: Actually, around 23 watts, Sir GP.
14: Ay, mabigali, no?
17: No? As in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kaya ina ang electrical power ang nagakaubos.
14: Uy!
17: Kaya ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
14: Nice!
17: Nga, paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulses, Sir GP, amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost. Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayo makapinsar sang husto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kada adlaw makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
20: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
21: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
22: Sisa kadlo, kapila ka mag-inom
23: sa DTX 500.
21: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
23: Subong, kamusta?
21: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
20: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
24: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, gigidya na ko ginadutlan sang balatian.
20: Mighty C mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
20: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Informasyon sa ikayong lawas.
14: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta?
0: ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da ha, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
17: Lain man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ito siyempre ang nutrina, kag vitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP.
0: Correct.
17: Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni kung magmahalan ni sa market, mahal man ni. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C may kay kompleto ini sang gituag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kon exercise.
1: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
17: So kaon ka mga ano processed food, di maubis ka, ma-overweight ka bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500 Mighty C Pure or Pure C everyday, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
1: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
4: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babakang
17: sa mga butika. Sa mga gapangita, klinika di Upres, abilabola sa mga kwana, sa mga butika.
1: Butika.
17: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
1: Clinic.
17: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kape nga, gapataas ang imo nga antioxidant.
23: Kape nga healthy.
17: Naka-detox ka. Kape na, may antioxidant ka pa. Iwala sang ibang, Sir Kevin,
23: DTX
17: Clinica, DTX Coffee Mix.
23: Yung
17: DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahimo. No? Pwede mo nga dugangan sang kapsula, sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
1: Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
0: No?
23: Ibobod.
0: Cocktail.
17: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabing balitaan, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
1: DTX Coffee Mix Premium.
17: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. So wala ka kulba, may mushroom siya, may Ganoderma mushroom nga pangnamig iya pang cancer. Pero may ibang tanga kape sir kay
1: may katatlo kita nga kape no. Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics kay ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
17: Mga surabs kag slow rabs try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon no. Kung ano
1: namit sabor.
17: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week. No? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
1: So nami ang DTX Herbal Oil no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles makakas mapagwa kaya mo nang gapasakit sang inyong nga lawas
0: kag may choices sila
1: may choices sila Sir JP duha ka variant lemon scent kag lavender scent ang lemon scent nami ni siya pampanami sang inyong mood gapahapi sa inyo pero kung gusto niyo medyo relax ka mo nami inyo tulog ang lavender scent no.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500.
0: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
5: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood suno sa mga datos no. Kag ang high blood no or ang hypertension pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat kaparte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem, ang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics. Dr. Ramil?
17: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Sporbiotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo
0: syempre
17: lulubngan
0: delikado na yan.
17: The walking time bomb. Walking time bomb. Gana ba sa may high blood? Amo na nga dapat makontrol. Ma-check mo everyday ang imong nga BP. Kung kaya pagin nga every hour or pila ka oras na, chikon mo gid kay nga man. Once nga hindi na control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo. Nga high blood.
0: Kibot ka lang, guba na kidney mo.
1: Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
17: Especially kung may white coat, white coat hypertension, blinding pala lapit pala sa doktor, kita lang sila sa
0: taas PP ya.
17: Nahiblan na dahil. So, delikado. So, paano ang Sporbiotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium, hindi ma-absorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio, kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb, gamit gina siya. Kag ang nami pagid, ining gitawag sporbiotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, daw six lanes nga highway ang kwan.
8: Dasig lang. Ginapalapan.
1: Relax ang imo.
17: Relax ang imo nga, no? Ang imo nga dugo. So, may pressure nga matabo? No. Wala. Amunay ang importante nga ang mag-inom ka, spore biotics, kag i-combine mo sa gitawag D3-bio. Ti, kung ininga mga ano, ininga mga arteries, mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
1: trabaho.
17: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako. Crossing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka spore biotics, palaino man ka sang D3-bio, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matamaton to kakas sang good cholesterol na makita sa D3-bio.
9: D3-bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo, ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3-bio, adlaw-adlaw. D3-bio, D3-bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matagats mga butga. May TC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang may TC. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
9: May TC. Mapalit sa mga butiga.
15: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3-bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Spore Biotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang Spore Biotics nga ara sa Clinica Spore Biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka. A good hindi na matagaan tsansa na magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyong nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3-bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3-bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinica Spore Biotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya. No, kung may gwardya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So, ang Clinica Spore Biotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So, amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3-bio. kag Clinicas Probiotics bilang probiotandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So ato naman Sir JP, istoryahan.
17: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, ganyan na cause for biotics kag Ditribio. High blood ka pa? High blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
0: Naman nila nga an ounce of prevention. She's what about of cure.
17: Ano mo, mas, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
0: Correct.
1: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
17: Ang Ditribio kag ang Sporbiotics, ano na sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
0: Gusto?
17: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics na.
1: Sporbiotics man, sa H. pylori.
17: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics
1: man. Sporbiotics man.
17: Kung i-combine mo si Ditribio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom Ditribio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
1: Way ka la parasite.
17: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan, nanti mosli ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
12: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no? Hindi magabog tapos hindi istarambla sang kagaw, no? Mag oil pulling kita, no, sang klinika Ditribio. No? Kung sa Dr. Mel gina pares kuno ginausap pala ni ang Sporbiotics, no?
17: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula. Daw nagkaon lang ko kana.
0: Ipatesting ko ni Dr. Ramil sang powder form yung bla, ginkakasa kapsul. Dito ko nami laman.
17: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
1: fructooligosaccharides.
17: Fructooligosaccharides. Tamis gid na siya. Kay pagkaon na sa kwan, probiotics.
12: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ilang tawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika Ditribio kakag Sporbiotics, malikaw ang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, ngara sa Ditribio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bacteria kun kagaw nga kabangdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
0: Tingala ka o kisa nga agakatubuan kabla iwit-iwit. Kung kisa kang kersor, nablang mga...
12: Init-init.
0: Init-init. Habi mo to sa init-init? No. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayon ng danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
17: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
0: Exactly.
17: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Got derived B vitamins sa pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas. Yes. Pero mahimo lang na kung palainom ka Ditribio kag Sporbiotics.
0: Exactly. Especially Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
1: May ginapasin.
0: Repopulate mo Ditribio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
25: DTX Beauty Soap.
16: Mamaka sa mga butika.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, you're so...

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

damo panga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sporbiotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh. Available now.
8: Ako ni Pointe Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na mak na ayaw nga.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras si K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
4: Mayong aga mga ka-K5, nagkapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw Hulyo 5, 2026.
7: Live kita ang mabatian sa bilog nga radio stations ang K5 News FM sa Negros Island Region.
4: Live mga kita anywhere in the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
7: Para naman sa atun nga mga pangulong dinalan.
4: Sa balitang lokal, 75,000 pesos nga balos ang illegal nga sigarilyo na recover sa Toboso.
7: Bangkay na sapuan nga nakaputos ang plastic sa Bago.
4: Sa balitang

0: National paglaptas ang peke o kon fake news sa impeachment trial ni VP Sara ginalauman na sa prosecution.
1: Konsehal sang Banwa Sambayambang sa Pangasinan patay sa aksidente.
0: Sa balitang international, Iran gintunan nga magbaligya sang gatong sa Japan.
1: Kag sa naman balitang sports sa Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 nangin madinalag-on.
0: Sa balitang entertainment, Astrid Lee nakabaton sa nga indecent proposal gikan sa politiko. Philippine Standard Time alas 6:03 na sang aga.
1: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Sa balitang lokal, 75,000 nga balor sang illegal nga droga nga sigarilyo o kon illegal nga sigarilyo na recover sa Toboso. Na-recover sa dalan sang Sitio Bebang, Barangay General Luna, Barangay sang Toboso, as Negros Occidental, ang 75,000 pesos nga balor sang illegal nga sigarilyo.
1: Nagluntad ang pag-recover sa illegal nga sigarilyo alas 3:30 sang hapon, Martes, Hunyo 30.
0: Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Bacolod sa kapulisan, may nag-report sa Toboso Police Station yung mayaras ang abandonado ng mga kahon sa nasambit nga dalan.
1: Gilayo naman nga nag-responding kapulisan kag natukiban ang 45 karims ang illegal nga sigarilyo.
0: Kapina 12 million pesos nga balor sang shabuno kumpiskar sang kapulisan sa separadong operasyon sa Bacolod.
1: Dalagko nga balor sang shabong ng kumpiskar sang kapulisan sa tatlo ka mga individual nga separadong drug buybacks operation sa siyudad sang Bacolod.
0: Lasa 11:43 ang gabi, Huwebes, Hulyo 2, nakuha sa Magtiyo ang 3,740,000 nga balor sang shabu kung sariin na gabog at inisang kapi na 550 grams.
1: Natabo naman ang buybacks operation sa Jade Court 2, Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport.
0: Ginkilala lamang ang duha nga Sanday Joaquin kag Mark nga lunsay construction workers kag residente sang Barangay 3.
1: Sa piyak nga bahin, nakuha kay alias Ernesto ang 8,160,000 pesos nga balor sang shabu sa Breadco, Barangay 12, Launa, sang kagahon, Biyernes, Hulyo 3.
0: Si Ernesto ang nagaedad sang 44 anyos kag residente sang Barangay 3.
1: Sa kabugusan, 14 tanan ka paketeng nakuha sa mga drug personalities.
0: Senior citizen ginlutang sa Sagay. Nakaangkon sang mga samad sa pila ka bahin sang lawas ang isa ka senior citizen matapos nga makapila ka beses ang ginlutang sang iya kaingod sa Purok Guimaras, Barangay Colonia Divina, siyudad sang Sagay, Miyerkules, Hulyo 1.
1: Ginkilalang biktima kay alias Remo, 70 anyos, sa isa ka mangunguma, kagan suspect naman namo si alias Roniel, 43 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar.
0: Sa investigasyon sang otoridad, daan nga issue sa boundaries ang ilang aduta ang ginalantaw nga rason sa pagpanluthang.
1: Naibaluan nga nagaokon nagsugataay ang duha kung sarin nagluntar ang mainit nga pagbinaisay, kaginali na lang nga naggabot sang wala matumod nga armas lutang ang sospek, kagintiro siniya sang makapilak kabeses ang biktima kaginagdalagan.
0: Nakaangko ng biktima sang duha kaigo sang bala sa nawala nga bayan sang iya mga batihes, isa sa nawala nga hita kag isa sa nawala nga butkon.
1: Sa katapusan nga balita lokal, bangkay na sapuan nga nakaputos sang plastic sa Bago. Nakilala ng bangkay sang lalaki nga nasapuan sa Purok Langka, Barangay Pakol, siyudad naman sang Bago, Huwebes, Hulyo 2.
0: Ginkilala ang 26 anyos nga biktima nga si Raymart Rojas nga isa ka barker kag residente sang Leganes, Iloilo City.
1: Nasapuan ang lawas ang biktima nga ginbilin sa hilamunan sang nasabit nga lugar kag nakaputos sa plastic kag duct tape pa.
0: Sa nakuha ang impormasyon sa K5 News FM, ulihin nga nakita ang biktima sa iyang live-in partner nga si alias Dayan sa Bacolod City Public Plaza sa tinaligdan niya Sabado, Hunyo 27.
1: Ginako naman ni Dayan nga makapila nagkabeses nga na-detain ang biktima bangod sa nakalain-lain nga kaso kaangay na lang sang pagpangawat kag illegal gambling.
0: Suno naman sa kapulisan, wala sa nakita nga igo, sambala o kontila salin sa pagpambuno sa lawas ang biktima kag ginapatiyan nga posibleng kinpatay ini pinaagi sa pag-suffocate. Ang balitang national ang ginadulong sa inyosang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage.
1: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
0: Paglaptas sa fake news sa impeachment trial ni Vice President Sara ginalauman na o kung ginalauman na sa prosecution. Ginpahayag sang House prosecutors sang weekend nga ila ginalauman ang lapnagon nga paglaptas ang fake news sa oras nga magsugod ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa maabot nga Lunes, Hulyo sa ESA.
1: Pahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua, posible ini nga matabo agud nga ma-divert ang atensyon sang publiko kag indi makakuha sang suporta ang impeachment.
0: Nagapati naman ang prosecution nga ang mga ebidensya nga ilay ga presentar ang makapamatok ka sa anuman nga fake news may kaangtanan sa impeachment trial.
1: Sa dugang pang balita national, konsehal sang Banwa sang Bayambang sa Pangasinan patay sa aksidente. Wala natabangan ang isa ka konsehal matapos nga maaksidente ang ginamanayon niya nga salakyan sa barangay Turak, siyudad sang San Carlos sa Pangasinan, Huwebes sang gabi.
0: Ginkilala na patay kay Councilor John Nazar David Colas Junio, 25 anyos kay konsehal sa Banwa sang Bayambang, Pangasinan.
1: Sunod sa report sa mga kapulisan, aksidente nga ginbungguan ni Junio ang concrete barriers ng isa ka taytay sa lugar.
0: Pahayag sa mga kapulisan, tuman ang kadasig sang dalagan sang salakyan ni Junio nga isa ka itong nga Toyota Avanza kag sang ila ini na abtan wasak ang salakyan sang konsehal.
1: Gindala pa si Junio sa Region 1 Medical Center sa siyudad sang Dagupan apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
0: Anay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ginkakas sa serbisyo sang Ombudsman. Ginkakas na sa serbisyo sang Ombudsman ang anay Acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplaska bangod sa nagluntad nga pagpalutang sa sulod sang Senado sang nagligad nga Mayo 13.
1: Sa payag naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kahapon Sabado, Hulyo 4, sa nagligad pa nga Lunes gimpirmahan ang dismissal order batok kay Aplaska.
0: Madumduman niya una nga paidalom sa 6 ka bulan niya prevention suspension si Aplaska nga wala sang sweldo bangod sa pagpalutang sa Senado.
1: Sa dugang pa nga balita national, listahan sa mga saksi para sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Nasumiter na sang House of Prosecution Panel ang listahan sa mga witness o kung mga saksi sa unang tatlo kadlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Lakip sa mga magatindog bilang testigo ang Mosanday National Bureau of Investigation akan NBI Regional Director Attorney Jerim o kan Jeremy Lotok, NBI Senior Agent John Mark Kalilong kagka Captain Belinda Bilio isa ka opisyal sang House of Representatives.
1: Naibaluan nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Buas Lunes, Hulyo 6.
0: Ang balita nga international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
1: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
0: Iran ginatun-an nga magbaligas ang gatong sa Japan. Ginatun-an na sa subong sang Iran nga ibaliga ang ila ginaproduce nga gatong sa Japan samtang pila ka mga kumpanya nga naghihingo sa Estados Unidos nga palawigon pa ang US sanction waivers.
1: Sunod sa tatlo ka mga Iranian kag Western sources nga naghihingo lang nga indi paghingadlan may nagkatabo na subong nga negosasyon sa tunga sang Iran kay mga kumpanya sa Japan.
0: Lakip sa mga ginisurihan mo ang panigurado nga safe nga makalabay ang ila mga barko sa Strait of Hormuz.
1: Madumduman nga nagasugtanay ang Estados Unidos nga tagaan sang sanction waiver ang Iran agud nga magbaligya sang gatong kagagin papanaw ginis ang nagligad nga Hunyo 22.
0: Apang sunod sa kasugtanan tubtob Agosto 21 lang ang sanction waivers. Balita Sports. Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang Mighty C.
1: Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtindo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
0: Take a Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. RYU Group of Companies Mini Sports Fest 2026 nangin madinalagon ang gipatigay nga RYU upon a RYU Group of Companies Mini Sports 2026 humalin Hunyo 29 tugtob Hulyo 3. Isa kasimana nga ginhatagan sang kahigayunan nga makahampang ang mga empleyado ni Dr. Ramil Uy, CEO kag President sa K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativa Medicina. Suno kay Dr. Ramil Uy, ang kinutuyo sang Sininga Sports Fest amo ang para sa physical, mental health kag general well-being sang iya mga empleyado. Samtang nakabaton man sang cash prizes ang tanan nga nagdaog sa tagsak kahinampang. Magluwas sa mga winners nakabaton man sang cash prizes ang mga napyede kag mga participants.
2: Balitang Entertainment.
1: Ang balitang entertainment ang nadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Astrid Lee nakabato na sang indecent proposal gikan sa politiko. Ginamin sang Viva Max actress nga si Astrid Lee nga nakabato na siya sang indecent proposal gikan naman sa mga kilala nga personalidad kag politiko. Sino kay Astrid gin kontak lamang siya sa mga sekretarya sang wala gin pangalanan nga mga opisyala. Hapag gin klaro sini nga wala niya gin bato ng offer bangod indi niya kinahanglan kag mayara siya sang kita sa iyang pagka-artista. Kilala si Astrid sa pagbida niya sa pelikula sang Viva Max nga madulas sang tuig 2025, kaglunok naman sini nga 2026.
0: Good morning!
1: Good morning K5 Carla!
0: Good morning K5 Troy! Bo, Diyos ko, Ethan, kadako na sa akong yung padako.
1: Dito na kanu kuno bo diya sa akong.
0: Sagal ko to di windy ka na. Kakain terapi ko yun.
1: Wala ko naman nakita.
0: Namakadla, nagkikuya ka kina mo ka kay Pamitan. Yung tripan mo naman kami aga, panig ka kay Pam Troy. Feeling aki ka kina.
1: Ano?
0: Abi ko gid yan, naplastar yan ha. Ito na, nag-apindot na di sa pagsulod ta. Abi ko okay na. Nga tadlong, wala tawa bala. Super zoom in, tan maluhoy ka pa sa ako na.
1: Dodo, ang in-order mo bala sa, ano, sa online shop para bilang makita mo, taas ka, tapos yes, nubo, pagpa mo.
0: Pagpa mo, gawin ka, may gali.
1: Uy, zoom out. Lumakahoy, na grabe sa.
0: Lumakahoy ka. Zoom out, tanitan.
1: So, grabe ka kay Miska. So, nakukil mo sa gali. Grabe ka, ha?
0: Grabe ka naman talaga. Tawa pala si Troy kay Dodi Windy.
1: Tawa pala, oh. Hindi magtupo nga, tunulo nga doon, Miska. Ay, good morning, dagali no sa aton yung mga K5. Nga nagapamati sa aton on air. And of course, sa mga K5 na aton, no, nga nag-watch ang live. Good morning,
0: yes,
1: good morning sa inyo kanan.
0: Good morning sa aton si mga live viewers, kag sa aton si mga listeners sa K5 Bacolod 101.5. Good morning dala sa inyo. Ma'am Bings Dolphin, good morning Troy Basa and Miss Carla Gopita. Done, like, and share. Thank you so much, Ma'am Bings. Sa aton si mga team loyal, Ma'am Bings. Ma'am May, kag Ma'am Julie, hello, good morning dala sa inyo. Juni May Reteta, hello, good morning. Good morning, Ma'am Jona Alvera. Good morning, Miss Carla and Sir Troy Basa. Monitor lang ko di, kagapamati, kagalanto, live pari ko sa Abuanan. Well, hello dara sa Tagabago, ha? Hello dara sa imo sini family, Ma'am Bings. Ma'am Julie, hello, good morning. Sa imo dara family, good morning, good morning. Ma'am Merlita Malvas, good morning, Sir Troy and Miss Carla. That was our long, thank you so much, good morning. Sir Christian Paul Luang, good morning. Good morning, good morning, good morning again and again and again and again!
1: Yes, K5 ka, today is the first Sunday of yes, July, no? So, today. Happy Sunday mga K5,
0: yes,
1: no? Sa tanan.
0: Sunday.
1: Nga, nagahimos, kagti, nagalakat, subong yes, pa ito sa simbahan.
0: Yes, mayroon na lang
1: halong kamua. And happy mayroon Sunday.
0: Mayroon na lang kapagsimba kang pagpangamuyo.
1: Wow,
0: ayon.
1: Then parisan after misa sang mainit
0: yes,
1: nga bebengkan.
0: Yes, mo ka namit ba? Tapos, di syempre, yung ibandari matapos karoon ng misa, kahit ting aluadlaw na sila yung masimba, panyaga naman.
1: Correct.
0: Hindi okay, naman isla ka raman yaga ka kay Five Boy.
1: Namigin niya kay Five ka, kung nang pamahaw, parisan mo man sang kape.
0: Yes,
1: kape nga,
0: syempre,
1: DTX Coffee Mix.
0: Yes, nakakapi ka na, nagka-detox ka pa. Di dapat antis ka man magaling sa inyo sininga panimalay, kompletong imo siniyang power trio, ang DTX 500, Mighty Sikag, ang DTX 3 bio. Dapat kumplituhon ginaya ka K5-3 para at least nga energy.
1: Correct.
0: Hindi ka natulogan sa simbahan, bao Diyos ko.
1: Mary, ba na yung simbahan? Gatulok lang sa simbahan pero ka, ano na, kapatuyo na.
0: Yes, so, kabin pa kung mag-sermon na si Father, puti plastar.
1: Amo na ginasili, nga ginapakigbato, umugin ang ibo ka katuyo.
0: Yes.
1: Kaya nan mag-isang DTX
0: yes,
1: Coffee Mix para gising na gising.
0: Yes, sakto-gid. Dapat na, hindi pagtulogan.
1: Pamati, gina, kahit tina mo, hindi makuha ang leksyon.
0: Yes,
1: no?
0: Yes. Kaya realization, pag-i-day for 1 week mo nga pag-ubra, sinalayo mo sa iba niya tao, no? Mas namigid ako magbisita kita kay Lord God every Sunday, no? Bisan anong adlaw, basta tagaanta lang siya sa isa kadlaw, ka K5
1: Troy. Yes, and K5.
0: Bisa isa lang kadlaw, at least.
1: And siyempre, sa isa mo kasi mana nga pagpangabudlay, kahit tinamo man ka, may nagabot ng opportunities, mga muna. Pasalamat, no? Sa Ginoo, sa bugay nga ginatag niya sa imo, sa bilog nga isa ka semana, di ba?
0: Sakto, gen, pre, sa ato, K5 Troy, pasalamat kita na nakabangon.
1: Nakabangon kita, no? Matapos ang isa ka semana nga bakbakan, no?
0: Yes, grabe.
1: Isa ka semana nga pagpakigbato sang score.
0: Pero at least, makita mo ang teamwork, ang respect,
1: correct,
0: ang pagpamati sang kada isa sa kada isa man, no? Kung anong pagkahimoon, kung anong mga strategiya, nga para lang magdaog ka K5. Pero that is the goal.
1: Kung kabalo lang ka mga K5, no? Sabi kitong baka-baka ni K5 Carla. And subo, nga pagsulod niya din sa K5, nakita mo gindi ang banog sang tuhod niya. Ano lang ang ba? Sige mo na siya kung naradis ka.
0: Ano naman na? Ang nakituga nga naman na.
1: Or at least, ha? Paldo.
0: Yes, Paldo. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Amo lang giniya nga. Wala to man gin-expect ka K5 Troy. Diba? Kahit siyempre, gintagaan na ta for our well-being ka K5 Troy. For
1: magkapaliwaliwa
0: our
1: mental
0: health.
1: Eh, no?
0: Mental health, no? Paliwaliwa, no? Enjoy sa paghampang ka K5 Troy. Pero ti, may aray yun sa cash prizes.
1: Pwede, mano kong daog. Paldo!
0: Diba, kalipay lang gindi sa tanan kay K5 Troy, no? Mapa, bali tatlo lang gindi ka games, di bala? Basketball, volleyball, badminton. Yes, amo na
1: ka pansin nga sa next, kung nadugangan naman na, tani, ano ba ng pickleball? Sisyalan?
0: Maal, pag hindi
1: or table tennis, tani,
0: tennis,
1: no?
0: Or kampang, bagay ka ginda, bagay ka ginda, no?
1: Sige, pag pain travel. Sige na, toy, di na.
0: Pero tiyan mo na nga itong siniya resulta ng yung Madira Lagon, gen. So, tika K5 Troy, ato na lang ini nga pagkadungangan pagkatapos siniya.
2: K5 News FM. K3, Bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo! Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
9: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: prepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy. 101.5.
1: K-5 News.
4: Good morning mga K-5. Good morning, K-5 Boom.
5: Good morning, mga ka-KSS. Welcome sa inyong second portion ini ang K-5 Sunday News Program. Kaupod si ka-K-5 Boom Granada.
4: Well, and ako naman si K-5 Troy Lawrence Basa.
5: And of course, ang nag-iisang the one and only.
4: Hello, hello, hello, hello. Good morning! Good morning, K-5 Ba.
6: Nabungol kung matyagan ko.
4: Pila ko epekto na ko sa yes. Ano, pilakad law nga pagbaka-baka mo to.
6: Awag yan, awag yan. Ka K-5 Boom and ka K-5 Troy. Yes. Good morning, dira sa inyo.
5: And so, of course, I'm proud. Wow, ako yung team nga yeah. Ang ato nga pag-cheer.
6: Wow, di ka nga team.
5: Champion.
4: Amo na pa mga court. Ano ka nga team, K-5 Boom?
5: Balimbing. Balimbing team.
6: Timbing.
5: Balimbing. Team Balimbing.
6: Eh, why man na yung problema? Bakit yung support
5: sports,
6: ka malaga?
5: Diba? Yeah, actually, sports, diba? Yeah. Ang tanan-tanan nga team, ano ako eh. Basta hindi mo lang ako nga team niya.
6: Yeah.
5: Kung hindi mo manawad lang, lagay ko ito mo plakpak. Sa piyang naman lagay, plakpak naman. Diba?
6: Ano yung karag-karagan
5: siya. Basta, Team Balimbing si Boom. Yes, pero I'm Balimbing. Proud sa ato ng mga, ano eh, syempre, mga kaupod rin sa K-5 yeah, sa klinika. Sa nag-kampiyon,
6: yeah,
5: no? Champion.
6: Champion.
5: No?
4: Sa mga K-5 na ito, no? Nga wala na kabalo.
6: Tanan-kampiyon.
4: Last week, mga K-5, nagpatigayon kita sa aton nga RYU Mini Sports Fest. No? Tanan niya empleyado sa K-5 News FM, sa Clinica de Alternativo Medicina Bacolod, kaga yes. Sang Rayu, tanan, no?
6: Yeah.
4: Na empleyado ni Doc Ramil Uy. Nag-sports fest, mga
6: yes.
4: K-5.
6: Yes.
4: So, digtugin makita ang mga hipusundiri,
6: yes.
4: No? Mga wala, wala gina-expect, wala yung
6: mga
4: bago, no?
6: Mga sporty.
4: Gali, grabe. Oo. May isa gito yung K-5 Boom, K-5 ka nga. Grabe, yeah. Paldong-paldo. Gito sa'yo,
6: yes,
4: no?
6: Yes, oo.
4: Itago ka nalang sa pangalang Rhea. Itago ka nalang sa pangalang niya, Rhea Ustan.
6: Yes. Rhea Ustan. Yes. Siya gito yung nagpanguna. Siya gito yung nagpaldo, ya.
5: Siya ang nagwagi.
6: Yes. So, hindi mo na yung makwa iya sa isa katao. Kay ti iya na iyang, kumbaga.
5: Kinaiya.
6: Kinaiya. Diba? Iya na iya talent.
4: Okay, bati ko K-5 ka. Ano na nasa kunya elementary pa lang ka, guys? Kula sa kanag-college. Nag-intra lang sa mga sports yan, yeah, no?
6: Basta gani sporty ka since elementary. Uh-huh. Or
4: wala na yung galubad yan,
6: wala na yung galubad yan. Bisan magkainano, practice ka lang yung gamay. Yung balik niya sa lindog yan, no? Diba?
4: Mapalalakit lang galing yung lawas.
6: Yes, amun na lang galing.
5: Di pa man, court ko sa wala man ko, no? Ang bayang easy.
6: Ang easy, grabe.
5: Pero karoon, pangayuan ko ginasaya, ano ya? Pangayuan ko ginasaya sang,
4: siyempre. Barato.
5: Oo, eh.
6: Huwag yung baka-bakahan mo na pala sa
5: joke lang. Joke lang. Seryoso, joke lang.
4: Ano sport mo yaw? Ano sport mo yaw?
5: Badminton, volleyball.
6: Yeah! Tingnan mo saan badminton.
5: Of course!
4: Kung ba ako naman K-5 ka?
5: Ano?
4: Hoy! Masaya!
6: Ano?
5: Don't underestimate me.
6: Ah, okay. Nakasulod
5: kami yung first game. First set, I mean.
6: Second set,
5: syempre, balda-balda. Man yung lolo nyo.
4: Sino ang nagdala sa hampang?
5: Kami duha eh! Hindi siya babala siya lang. Charot!
4: Sabi kitaw!
5: Napigawa niya yun sa control. Biskan 35, ni Gabato, ni sa 21 an yun.
4: Ang nangyay kay Boom, ya. Lagso niya yun yung, ano, ya, ang bulak ng shuttlecock.
5: Of course.
4: Yan dala sa onyo, yan sang sobra kalaga.
5: Of course, amo na yung nambay nga teamwork. Biskan mahulog na ang shuttlecock, importante, masalo.
6: Masalo.
5: Wow. Pero mga pagpalangga, isi mo, biskan nahulog, nasaloon, magyapon.
6: Aralawanta. Kalma. Hindi yung mapakdol, yun yung si Miss Pat sa inyong racket.
4: Si Paris yaw.
6: Si Miss Pat.
5: Ote, medyo na mo, sagay siya comment, wala man siya katalaw sa atin nga live.
4: Wala katalaw ko sa inyo.
5: Don't do that, it's bad.
4: Nakita ko gito yan, nakita ko ang tsura ni Miss Pat. Do makita mo ba sa Joren na do naamo mo na yung upload ko yan.
5: Wow ha. Uya man ta amo na galing ang reaction sa upload mo sa volleyball.
6: Ay, ano,
5: first set pag-uana sa
4: grabe sa Wow, uya ba? Miska, uya ba ito sa volleyball yan?
6: Paano ka rin mag-serve? Paano mag-serve?
5: Importante nag-serve. Importante naka 2 points.
6: Wow, diba? Naka 2 points.
5: Diba? And yung importante, champion ang ako niya team. Team nyo, champion team nyo.
4: Champion kami sa volleyball. Yeah.
5: Tandaan mo, hindi ikaw na pa-champion.
4: Ano? Girls?
5: I don't, no comment.
4: Wow.
5: Para hindi ka nalang masakitan. Masakitan.
4: Grabe siya.
6: In fairness, nakampang si Troy.
4: Oo, nakampang.
6: Nakampang si Troy.
5: Abi ko, ano na di? Co-host? Nandung na pulihan nyo kung nandung
4: Team B kami B. Ano
5: ba
4: ganyan?
5: Ano na di, make people happy. Pero nandung na pulihan nyo kung nandung
4: ako. Sige seryoso.
5: Taan just like ko ni Taan.
4: Lalugin.
6: Pero ito yung mga ka-K5 ako nakita. May ipagwa.
4: Ang pinakasadya mo ni mga K5.
5: Oo.
4: Yung pabasket nila, ang mga babayi din rin sa kumpanya. Ang mga girls nga tipos-tipos malang kung tani, no?
6: Clips lang. Matayan nyo, isa ka naka-clips.
4: Sa mga may loader, tarawan nyo sa ato niya, FB
6: Live. Isa lang ka-clip.
4: Ipakita namun sa inyo kung paano matumba si K5 Carla.
6: Ay, wala ko yan natumba. Why ko na paan?
5: Perfect niya si ano, Loria. Dribble shot.
4: Si K5 Jean siya, tita.
5: Diba? Perfect, no?
6: Manakibot ko kay Miss Jean, ha? Abi ko ako na lang nakaya-kaya. Ay, galing ako umuulog sa likod ko. Pero wala ito na
4: Nadugayan, baka mo yung magtindog, no?
6: Kami na lang
4: ang ginahulat nyo yun. Si Lori naman niya kay Vika.
6: Yeah.
4: Arab lang, patimbula sa kupo niya, yakawin niya. Kaya kumakwaya ng bula, wala na pa sa haya. Wala na pa sa hay.
6: Siya na lang gini at tanan-tanan niya.
4: Dito nyo gini ang hampang makita ang mga buaya sa bula. Kay Was makuha ng bula, wala na pa sa haya. Diretso na shot.
6: May teamwork gini. Oh,
4: may teamwork.
6: Are.
4: Asa nga nagsikuhay na. Ay, kasadya. At si K5 Boom, yung grabe man itong cheer niya sa, ano mo, sa basket. Kaya mali akong nakasulod lang ko sa basket.
5: Pati yawan sila eh.
4: MVP, gid ko.
5: Most volleyball, pasip-sip.
6: Tama yan ako, naging senda mo lang na i-play si Lorena.
4: Wala, grabe. Hindi agad mag-i-player sa iya kapag katumba.
6: Wala na kwaan.
4: Pakita, bitan.
6: Sige, bitan. Yung mula nang clip, tanang insan ko lang, tan. Pero, good morning, ha. Ma'am Bings, kasadya sa inyo, aga, paadun lang, makusang inainom ko. Ay, hindi. Ma'am Bings, ha. Inatadlong pa si kung wala tubig, das tupada. Ma'am, good. Pasadun lang ka na, ha. Ma'am Merlita Malbaz, good morning. Liwad sa inyo, Sir Troy, Miss Carla, the Sir Longelo. Good morning, Sir
4: Leonardo si Ma'am Bings, Relos. Good morning. Kung nag-aog daw si K5 Boom. Kabalo ka, Miss Bings. Daog na siya kay T. Kabalo ka naman si Sir Boom yung gamer na saya. Yeah. Manugampang siyang tagipusoon sa iba.
5: Hindi, daog ako niya, team niya. Ano nga wala?
6: Nagdaog ka bala?
5: Ano? Nagdaog kami amon team.
6: Oh, ano ganing dagan sa team mo?
5: Ha? Volleyball.
6: Ay.
5: Oh, daog amon team.
4: Pinta. Oh, yeah. Amon
5: black team ko.
4: Ano grabe?
5: Black team ko with Nonay Delphine.
4: Ano puti ba itong bayo mo?
5: Inislad ko.
4: Ano grabe? Inislad
5: ba mo na right top? Siyempre na kontra Anay kami ni ano.
6: Sino?
5: Si Kwet. And anyway, good morning Anay Dira sa Sagay ha. Sa aton yung K5 Sagay. Mga ka-KSS Dira, Ton Dira, no? Si Mami Rosy Magbanwa, good morning.
6: Yes, Ma'am Rosy, hello, good morning.
4: Ready na ba ka K5 Ita ng ating mga videos na dua? Nilanda.
6: Gani, maging send ko na tayo.
5: Si Ma'am Gina Purano, good morning. Dara siya may Sunshine Valley, no? Barangay Estefania. Si Ma'am May Dagay, si Kumpari ko Lipper.
6: Hello.
5: Sa mga ka-K5 natin, bag-ulang bugtaw, timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix. Kung wala pa video, anong topic ta subong aga, Troy?
6: Ang ato niya topic, among istoryahan na galing na tabo. Yeah, so
5: tabo,
6: sa first day, natin, tiyan mo na ito tanan yung mga, ano ni, tawag, tanan nga mga sports. Nag-play gid tanan-tanan. Badminton, dito ta nakitaan kung ano gig kasagad si K5 Boom.
4: Hagi sa first day, dito ta man naman tiyagan ang kasakit sang lawas. Dahil kita siyempre, wala ba tayo ka hampakampang gid sa pila katuig?
5: Yeah, actually, ako naman ang sakit.
6: Ano man, be?
5: Wow. Okay, ga-stretching kami every Sunday sa Rayo Gym.
6: Wow! Oh, you know what? Sige, pabugal. Diba?
5: Sa stretching kami 30 minutes before kami mag-play sang game.
6: Nice.
5: So, dapat sa ato mga kabataan, naman himuon yung stretching.
6: Na, tsaktog yun.
5: Diba?
6: Pero sa first day ha, nagdaog si K5 Boom.
5: Yes, I'm
6: sila ka ninyo kontra?
5: Si Michelle Patino
6: si...
5: and si Ina Gonzaga.
6: Oh, yes.
4: Grabe. Gin bakbakan mo gid ya.
6: Aba kasi ina. Perde ya gid si ina.
5: Aba kasi ina. In paperde lang in.
6: Oh, mo in.
5: Kay panalo ka naman sa.
6: Mo si ina naman ang imo gid repal.
4: Grabe pala si ina sa basket.
6: Yes. Oy, grabe pala maga. Shoot, grabe mag-shoot si ina sa ano.
5: Si Lori gid di ko verge si Lori aga aga bola ya.
4: Oy, libre ni pina sa iya pala sa free throw. Yes. Bala ka shoot sa kaduwa.
6: Oh, balaya. Siya lang gid bala naka free throw nga naka shoot.
4: Tumutumbo gid sa iya wala na.
6: Tanan-tanan siya lang gid ang naka-free throw kag naka-shoot.
5: Tani si Michelle, yung pa-intra nyo man?
4: Ang nag-intra to sa basket?
5: Basketball?
6: Si Ma'am Shine?
4: Ma'am Michelle?
6: May Shine?
4: Sunshine Lakson. Ah, may Shine. Tignan ko nung si Michelle. Nasa next ko, no, mga pioneers.
6: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mga pioneers
5: mga
6: naman.
5: Mga edad nga, you know.
4: Yes. Ko, grabe ka.
5: Joke lang.
4: May feel ko, join man ni sa ina.
6: Yeah, syempre. Kaya pioneer mas ako.
5: Hindi ko pioneer.
4: Mini sports fest. Yes. Ano, veteran edition.
5: Wow, mga veteran.
4: Sa dyan na yan, no? Sa
5: mga senior citizen edition.
6: Kung sa girls. Ay, hindi ko yung senior, ah. Kung sa kamugal, pa kamugal eh.
4: Kung sa girls, okay lang tong wala dribble.
6: Yeah.
4: Ano pag inayan kung sa mga veteran.
6: Si Lori.
4: Agawo ni Mr. Ka, ibalik niya.
6: Wala.
4: Yaboy pag-ini sino na. Nang Ivy.
5: Yung dribble ni Cordoba. Yung salo ni Shatita.
6: Ginaboy.
5: Yung shot ni Kizaya.
6: Yung
5: dribble ni Ma'am Joy.
6: Ay, Ma'am Joy.
5: Yung salo ni Perolino. Yung shot.
4: Tanda si Ma'am Manunon. Yung Ma'am Joy na.
6: Tanda kita saya.
4: Ano, sa white team, kaya kita mo sila score. Ay, gabilin sila players sa punta.
6: Yes, ato na.
4: Ang hindi naman niya. Upo tanan na.
6: Aras, Ma'am Joy.
5: Gendribol ni Fefe.
6: Ara si ano si Ina.
5: Gendshot ni Ina.
6: Wala.
5: Gendribol ni Patinyo. Gendlaga ni Melka. Gendribol ni Melka.
6: Napatid pa sa mashoot.
5: Shoot.
4: Nag-shoot sa biyak ko ba?
6: Laing nga rin ang iyan ang gendshotan.
4: Gendribol. Gendshot ni Agi Patinyo. Gendshot
5: ni Joy. Gendshot ni Joy. Baola.
4: Wala.
5: Okay, dribble ni sino na?
6: Kizaya.
5: Kizaya.
6: Wala na nag-shoot.
5: Ginagaw ni...
4: ni... Wala na bukumpo ka mula. Wala yan.
6: Wala na. Shoot naman.
5: Gin-shoot ni Perolino. 2 points.
4: Ayaw. Diba?
5: Do ka rag. Bira na yan. Hindi na yung basket. Kasi wala na bukumpo sa mula.
6: Ara naman. Ara naman. Na oh, shoot. Ay, Ma'am Cha. To, Ma'am Cha.
4: Ang ipa ni Rhea. Gipasa kay Little Joy.
5: Little Joy. Gin-dribble ni Little Joy. Gin-pasa kay...
6: Pasa naman.
5: Ay, Kizaya. Gin-shoot ni Kizaya. Wala.
4: Ay, kasadya. Wala mo.
5: Gin-dribble ni Miss Joan. Gin-shot ni Joan. Wala.
6: Wala. Shoot ni Rhea. Shoot ni Rhea. Yup!
4: Oh. Grabe pala si Miss Pat, no? Kaya basta nakuha yung bulak. So, nagidya. Ora na.
6: Shoot naman. Wala.
4: Gin-shot.
6: Wala na. Shoot ni Watt. Wala naman.
5: May isa pa.
4: Okay, pasa ni Kizaya kay Patricia Akimicha.
5: Gin-dribble ni Perolino. Gin-pasa kay Joanne.
4: Wala na dribble.
5: Ah, wala dribble? Tidribble na yan.
4: Wala pa sa ibula.
5: Huwagin kuha ni Kizaya.
6: Tapal pa. Why na?
4: Ligaw-ligaw naman. Wala.
6: Ito na, nagwa na.
4: Sama-sama.
6: Akin, Lori, balatan ang ginsend ko, balatan.
4: Ano itong bato sinabala?
6: Ay, si Lori, lang tayo natumba.
4: Ay, natumba. Si Lori, lang tayo gala. Abi ko gari.
6: Si Lori, itong natumba. Uh-huh.
5: Good morning kay Sir Ray Sindico. Dira siya may Kabangkalan.
6: Yes, hello, good morning. Good morning dira sa Southern Negros. At the same time, sa Northern Negros natin yung mga ka-K5.
5: Kay Romy Pasigado, good morning.
6: Yes. Asa kay Lori, balatan.
4: Grabe si Miss Rhea, no? Tanan ka dyan nga sports siya. Yes. Baka-bakaan din ka dyan, no?
6: Baka-bakaan dyan. Sagad ka dyan sa iya. Sagad sila. Sporty, gin sila. Makita, gin. Makita. Harap, pagpasakay sa
4: ito
6: bula.
4: Ito siya pagsunod. Yan, kumbaga yun, ya. Arara.
6: Oo, arara. Agaw pa.
4: May mawaklihanay, di ba?
6: Yes.
4: Kaptaray sa bayo. Yeah.
6: Feeling ko kapoy-kapoy na to si Direk mo.
4: May ka-cheer mo sa malam sa ka-video.
6: Yes. O, ara kay Lori. Ara si Lori, ara. Oh. Namalako. Lori, atag na Lori.
4: Hindi ba mapuyan?
6: Abi ko makashoot na daw. Hindi pag hindi nag-abot ng tanan-tanan. Wala ginag-shoot.
4: Pa-shoutout daw galing ka kay 5K no? Sa yes. Under Idol nga si yeah. Cesar Kagapi Hulito.
6: Yon.
4: Si Hoy. BFF. Ahoy. Ahoy.
6: Oy.
4: Aridis.
6: Aridis, ha?
5: Si Jonna Alvera,
6: no? Oy, di ba no? Pagkatan ni Lori, yun?
4: Oh. Ano na? Wala na ba mapasok sa bula?
6: Oh, natapal. Oh,
4: ginampak ni.
6: Kami sa ID.
4: Kami sa ID. Manapal kasi yung bula.
6: Sama yeah. Na mga clips. So some of the clips, no? Sa ngamon niya siningang.
4: Wow, kapamati na si Cesar yes. Sa radio. K5 ka.
6: Gabi ka. Oy, ano gina siya? Ka-listen
4: diba?
6: Gina siya
4: si sa ano. Diba, si K5 yes. Cesar.
6: Thank you. Ikaw.
5: Good morning dira sa Rome's, no? Rome Store. Good morning. Damo kita dira listeners, no? Kay Sir Romy Pasigado. Good morning sa tanan. Labi na gid kay Ethan.
6: Yes.
5: Watching live sa Rome Store kag sa taga Paglaang Village. Happy Sunday. Congrats sa mga nagdaog. Salamat
6: yes.
5: Sa Rome Store kay Jonna Alvera. Good morning man sa Sitio Alimatok, Barangay Vilasin, Cadiz City. Good morning.
6: Yes, okay na natan.
4: Okay na natan kay daw. Dumakita gid ang ano nato. Ang kahuyan.
6: Ay, naya, si K5 Jack, ya.
4: Saniyang nag-champion, no?
6: Yes, sila nag-champion ni K5 Robert Pacardo.
4: Sa badminton.
6: The Pacardo Brothers.
4: Grabe pa, ano na, pahanuto, no?
6: Sagag, yung pang tapal, gali ka K5, Troy, K5.
4: Tahimik lang sa umpisa, si K5, yes. Ano, tapos grabe, gali bang, ano, manghanot.
6: Amugid.
4: So, syempre, so now, na yung ahampang K5 ka, doka, ano pa, doka, hinahinay lang anay.
6: Oo.
4: So, sa nag-championship, nadigto na nga hinanotay.
6: Yes, grabe na maghanot, no? Imagine, no? O, si Miss Rhea, gabantay lang, oh. Lineman na da siya, eh. Lineman? Lineman ba? Nagabantay ba? Na.
4: Grabe man si Sir Robert, no?
6: Yes. Grabe, may mga hidden na, ano ni, mga talent, ang katon, sining yung mga ka-K5 dari sa sports.
4: Oo, ara, nang isa.
6: Imagine.
4: Para kilala mo na yan.
5: Good morning kay Sir Kenneth Uy, kay Mami Lilinting Balinas, and of course kay Emmaline Cordova, Cecilia Hinese, Sir Nicola. Good
6: yes.
5: Morning dara sa may Kabangkalan.
6: Imagine ang tala niya toxicity sa lawas mo nag
4: toxin. Ang mga ano ko no mga
6: ay paminsan-minsan toxic mga inyo kung galingon ah.
5: Ang mga ano ko ng mga old niyo mga balhas ang
6: yes.
5: Nagkalagwa
6: toxins.
4: Ang mga tinago mo daw ka yes. Mga toxin sa lawas
6: yes.
4: So dito mo ginapagwa sa
6: yes.
4: Baka-baka
6: at the same
4: sports.
6: Time ang imo pagka-toxic
4: huwag na balbala si Troy
6: ana
4: huwag na balbala si Troy
6: ano ba ko
4: nakontry ko nung yung toxic nga
6: self. Ayaw pala! Oo pala! Oo pala!
4: No?
6: Pala. May aragin
4: na
6: yan!
4: Ang mga self ba na sa sarili, laban sa sarili.
6: Yes!
4: Oh,
6: oh.
4: Siyempre, yung mga self kang bala...
6: Daga!
4: Daga!
6: May part sa self mo kapoy na
4: kusama. Oh. Manginip ka nalang sa kong
6: yes.
4: Galingan mo, no?
6: So,

0: wasted to na ano niya, na control niya.
1: Pero sang time na to, gipreparar man ng amlodipin.
0: Yeah.
1: Lusartan.
2: No!
3: Ang ano, Clinica DTX 500.
0: Wow! Wow, diba?
1: Grabe.
2: Amo lang na ang ginatake ni Boom Granada.
0: Kagang oil.
2: And of course, the Pamanius. Mighty sea.
0: Yes. Ang pamanyos mo yan, huwag ka naman yos. Pati lang kuhay ka naman news.
2: Wala. Lain lang naman news hapon.
1: Yung pamasage ko na yung pagpuli.
2: Wala ah.
0: Tiyan naman be.
1: Wala lang. Rest lang.
0: Oh, dayon.
1: And pangamuyo.
3: Well, oh, kita ko lang ito ka sa pagsunod ko sa newsroom. Nagka-massage lang kayo nung balinte.
2: Pulo bala news ang table.
3: Yung paginamot, yung bala-bala news.
0: Pili lang.
2: Mga sa lumpas.
1: Diba natural na ah. Importante nga ito, yes. Kung makambala nga ito nga body, yes. Salamat, naka-stretching ako, o, diba?
0: Ang mga muscles na ito naka-stretch. Correct. Pero tiyaga ko ito, hindi ko maamun ang akong kamot, kaya kasakit.
1: Gabanog.
0: Gabanog.
1: Gaalay.
0: Yes.
1: Ako niyang hita ko, Gidya.
0: Paano?
2: Talawbe? Talawbe para mapati ka, bebe?
1: Hindi siya mamove.
0: Ang
1: akong tagay niya toe? Ang akong toe bala?
0: Anong toe mo?
2: My toe.
1: My toe. My knees.
2: Ang akong galing knees. Damage.
1: Anyway.
0: Kaya akong nga toe in my knees damage.
1: Amo na goro kay kung gipay trans kay may boom sa volleyball feel ko subong goro naka
2: join ko gani volleyball.
0: Naka-join sa volleyball. Oh,
1: winner kami gani.
0: Serve amo na oh.
1: At least, huwag namin akit mag-serve si K5 Boom sa volleyball.
0: Kusog-kusog.
1: Oo. Basta nga, outside.
2: Oh, hindi mo lang ako naka-outside. Importante, nakabulay ko yung sa team ko.
0: Yes.
2: And of course, naugid kami. Wala kami yung mambal sa amon.
1: Si K5 Boom, it's either outside or mabunggo sir trek pa.
2: No.
0: May lang, mayo lang gid bala. Wala ginigaw suga. Balda kita na ni K5.
2: Nakakasal yung track pa sa mga. Bung Granada, sir, po. Nakakasal yung lisi.
1: May nakasal niya yung hindi pakado sa kontra ang bula.
0: Pero enjoy, ah. Grabe, gin nga mga memories nga nagbilin sa aton sininga mini sports fest.
2: Yes, of course.
0: Kadamo.
1: Dito pag yun nga mas nagugot, no, ang relasyon natin
0: sa
1: kagisa.
0: Hello, sa aton sinig coordinator!
2: Sir Kevin!
1: Congratulations, no, kay K5. Kevin
2: Bigay.
0: Yes, thank you so much. Aton coordinator.
1: Correct, sports fest.
0: Yes, thank you so much. Nangin
1: madinalagon, ano, ang isang kasimanang sports fest sa RYU Group of Companies.
0: Yes, isa lang to kasimana. Do isa kabulan.
1: Isa kabulan ang nabatsyagan.
0: Yes.
1: Isa kabulan ang
0: okay lang.
1: Practice.
0: Yes.
2: Isa kasimana ang final.
0: Final, syempre.
1: But every Sunday ko, no?
0: Yes,
1: continue.
0: Thank you, dog. Yes. By team naman na mapili naman na akong kay Kanday Sino naman
2: ay sa black team na lang kayo maupo dyan
1: lang may harangin sa'yo sa
2: power of law
0: may harangin sa'yo mo
2: sa black team kayo syempre sa gandang black team
0: alain baka wala sa mga team
2: God, it's okay may haram ako to sa balay
0: ano lang
2: may court mako to sa balay
0: may court ka to may pickleball
1: matumato to sa'ya
0: yes ang malasitan pero in fairness nag-isa kita tanan sa kaya di ba from Monday to Thursday lilain natin TMI 2 teams kita. And then pagka Friday gin isa kita kagtingin sa
1: musamo.
0: Yes, may at exhibition game kita.
1: Correct. Kagtingin kay 5 ka kay 5 boom no. Lailain man nga department sa istasyon sa klinika pero dito ya gin isa dito ya no. Dito gid mas nagkilalahay ang isa kag isa kag mas nagugot ang aton nga relasyon sa tagsa-tagsa, di ba?
0: Sakto gid na ka
2: kay 5. And good morning anay kay Ma'am Virgilia Dimigoy no. Ginapatamyaw siya ni Sir Bong Sausa Lumay no. Di na siya nga barangay Sir Bong. Good morning dra si mo ma'am.
0: Hello, good morning. Shout out, Ma'am NN Jen Yabla. Hello, dera sa imo. Sir Stephen Hushogu. Hello, good morning. Mayong aga, gidara sa inyo tanan. Salamat sa pagpamati. Ah. Ma'am Lily Inting Balinas. Hello, good morning, dera. Good morning, Ma'am Bings Delphine. Ma'am Chuli Nunez Colado. Langga Jingle Kanoy Tikar. Hello, good morning. Ma'am Gina Purano. Hello, good morning. Sir Ray Sindico. Hello, good morning, Ma'am. Good morning sa grupo, Ma'am Emeline Cordova, Melissa La Checa Gador, Ma'am Maylin, Sedayon, Marivic Tudero, Ma'am Cheryl Obligaro, Sir June Gatungay, Sir Rodrigo Teodoro. Hello, good morning.
1: Yes, K5 ka. No, good morning, ma'am. Kay Ma'am Nila Saborda Luzana, kay Ma'am May Dagay, good morning. Kay NN Jen Yabla, good morning. Ka K5 ka.
2: Good morning, man. Kay Ma'am Joy Faborada Disoy, dara sa Isabela, kay Gina Purano, and of course, aton tanan-tanan nga mga listeners nga gapamati subong sa aton kag sa diin man malambutan sang aton nga pag program sa sining Sunday morning. Good morning.
0: Yes. So tiyan mo na to ah, natabo ah from sa game 1 na asag day 1 nato nag badminton, volleyball, then basketball. No. So dito na

0: nag-select na gate kung sino na ang nagdalalaog. Mm-hmm. And then, pagka gate, second day, same man sa gihapon.
1: Gig continue.
0: Until and then, Friday.
1: Sa Wednesday, dito na yaka kay Five ka, mga nagdaog sa badminton, dito na nagtatubangay.
0: Dito na nagtatubangay ang mga badminton players naton. And then, sa Thursday, ang volleyball players naman yan naton, ang nagdaog. No? Dito naman, ang Team B ang nagdaog versus Team A.
1: Sa basketball pa game.
0: Yes, ang sa basketball, Team A ang nagdaog versus Team B. No?
1: And then, ang nag-MVP no, yes, sa basketball, si
0: siyempre, si Sir Ken. No? Grabe, sa God Gidman Galiya kami, Fanchoy. No? Grabe, grabe. Kaga, sa pagka-Friday, the exhibition team game, ay nagsamo-samo.
1: Bako to kay Five ka, kaya abig ko ganyan, wala ito premium. Oo, kung gagaling, no?
0: Premium. Ay, di ba? Wala ka to kabalo. Diba? Big help and thank you so much kay Doc Ramil Oy.
1: May kilala ko kay Five ka, ka nag-basket. Si Kakay Five Martin, sang Friday, pag after to sang event. Oh, Diyos ko.
0: Dito kasi na-injury.
1: Nakibot ko kay Five ka, kadang nagatindog na sa kilid. Wow. Akbayang ko. Sana ano ka, Sir Mark? Hindi na ako masyado kalakas, Sir Mark.
0: Last day na lang dito pa sa na-injured. Dito pa naglalagatok ang iya. Tanan niya tulanan. Pero sa ako, sa ka-practice pa lang niya, naglagatok na yung akon nga tiil.
1: Nakibot ko yung kay Five ka. Nga, di ba, volleyball ang inintrahan mo. Kasi dito kami sa badminton, dyan na-injure.
0: Amo na gani, yung pangampang naman, stretching naman tani. Si Miss Colleen.
1: Ate, amugid na.
0: Pampang na ko tani volleyball, ma-practice ako tani volleyball. Ni ay na, do ko na badminton na. Di damo pa man practice sa volleyball bo. Wala pa man gid ang ano, ang practice gid. Nagampang-ampang ko dahil kundi mega wala na kabahan pang volleyball. Wala ko
1: naka-bandage ning TL ka kay 5 ka yaman.
0: Pesa sa bong gabok. Dungangan pag gid.
1: Sigito magiran tuhod.
0: Pero ti grabe, grabe ang ano ni happiness, ang enjoyment gid naton nga
1: na. Next.
0: Oh my gosh.
1: Parahan gini yan. No?
0: Yes.
1: Subong pa lang yung mapractice at Japan.
0: Yes.
1: Na, no?
0: So, wala untat yung
1: para pag-abot sa next nga sports fest. Yes. Dito. Gitbaldanay na.
0: At hindi na bugat ang lawas.
1: Correct.
0: Yes, diba? Ang pinaka-importante. Yes.
1: Dapat subong pa lang, Sir Boom. No? Gina-stretching-stretching mo na mga katuhuran mo.
2: Good morning, Anay, kay Sir over na tako no sa ano, wala na sila ko nag-greet. Naglamo sila sa live. Charot.
0: Ago!
2: Good morning kay Tari Dani, ha. Good morning sa inyo, Dara. Dara sa Isabella. Kay Sir Baby Kit Malosa. Happy Sunday sa inyo. Kay Jonah Alvera. Kay Sir Leonardo Relos. Good morning, ha. Kay Jake De La Cruz. Good morning, man. Sa aton mga listeners, salamat gin sa inyo sa pag-join sa aton nga Sunday News Program.
0: Yes, so Tido, wala naman gikita masyado gin sa nga oras sa kay K5 Boom, ha. Kay K5 Troy. Nagugot man di og ni Boom.
2: Sino ba?
0: Ang kilala mo, nagugot ko nung liog mo. Paano? Paano nagugot ang liog ni Boom? Bata, tiyan mo na, na-share na mo ng iba na mo yung mga nahimo during our sports fest, mini sports fest. Sa mo na mga nagkalatabo. Yes, so, bantayan, pagid nila, mayara, pagid nga i-upload. Ay, di, wala tayo nag-live. Wala tayo nag-live, no? Pero di, bantayan din sa atin.
1: And by the way, K5K, no? Thank you so much. Madagali kay Mama Girlie Galiano Bangkilio, kay Tita Girom, kag sa Moises family, kay Tita Tessie Moises. Good morning sa inyo, Tana. Thank you for listening.
0: Yes, thank you so much. Mga ka-K5, inyo naman na batian ay isa kadasyon sa Sunday News Program sa mga Lahul News 5, 2026.
1: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kopon siya K5 Red Salgado.
0: Sa pangalan sang men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sang amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, aga si ka-K5 Carla Defensor.
1: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Isa kalupok bumagranada.
0: Para sa kambiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negro sa
2: K5 News FM.
0: Bye-bye!
2: K5 News FM. K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika. Isa sa manakita ko, D3 Bio against sa plane nga D3, ginapromote niya ang imong EQ and IQ, Sir Boy.
1: Correct.
5: Emotional quotient. And? Tiyan mo tong rason? Ginapadamo niya ang one
1: si probiotics.
5: So, D3 Bio, gid. Kaysa mag-plane D3 ka.
1: Mm-hmm.
5: Ang nakanami sa D3 Bio, pagid, may ara siya monolaurin. From lauric acid sang MCT, i-convert siya mo atay into monolaurin. That monolaurin, makadto na sa tanan ni mga selula, sir boy.
6: Correct.
5: Pag sulod sa kagaw, di pa siya ka photocopy, di pa siya ka Xerox, wasaag na,
6: wasaag na siya.
5: Patay na siya. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio.
6: Correct. Amo nang antiviral effect ni D3Bio, monolaurin.
5: Ang question, ang plain D3 may monolaurin ba? Wala.
6: Wala.
5: So kung mag-inom ka D3, D3Bio ka na lang naman. May D3 ka na, may monolaurin ka pa.
6: Correct.
5: Oh, di ba? So ginapaintindi lang naman kung ano ka importante. Another checklist nga ang D3Bio ka against sa gitawag vitamin D3 sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Number one is the ketones of D3Bio.
6: Mm-hmm.
5: Ang ketones wala na sa plain D3 sir boy.
6: Wala.
5: Ang ketones ara sa D3Bio.
6: Mm-hmm.
5: Ano ang obra ni ketones sa imo nga lawas?
6: Kadamo.
5: Damo, sir boy.
6: Daghan. Damo.
5: Ginapanami ang imo nga metabolism.
6: Nami ang metabolism.
5: Ginapainit ang lawas para medyo dasig magbuhin ang imo
6: nga
5: ano.
6: Mga tambok, mga stored fats mo, mga imaibanan.
7: Correct.
6: Ano pagid?
7: Ang nami lang sa D3 sa vitamin D3 by sir boy. Bisan huwag kagakawan sa ginatawag good fats, pero mag-inom ka sa ginatawag D3 by tungkol sa MCT
5: niya. Ginprovidean ka sa good fats.
7: Ginapromote niya ang ketones.
5: Correct. Oh. So, ketones, that's amo nang paborito nga pagkaon ni brain sir boy.
6: Paborito.
5: Oh. And it's 60-80% ha
6: sang brain mo.
5: Brain mo good fats.
6: Good fats.
5: Kag nagkinahanglan siya sang ketones.
8: Ang D3Bio wala ginapagwa sa lawas. Ginausar gid siya until the last drop.
5: Grabe no. Ang ketones sang MCT ni D3Bio, ready siya nga gamiton.
8: Oh.
5: Hindi sila nga damo pa nga step nga sa laon, siya nga sa laon before gamiton. No, kung magutman ka, pwede kung may D3Bio ka, rekta din ang sutok.
8: Mm.
6: Ano kadali ang shortcut? Ano ganyan, Sir Kevin?
5: Tatlo lang ka step?
8: Tatlo ka step.
6: Ang kontra sa?
8: Sa 26.
5: 20 size.
6: 20 size. Grabe.
5: Dari ko nakita, Sir Boy, nga may inom na lang ko D3Bio.
6: Oh, D3Bio.
5: Kung gainom na lang ko nga plain D3, ma D3Bio ko, Sir Boy.
4: D3Bio!
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
6: Amuni ang advantage ng D3Bio over ordinary vitamin D3, no? So, kung ikaw man, kung gusto mo sulit ang imo kwarta, ang higit pangabudlayan mo, kadto ka sa suplemento nga mas makatag si mo, mas madamo nga benepisyo. Te amo na ang D3Bio.
5: May pamangkot, sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Te kung may Alzheimer's ka na, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes in the brain.
6: The brain. Mm-hmm. Why?
5: Ang churi, sir boy, amo ni.
6: Mm-hmm.
5: Pag may Alzheimer's ka na, may insulin resistance ang gali na.
6: Ang brain.
5: Ang brain.
8: Oh. Hindi na sa
5: kausar sugar. Hindi nakagamit ang imo brain sang glucose.
6: Correct.
5: The only thing magamit ni brain is ketones
6: na lang.
5: So, makabulig ba ang D3Bio, ang ketones nga sang D3Bio sa may mga Alzheimer's?
6: Ugid!
5: Ugid!
8: 100%!
5: Kasi kung hindi niya magamit ang glucose, ara ang ketones ni D3Bio. The question is, D3. No?
6: Correct, no?
5: Be wise. Pili ang tsakto nga suplemento nga may vitamin D3 nga ara ang superstar nga BCO. It's D3Bio.
4: D3Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3Bio. Health News.
11: It is now 7:00. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblygaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber prepaid na.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka,
1: liyaw kalikot sa salon pass.
3: Salon pass.
1: We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang atong nga oras, alas 7:05 na.
1: An, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Good morning, K5. Ang aton sinig ang oras, alas 7:07 na sa aga. Kag-welcome na naman sa aton sinig ang pagpalayang Subugadlaw para sa aton sinig ang programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sa liwat, makaupo niyo si K5 Red Salgado, alas 7, tutub alas 8 sa aga, sinig ang adlaw sa Domingo.
3: Foro de los Pueblos.
0: Subugadlaw, Hulyo 5, tag-dismila 26,
3: K5.
0: Gani sa aton dira ka mga abyan nga nagatutok na sa aton sininga programa mayong aga sa inyo nga nagahigop na sa aton sininga mainit kag manamit nga kape nga DTX Coffee Mix. Pag-istoryahan na naman ato ng mga mainit nga mga balita sa nagligad gadlaw diri sa aton sininga programa. And of course sa K5 nangin madinalagon ang aton sininga patigayon nga Rayo Group of Companies Sports Fest 2026.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sa aton dira ka mga abyan nga nagatutok na sa aton sininga mga merkado din man nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental maayong aga sa inyo ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
0: Kamusta ba lang aton sininga sitwasyon dira subong nga aga? Okay ba lang aton sininga baligya anay? Nangin madamo na ba lang aton sininga mga manugbakal? Umpisa nga nagplastar na kita dira sa aton sining mga baligya sa mga merkado nato diriya sa siyudad sang Bacolod.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang aton dira ka mga nanay nga nagpagwa na sang ila sining mga lago bangod subong adlaw Domingo at Operation Kuso na naman.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang aton sining mga kabataan dapat kin mabulig sa aton sining mga ginikanan sa mga trabaho sa sulod sang balay agud maging madasig ang aton sininga trabaho subong adlaw ka K5 ga adlaw sang Domingo.
3: Foro de los Pueblos.
0: Kaya manti kung hindi ka bumagpanglabas subong adlaw ka K5 at yung problema ginapagkabuhas may ara pa kamudira sang bayo sa adlaw sang Lunes, Martes, apang pag Miyerkules. Base malamang sakit na naman ang inyo sininga ulo. Diba? Kaya manti, why nakamudira sang bayo nga bilin at ipalago na naman ino? Ang aton sininga programa ka K5 ginadulong sa inyo sang aton sininga kampiyon nga mga suplemento o muna nga aton sininga Power Trio ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
0: Tingkod mataas ang inyo sininga blood sugar, ginarekomendar ginamon sa inyo ni pagtumara sa DTX 500. Kag kung gusto nyo naman nga maging madasig ang epekto sa inyo sininga lawas, labi na gid kon tuman kainit sa panahon tapos gulpiada nga magulan, tikon hina-hina drag imo sininga immune system, madasig ka nga kapitan sang masakit ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
0: So kanang kita rekomendar ginamon sa inyo ni pagtumar sang Mighty C, ang aton sininga vitamina nga nagapabalik kod sa inyo sininga immune system. And of course, K5, ang aton sininga Clinica D3 Bio.
3: Foro de los los pueblos.
0: O nakamuni gira nagabatsag na sang ubusip o kag trangkaso, ginarekomendar gyud naton sa inyo ni pagtumare sa Klinika D3 Bio, mga ka-K5.
3: Puro de los pueblos.
0: Sa aton siniga mga abyan, nga aga pa nga nagbugtaw, agud tutuka na aton siniga mga programa diri sa K5 UCFM Bacolod, ka-K5. Diin ka man nga parte sa aton siniga probinsya, pwede ka mo dira makapatamyaw sa inyo siniga mga abyan. Pinaagi sa pagkomento sa aton siniga Facebook Live, gabakita niyo ha sa K5 UCFM Bacolod 101.5 nga Facebook page.
3: Puro de los pueblos.
0: Sa aton din nga mga una nga mga nagkomento nga magpatamyaw kag na nagapahibalo nga sila nagatutok na sa aton siniga programa ba yung aga sa kay Ma'am Choli Colado dira sa may barangay Felicia.
3: Puro de los pueblos.
0: Aga pa nga aton sininga mga foronians nga nagapabati sa aton sininga programa maayong buntag kaninyong tanan.
3: Puro de los pueblos.
0: Sa ila ni Ma'am Bings Delphine nga ti aga pa yung nagbugtaw humo nagatutok mo ginpatamyo gigid si Mrs. O si Ging Hansi Tupa Salgado nga nagatutok man subong aga.
3: Puro de los pueblos.
0: Ma'am Bings Delphine, mayong aga sila ni Ma'am May Dagay nga nag-treat sa amon paniaga, nagliga. Daging pabalo natin si Ma'am Lani, galing kay Manti Ulihi na ba may libre tanito nga soft drinks, no? Pero okay lang ah. No, Ma'am Lani Sorison, may aga dira sa imo. Kaya of course, Ma'am May Dagay, Ma'am Bings Delphine. Grabe yan mo, samtang nagpamatik at nagtanaw sa Facebook Live, nagkakuso ko nung subong nga aga, abaw. Dutaya na makuhaan sang dugo, no? Dutaya na makuhaan sang dugo. Pero importante nga nagpadulong sa aton siniga bloodletting activity. Ha? Si Ma'am May Dagay nagginkuhaan dugo, tapos nagdonar bugasto, di ba? Kaupo ng K5. So may gagadra sa inyo, Ma'am Cecilia Banson of Barangay Mandalagan.
3: Puro de los pueblos.
0: Ma'am Cecil, may gagadra sa inyo, kag members of Family Banson sa Barangay Mandalagan, may gagadra sa inyo. Ma'am Gina Purano, Romar Duran, kag of course, ginatamyaw ba natin si Ma'am Merlita Malvas, nga nagatutok man karon sa aton, dira sa may Barangay Handumanan. Jolito Diheto Laraga, good morning idol, tagas Don Salvador Benedicto, sakop sa okay, Barangay Bunga. Shout out lang family Laraga, family idol Merlo, and family Lapined, taga Poroclobi. Maayong aga dira sa inyo tanan.
3: Puro de los pueblos.
0: And of course, kay Ma'am Gina Borja, Mami Lili Inting Balinas, nga nagatanaw man karon sa ato sining Facebook Live, si Mami Dag ay present gidya subong aga ho, no, diba? Jolito Laraga, kag of course, kay Ma'am Nori Mahilom Alconga.
3: Puro de los pueblos.
0: Sabi ang bros ng pamilya Alconga dira sa Barangay Dumanan nga nagapamati karon sa aton may aga dira sa inyo, Ma'am Nori Mercy Martisano nga nagpatsak atendan subuga aga full force kunong foronians hambali Ma'am Choli Colado, may aga dira sa inyo. Thank you so much. Aga subong man ginatamyaw naton sa isa kabayong aga si NN Jen Yabla nga nagapamati subong, kag of course kay Jordan Pool, kag ari ba nakita man kita dari nga nagapatambyaw man subong sa aton siniga aga Aris ambali Ma'am Bings Delphine. Ginapa shout out ya kay Mary Joy Barcelona, Ashley Villabor, Ninita Delphidra sa may Blumentritt Smile Village 2 Murcia nga nagapamati subong aga. Present sa liwata si Ma'am Gina Borja subong aga. NN Jenny Yabla nga pita sir, Johnny May Ritita nga nagapamati subong aga. Good morning sa inyo.
3: Puro de los pueblos.
0: Kag subong man ginapa-check na ton kay K5 etan duay kita guro signal sa radyo. Ipa-check be. Okay na, nagbalik na.
3: Puro de los pueblos.
0: Kag ari ang ginapatambyaw ita cultural guro kay K5 bong ang regarding ni sa kawatan ko na pablatter nagidman ni siya. Agud mahataga naton sa kumpleto nga presentasyon.
3: Puro de los pueblos.
0: I-pa-follow up ta kanon kay K5 Berto Gakit or kay K5 Wilson Villena. I-forward mo lang kay K5 Bong.
3: Puro de los pueblos.
0: Agud na matutukan naton. And of course, patambyaw sa aton sinay mga tagpalabating dara sa barangay Panukoy, Virgilia Domingoy Sangporok RC, barangay Panukoy, Kag ari Nanay Nilda Flores ang barangay Pano Koy Lipay gid siya nga nakapamati karon sa K5 News FM dira sa Purok Gonzaga barangay Masilingan ba wala patawad ang mga kawatan sa electric fan. Okay, sige. Simbahan ni ko nga kawatan K5 Bong. So ipa-check naton ang blatter report and of course sa aton dira nga mga barangay tanod kung may ara gid man sa ginpadangup dira nga o gidangup dira ka reklamo. Gingging Apelyedo Servilio Store, ganagay pamati sa ato na Gingging Apelyedo Servilio Store, isaba rin sa aton sini nga mga sponsors sa nagligad naton nga selebrasyon nga ikasyam nga anibersaryo sa K5 News FM Bacolod.
3: Puro de los Pueblos.
0: Ang ginatamyaw man naton sa isa ka mayong aga, si Ma'am Mary Ann Olvido, present kami. Nagatutok sa Purok Pedring, Barangay Estefania. Madamo gid nga salamat sa inyo sininga pagpamati ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
0: Well, sa nagigad-gadlaw ka K5, nagpatigayon kita sa isa kasibana nga Mini Sports Fest. Ini siya ang Rayo Group of Companies driya sa aton siyudad sa Bacolod kung sinigya K5 nangin participants ang mga empleyado sa K5 News FM Bacolod Clinica de Alternativo and of course ang aton sinigya RYU Foundation
3: Puro de los Pueblos.
0: Nagpatigayon kita sa tatlo ka mga hinampang kaangay na lamang sa basketball, may ara man sa volleyball and of course ang aton sinigya badminton mga ka K5
3: Puro de los Pueblos.
0: So madamo sa mga nag-enjoy ka K5 kag dri siya aton sining nag-umpisa actually Sunday, di ba? Dragid niya patigayon ang aton sining opening ceremony and of course ang aton sining mga hinampagin patigayon hapon until Friday yung ginatagan kami ni Bossing Doc Ramil Oy sa isa kaadlaw ang gudbakahampang siyang basketball, may ara man siyang badminton and of course volleyball baka kay K5. Grabe ah, ang naging kampiyon kay K5 sa ginpatigayon nga basketball game
3: Puro de los Pueblos.
0: Amo naman niya ang Green Vipers kung sinin nangin MVP nga aton sining bossing na si Sir Kent Uy mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
0: Samtang sa volleyball naman niya ka K5 naging kampiyon naman ang black team kung sinin nangin MVP naman ining si Rhea ang aton sining HR kay K5. And of course sa badminton ang nangin kampiyon actually close fight to actually Bamcha and of course versus ang aton sining Rayo Foundation manager si Sir Robert Pacardo kung sa niya K5 nangin close fight ha, 5 sets kag nangin madidalagon ang RYU Foundation kung sinin ang naging players na K5 si Sir Robert Pacardo and of course ka K5 Jack nga nangina party sa aton sininga creative department.
3: Puro de los Pueblos.
0: Pertigid ya kanabi ka K5 siyang hampang. Kaga ti magluwas ka nag-enjoy kami sa hampang ka K5. Isa mo din na sa mga purpose sige patigayon din ng Sports Fest kung sinin ang aton sininga naging Sports Fest Commissioner wala sang liwan kundi si Sir Kevin Bigay.
3: Puro de los Pueblos.
0: Naghatag ini kay K5 sa dugang na naman nga maayong epekto sa amon sininga lawas kay manti gusto ni Bossing Doc Ramil Oy nga apisar sa aton sini basako nga trabaho ining exercise sa K5 makahatag ini sang maayong epekto sa aton sininga lawas nagapalawig ni sa kabuhi kay K5
3: Puro de los Pueblos.
0: Amo ginang manami-inami kaga of course sa K5 ang amon sininga mga uniforme kung tarahon mo dira sa aton sininga Facebook Live pati ka nami may ara pa siyang a combination of white and green samtang sa black naman niya black and gold mga ka K5
3: Puro de los Pueblos.
0: Ang aton sininga mga opisyales sa K5 News FM Bacolod or K5 News FM Philippines ang ara man sa ginpitagayon ng Sports Fest and of course ara man very supportive ang aton sininga VP for Operations K5 News FM Philippines Sir Eljan Castanio, ang aton sininga station manager of Sir Rod Spalma and of course ang aton sining VP for HR K5 News FM Philippines wala sang liwan kundi si Sir JP Generoso
3: Puro de los Pueblos.
0: So ara gito dito ka K5 agod ti ipakita ang suporta kag dagahampang gidya ka K5. Epekto si Razamon si Digalawas. Kami ang mangin healthy kag sang adlaw sang Biyernes sa K5. Tanan-tanan ang nangin paldo.
3: Puro de los Pueblos.
0: Siyang champion ka K5. Nakabaton iya sang nakabaton sa mga cash prizes ti ang mga nanging kampyon kundi ko magsala nakabaton sa taga 2,000 pesos and of course ang Kwan Kya K5 ang runner up naman niya nakabaton sa taga 1,000 ka pesos kag ang Darasta ang mga nagcover kaangay ko na lang bigyan ng sports commentator ka K5 kag of course ang the rest ng mga team nga nag-cover K5, nakabaton man sa padya gikan sa Amon City nga CEO nga si Dr. Ramil Uy ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
0: So hindi siya magpadayon pa sa mga sunod nga mga inadlaw kundi ko magsala every Sunday agud mapanami pagin ang Amon City nga ikaayong lawas diya sa K5 News FM. Muna ginatawag dato niya nga alagang Dr. Ramil Uy.
3: Puro de los
0: So saliwat, nagpasalamat ni kami sa Amon Sini nga CEO Dr. Ramil Uy sa pagpatigayon Sini nga Sports Fest kag Drikya K5 magluwas sa trabaho kami ginahatagan gid sa kaigayunan nga mangin healthy kati magluwas sa Amon Sini nga mga Sports Fest ginapatigayon man sa mga empleyado ining international kag local tour agud ma-enjoy gid sang gusto sa mga empleyado ang ila sini nga kabuhi sa tanang trabaho sa K5 News FM Klinika kag RYU Foundation.
3: Puro de los Pueblos.
0: So again, madamo ka salamat bossing Doc Ramil Uy.
3: Puro de los Pueblos.
0: Ginatambyo na naton sa isa ka mayong aga si Arville Rael Salgado.
3: Puro de los Pueblos.
0: Nga nagatutok karon sa aton sining Facebook Live sa aton sining programa si Manong Guapo Arville Salgado. Ginapatambyaw yan ko ng mga classmates niya ha. Dira sa may San Agustin, Bacolod. Bo, grabe, nagatutok man. Mga grade 1 pa lang, nagatanaw na siya ato sining Facebook Live. Oh. So again, good morning dira sa inyo sa kay Blue Dira. Gado ginatuyo pa ko nun si Ploplo. Si Mama Gloria Tupas, ginagatanaw ba ni karon sa ato sining programa? Sila ni ng Marivic Sumugat, Lisa Bantad Bangkilio, nga nagapamati man sumugaaga sa aton sining programa.
3: Puro de los Pueblos.
0: Sumugman, ginapatamyaw naton ang papa ni Chippy, di ba? PM biga kadto nag do na sa pawan sa mga bag-o nga messenger so ginapatabyo naton sa isa ka mayong aga sa inyo tanan mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
0: So ka K5 sa aton sining pagistoryahan diri sa aton sining programa ga Puro de los Pueblos. Masubo-subo na tabo dira sa nagligad gadlaw kundi kita magsalo mga Biyernes to Friday. Duwa ka mga kabataan ang nalumos dira sa isa ka suba dira sa may sudad sang Bago.
3: Puro de los Pueblos.
0: Amo gini ginahambal ta ka K5 ga dapat ginbantayan ang aton sini mga kabataan pro galigit ko ka isa may mga rason man ini mga ginikanan kay matinaga pangita man sang ila sini nga kinawala sa ila sini nga panimalay nagatrabaho o kon may ara ginkatuan nga importante. So i-check naton si ka K5 Berto Gakit. Kibanti ang iya sining pagadalon nga balita sa aton sining programa nga Foro de los Pueblos magluwas sa mga kabataan nga nalumos masubo ha, nga natabo dira sa ila sining nga pamilya may ara pagid nga na disgrasya nga katapos ang BJMP na aksidente kag sining gidlabang nga aga may ara man sang driver sang isa ka Toyota Vios ang ginaligar na piyungan kag nakabunggo dira sa poste dira sa bahayin sa Circumferential Road mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
0: I-check na nato this time si K5 Berto Gakit. Agunidulong ang aton sininga balita subong aga sa aton sininga programa nga Foro de los Pueblos. Agunibaloon ang aton sininga mga dalagko ka mga balita ka na tipon dira sa K5 News FM Bacolod mga ka-K5.
3: Puro de los
0: Pueblos. So samtang ginahulat natin si K5 Bertogakit, kinatambiyaw natin sing isa kami yung aga si Sir Eduardo Villalubos. Nga nga kalook-alike si niya, si Rudy Fernandez.
3: Puro de los Pueblos.
0: Pwede nga tutok si mga aga ha, si Eduardo Villalubos. Sir Edward, mag-agadra sa Ibo. And of course, sa kay Ma'am Margie Ponteras, ang nanay ni Miss Jenny Ponteras. And of course, sa kay Tina Maningo and Martina, ang nagpamati, mansubong aga, members of family, alunan dra sa Granada, mayong aga sa inyo tanan.
3: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Berto, mayong aga. K5 Berto?
4: Aga, happy Sunday sa aton sininga mga ka-K5. Pero ang aton sininga balita subong Domingo, isa ini sa pinakasubok nung balita magluwasa na patay nga BGMP personnel. Aton ging katuan subong ka-K5 Red. Ang Barangay Tabunan, Bago City. Kung sa diin, ka-K5 Red, duha ka mag-utod nga lima katuig kag tatlo katuig nga bata ang napatay matapos nga nalumos sa suba. Kakibayba Red, ga-report kita subong, galakat po naton diri si Sir Belson, no? Galakat kita sa dumedyo taytay ni, no? Padulong ang kita subong samtang ga-report sa may balay sang biktima, no? Sang pagkalunod. Masubo-subo ni Kakibayba Red, tatlo katuig nga bata, lima katuig nga bata, magulang niya, kagang manghod nga tatlo katuig, ang napatay gid no matapos nga tinasapuan na lang diri sa suba mismo sa kun sini nga atubang diri ka Gevibe Red no nasapuan ini sang Biyernes sang hapon alas 4 ka Gevibe Red patpato naton bala kun ano ning natabo diri sa aton sini nga pagimbestigar kag pag report ka Gevibe Red alas 4 sang hapon o kung mga banda alas 2 ano alas 2 sang hapon ti mambanaton ka Gevibe Red nga ti do amugid nang mapatulog-tulog sa mga kabataan bla ka Gevibe Red no nagdesinsya ni kuno ining magutod lima ka tuig kag tatlo ka tuig ang lima ka tuig may babae ni ka Gevibe Red ang tatlo ka tuig lalaki actually tatlo ni sila ka magutod mong 12 anyos ang kamagulangan, grade 6. Ang ikaduha, amuni ang babae nga lima katuig. Kag ang ika ang agot, amuning tatlo katuig. Ang duha ka magutod, amuning pangaduha kag ang agot. Kasi Viva Red, naglisensya ni kuno nga maghampang sa sagwa sang ila sini nga balay. Actually ara pamilya nila. Ara si nanaya, ara si tataya. Nagmisinsya ni kuno sa tataya ining bata ka K5 Red o ining duha ka dilog nga bata nga maghampang sa sagwa sang balay. Now, sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan, may isa pagid ka tatlo ka tuig nga bata nga lalaki tubad balay Manila. Suno diri ginhagad kuno ni sang bata ka K5 Red ang tatang tatlo ka tuig bla. Ang lalaki, ang bata man nga tupad balay nila, ining duha ka magutod, nga lima ka tuig kag tatlo ka tuig nga magkadto sa suba. Kagibabe Red, dako ang posibilidad Kagibabe Red nga ang aton sini nga ginapatungan subong nga taytay amuning suba kun sa diin na patay kun na sapuan na lang nga wala na sang kabuhi ining nga duha ka bilog nga bata. Na kibot na lang kuno ning mga residente diri Kagibabe Red nga may nagapangayo sang tabang. Tatlo ni sila again ka Gevibe Red. Amo tong tatlo ka tuig bala nga bata nga nang hagad una amo to yang nakaluwas. Pero ang duha ka bilog nga magutod, why gid patay gid ka Gevibe Red. Suno diri kay Linda amo ni ang tupad balay nila nakabati ni siya sang singgit sang bata ka Gevibe Red. Amo ning tatlo ka tuig nga bata nga nagapangayo sang tabang, no? Pero naipit pagid ini siya sang bato ining tatlo ka tuig amuning nang hagad.
0: Edo anyway, kay Kevin Berto may ara ka dira sang pictures kay mapadala nato ni Kevin Eta na good may ara kita sang do background gati at least makita man sang aton sini nga mga viewers kun ano dira ang itsura sang suba kay Kevin Berto.
4: Actually, kaki five red kay Sir Wilson. Sir Wilson, kung pwede kita kaagi sa Messenger or live na ton, okay na ko, no? Kaki five red, ara na ikita lang dani itan.
0: Oh.
4: Medyo mataas taas ni kung malang
0: to. Anyway, sa mga viewers na to kay Weberto, kung may ara ka mo dira sa load, tuto ka mo sa to sa tingin Facebook Live. Kung makita niyo, ining suba, nga kung saan iti ginkuha, ining duwa ka kabuhi dira sa may syudad sang Bago. Ara, makita naman kay Weberto, ha? Ara.
4: Yeah.
0: Go ahead.
4: Medyo mataas ni mong, no? May taytay, pakita sa kaki Five Wilson, ang taytay. Siguro pila ni katapak son, mga 50 katapak o 50 feet kung ginabulubanta naton. Ha? At 25 feet, no? Ang taytay pa lang ni Kaki Five red, ha? Kung sa diin siguro ginabulubanta ko ara sa 50 to 70 meters ang taytay nga nagaangot sa piyak nga bukid. So sa dalum sini amo ni ang suba nga perte kalaba, no? Kagay Bebred. Tapos kung malantaw mo, medyo gamay subong ang
0: tubig.
4: Ang tubig bla, no? Hindi amo na. Pero kung baliguan mo niya, lumos ka gid ni. Kung bata mo, tatlo ka tuig. Kagay mo
0: ka tuig. Dalom niya kagay Bebred. Dalom.
4: Perte ka dalom. Kay ti sunod diri sa nagipamangkotanta kung mga around din kuno alas 11 alas 12 gatas na ning tubig ti hukam pagid nga ti subong makita nato na alas 7 pa lang sang aga medyo nagtaas-taas ng tubig, no? Kung malantaw mo ang balay nila, actually wala pa kita kakadto sa balay, eh. Kay ang nanay sini kagang tatay ara sa puniraria sa may Bago City. Ging nangkuha lang kita dito sa mga tao dito sa mga balay bago kita magkato diri sa may taytay nga ginatindugan kita going kita sa may balay sang mga biktima nga ni Kaki Five Red. Bukid gid niya, no? Hindi lang ni nga patag bala Kaki Five Red. Bukid gid niya. Kung sa diin ti makita mo kinanglan mo pagin magtakras sa babaw bukid. Siguro halin dito sa nagsurudlon gid ni, no? Surudlon gid ni Riverside tawag ni, purok Riverside kiti. May Riverside kagasuba Kaki Five Red magtakbo mag tabo ka diri sa taytay nga 70 to 50 meters. Diri amo ning suba, no, sa dalom. Ang balay sang mga biktima dito Kaki Five Red siguro mga 100 to 150 meters bukid na napasaka, no? So amon ni ang ila sining natabo kahapon, posible diri gid sila nagagi sa ginagyan ko ining mga kabataan Kaki Five Red umagid ni, no?
0: Pero
4: may mga mga katubuhan.
0: Yes, Kaki Five Red, sorry gid. Naibaluan kung nga mapadulong ni kabataan sa may suba, ano sila, maligo or matanaw lagi sa tubig dira?
4: Ang information halin sa aton sining mga kapulisan nga ang lisensya lang una sa mga kabataan ni ini Kaki Five Road sa ila sining tatay nga ara sa ila sining balay nga mahampang lang ining duha ka bilog nga bata sang hinali lang nga nadula ni sila. Sunod diri, nasampuan na ito nga patay na ito sa suba Kaki Five Road sa dalom. Sa dalom ni mo, bukid ni sila sa babaw. Dalom ni sa, mga 150 meters, suba dayon, taytay. Diri sila nasampuan nga patay. Ang muna lang gito, kaso sa pag-imbestigar sa pulis, ang ining nakaluwas nga bata, nga tatlo katuig, bila Kaki Five Road, kaya tatlo ni sila nagpuligo. Kaki Five Road, tatlo ni sila nagkato sa may suba. Ang nanghagad nga tatlo ka tuig nga tubad balay nila amo ning nakaluwas. Ginhagad ni kuno sang bata nga tatlo ka tuig nga bata ang duha ka magutod nga magkadto sa suba. That's why suno sa initial nga pagtawag naton humalin kahapon sa Iloy, hindi agita ni gusto nga ipakadtoon. Kay perte ka delikado ang current sa tubig sa suba. Kung malantaw naton, sige, subong lamang nga aga, perte ka delikado ang da current kagang dapyas ang tubig bala, ang flow sang tubig. So posible na ano da mga ini kagati sa pag-rescue.
0: Kay Feberto, do may ara dara sa imo sini ka bakado padulong at least kung may ara giban sa ideya sa natabo da.
4: Ano,
0: naglabay da bala ka si nanay? Basi may idea siya?
4: Kapon na. Okay.
0: Sige lang.
4: Ikaw, Nay? Mayo nga po, ikaw ang lola. Opo, tagilang no lola. Nay, mayo nga po, ikaw ang lola. Gali to, pasinsya.
0: An exclusive dato. Nagkaroon na nag-interview ang lola. Ha, mo, emotional. Kaki Five Wilson?
4: Nay, mayo nga po. Mayo nga
0: baka, gagay, baka document ka.
4: Nalabyan talang gid ni Kaki Five Baro. Ano man, masubo-subong ti diin ang bata mo ni nga iloy siyang mga apo mo. Ato ni sila sa bunta mo, okay? Pwede nga mga bata, pero hindi ka buhutin, wala na lang nakakanto. Why hindi sila kapaligo sa suba? Ang gawa ko pa, ang iyan nga nagay sila. Why hindi?
0: First time nga nagpaligo, suba?
5: Ginadalagi ni sila adlaw-adlaw sa isilahan. Kaya sila na ining apat katukig. Ang tatlo, ginadalaman na. Puhambot nga, nakalabot ang tatlo kanggil. Sa suba nga. Tatlo katukig. Apat.
4: Tatlo katuig.
5: Ang luwatag tatlo pala nakatuig.
4: Ang magulang niya?
5: Ang magulang niya, nag-eskila na siya sa Juan Kinder.
4: Okay.
5: Kung hindi nga mga bata, why na nakakanto sa suba? Kung isa na yung gamay, nga nakaluwas bong. Nakakanto na da isa kami sa suba.
4: Ano man suray kami, paano ni man? Anong hinagaray nila? Nila ginagaray? Anong resinsya? Ano man?
5: Waay man, kay na ano balas ang tatay. Inang, naglagampag kay lula man nila sa piyak. Ang tatay, kapag namog sa mga kasapatan.
0: Exclusive din ang interview.
5: Ambot. Nagsunod sa kumutinig. Ang pagkadugay-dugay. Alas 5 na. Doon nag-estudyante, nakalabay po. Ina nga mga bata, huwag ginagagwa-gwa na sa balaylaw. Lang ilalo.
4: Pwede mga bata, pagidman mo.
5: Oo, mga bata.
4: Tuig o ano bala, ang no. Paglayaw, oh. Maglayaw sila. Pero isang balay nga na, sino ang upod nila bago pa lang sa balay, susulod sa balay, sino upod?
5: Si Papa nila.
4: Ang nanaya din?
5: Gobra sa City Mall.
4: So, sino, pilas na kabilog sa balay? Time nga to, tatlo.
5: Dasan inang ang lolo nila, naglakas sa site ko. Dito na lang tawa na sila gampang na sa babaw.
4: Okay. So amo lang to, doon na kumpiyan. Sabi nga, gampang naman sila sa babaw. Bukid mo, kasi bukid ang balay. Paano nga nabalaan to? Anong man?
5: Hindi. Kaya ang bata ko nga, apo ko naman yung isa, dahil sila si Sumag. Yung sa kadamo siya nagaling na baylabay, di why di siya may nakaintindi, kaya wala di siya may nakalantaw. Daan di siya, di ba? Ano siya, dologuro? Pagka, ang bata nga high school, nagudulhog daw. Kung nakalantawan niya, kung nga daw may nagalutaw, bala nga bayo, you know? Bali, kaya ang babae, itong apat na katuin na bata. Nga, apo ko na.
4: Oo, lalaki to?
5: Babae. Kung hindi ko man ang istorya, kaya nga, nakita niya. Nagtsaka na sa may cyclone, kaya lumpato niya kung iya nga pakaisa, lingat. May nagasunod man sa iyagin bugnot sa dibig ko sa nakapangayo bulog sa kainoy. May piyak na nagbangay sa bulog.
4: Amo to na
5: risyo na pamulot ng mga anghel. Dasan dalaga, di siya nga. Ito, Girag, ilalumos ko natin ka si Toto. Kasi natin na Toto ang alam mo. Pagkakuan to, dalaga naman to sa ako. Nanay, ay, tumba na sa nanay. Sa tumako lang nga nanay si Matit na lumos. Daga naman ko doon. Yari na siya ng mga secure. Nakita ko ng bayo na bata na sa namay din sa bak na.
0: Pero sa sinaga oras kay Feberto, nag-ulan sa ibabaw or maulado ng panahon kung nagtaas ang tubig?
5: Nag-ulan din sa Mursia eh. Kaya po niya suba. Nag-ulan niya eh.
4: Pero ang current, ang flow sa tubig, bastugid.
5: Gahunos ang tao.
4: Gahunos gid.
5: Oo, gahunos ang tubig mo. So, tao.
4: Pero na before, sinakapagkadto nila diri. Ang balmong apo mo doon, hindi gaman pa wala gindi kakadto ng duha.
5: Wala niya.
4: Pero ang isa to, ano kuno, sunod sa investigasyon sa pulis na nakuha namon, ginagad sa bata nga ni nga magkadto sila sa suba?
5: Waay naman na guro, galing kasi mga anghel na sa tuntun. Nagbahampang na sila guro nga tatlo. Guro, matyag ko daw matyag sa ako lang pamisaron daw gilimat na sila. Nga daw may nagpakita bala nga pas na itura ko. O ito, amo na bala. Kapati makamus na tawag nga mga deposito ko. Amo na.
4: Pero kung diri kita sa taytay, subong diin sila ni Maagi, di kay doon ko tam ang kadalom sang suba?
5: Ari, diri na sila. Kung magkalaligo kami, diri kami nag-aagi.
4: Diri?
0: Sa kilid. Sa kilid sila nag-aagi, guro kay Feberto, da?
4: Ilid ka kay Bebred.
0: Oo.
4: Diri-diri sila nag-aagi.
0: Pero Oh, pro, ang diraguro kay Feberto, 'di ba? Ang isa to ka bata nakatilaw to panaog, 'di ba sigma na guro ga expectar man ni siguro ka base ito tong amay niya.
5: Ito ay gagtapin why na di ka panaog wa ay ginaka.
4: Wala gini ka panaog. Sige, kilala mo man imo mga apo mo nga.
5: Oo, kilala ko nga. Kilala mo ja. Akan ako gina inag padako man namo ang ginabulig ko nan ko man. Hindi ko mabaton ito nga nag-amo na sila mo, hindi naman mabaton.
4: May information kami, Nay, nga nabaton, nga ang tatay nila po noon eh, nag-untat, giniobra.
5: Oo, oh, nag-untat, giniobra. Kaya ako nisang unang kapansay sa ila, sa inataw na sila. Oo, ang nga may alam, ligto na sa Manila, nag-isang uli, kapamata na sila. Nay, mauntat, tubra. Kasi si Rosan, hindi mag- Oo, kung isakto man lang makita niyo sa ama, sa tipon ka mo, oo, Nay, ako mabantay na, kung doon ang hil. Tuya na gabantay ka na gusto ni Pedro na tanagulo sa zapat may kanding may ano tanak hindi na namon tuod ba baton mo nang amo na inga tanagulo na sa di na pamalidya yun na o kung ano tuod lang sa mga
4: pagi makasih
5: o gapangin makasih kita gwa ka mag-asa.
4: Pero tatay gid upod nila eh kay tiyang nanay nila gobra mo
5: gobra na sa tiga puli na sa kita tagalas yes tanab eh. Amo nang kwad si Tingol kay siya man lang na isa sa obra sa iya nga sa Kitol Cornblau.
0: Kay Faberto, ano pagkikilala sa lula si Libby? Ano mapindalang gaon ning apo? Ano hindi gid malipatan?
5: Kapalangga sang amay tuod gid perte gid na pagpalangga sang amay kiti.
4: Sa mga apo mo bi ano pagkikilala mo sa ila? Sweet man sila.
5: Oo, sweet gid.
4: Anong last inyong banding? Ano man?
5: Ang last namo nga banding sang apo na kasi aga-aga dagi ko nagapaligo na ang ako na palang mangkutanong sa tutuod ang duwa ko ka kids nakabugtaw na ti ko nakabugtaw na gani ang laki mamano na sa sakong ka magkiss ti kon makisan ko na sila nga duwa kasi na ti matit gani na wala mahi kisa no pukaw ko pa na kagrasong isang apo ko na ang isa na giga kadto kadto na di isan ko man tanan para nga wala ko. Ang tiyong makakadlaw ko na. Tiyo karoon nag-amo na natabo sa duwa kang.
4: Diin ka palulong subong nai?
5: Ari lang ko di. Igin na yabi ko. Anay, lakit yato sila sa kulinarya mo.
4: Ang aya nga magulang ni diin?
5: Nga lima katuwi. Nga guys sila.
4: Dudusi anyo sila?
5: 10 anos.
4: 10 years old?
5: Oo.
4: Diin subong?
5: Ara na subong. Ginagabiling ko kasi hindi ko malakas ko na sa balay. Mahilis.
4: Kamusta siya?
5: Ginapululuhan ko man. Ano-ano ko lang. Pero ang ako na high school subong sa tuod, hindi na makuslan nga na nariyog. Sa telepon sa kanya.
4: Ang pakaisa nila.
5: Oo, ang pakaisa nila. Ang dako kami man. Siya nga balatian yung lapak.
4: Pero last na lang na ano, para hindi kita maano. Ang ano subong, kasubo, wala na siya subo. Bilang apo mo, palangga mo, duhagid ka bilog. Ano man?
5: Amo na sinig ko nga hindi naman yung batong tanit. Ako na lang natulokin sarong. Ang nanay pagiya nga mama kag papa ina isurihan namo ni tatlo nga si Anton bisan magluha pa kami sang dugo kun ano kun di amo mabawi amo na lang anay nga tatapon sa eksakto nga amo nga amo
4: may tagaan ta ka tagaan namo ni kaw kay gayunan kabaloko ari kamo subukid medyo budlay ang financial panawagan sa nagapamati subong sa aton di bisan pa paano bisan makabulig-bulig man
5: napanawagan ko subong mga ayaw kami bulig kay Sigun nga walagin kami tulang kami kayo sa pinanisyan ginapa ang kutob lang sa maluluyon nga magbulig tandaan nyo kami bulig subong kaya huga pang ayaw kinbulig sa isa kalulang nga hindi ko mabator nga madulang anong doa ka apu tulang kami kayo sa pinanisyan sa tutuod lang humanang ni Buda hamon obra kami huga obra kami sa kambu kakamang kami kaon lang kami, wala. Puno ka palangga kung akong luwa kangil nga ako.
0: Kaki Feberto, last na langit, may ara pa sa sang wala mahambal sa iya sining duha ka apubig. Ako talagin hambal yan eh.
4: May ara ka pa na yan. May misahe mo sa ilag.
5: Ay, kaduwa ko ni Kapo nga gagmayalot pa lang daw, hindi no ko kakano nakaraot sa ginatag yung Kapo nga problema. Kunari ka mo rin sa akong kapag pululi lang ka mo sa akong sa inyo balay, kaya ara na lang, ara si mama niya dugay-dugay, mapuli man ka mo dugay-dugay, dalawang bangkay. Oo, sa akong buwan muling dyan, wala kami nga makaraot. Kami katalan-tanan sa bugon, nakalibutan nyo na to. O muling nga, kung mabuligan, naging kami nga, hindi kami mag-ano na. Nag-ano niya, mong pangabuwi. Sa totoo, halos palang ginuho.
6: Sige na. Sa totoo. Hindi na naman pagdugan.
5: Oo.
6: Masakit, good. Pero nag-aisa, good ang K5 sa inyo. Palabot namon bisa pa paano may mabulig man sa inyo dira nga paglubong man no kag papulaw-pulaw man nay pasasalamat gid ano pangalan ni nanay man
5: Heidi maupo
6: si Heidi nanay Heidi nay salamat kay edad ni nanay man
5: nag-60 ko sang Mayo nimo
6: 60 years old nay Heidi thank you gid

0: palangga igid agyasi nga duwa ka apo kag wala igid ginalauman nga ti magpadulong dira sa idalom kag maanod sang tubig malumos kay Faberto.
1: Kaki Fabred nga konsiyas takto na. Kaki Fabred amo ni diri sila nagagi no? Amo ni ka amo ning ginagyan nila.
0: Basi na danlog sila kay Faberto wala man sa nagliili dali nahulog bitapos ginsunod sa isa wala man.
1: Kaki Fabred kung malangtaw mo sa typical nila nga mga edad bala tatlo ka tuig. Bukid abi so posible makagigil sila diri no. Galing ti mas slide kag diri kung si Wilson diri.
0: Oh.
1: Matabog ni si Wilson pagkato sa dalom.
0: Oo.
1: No? Madpirti ka ng log, no? Kagsigulang ulan, patungin isunok sa ila.
0: Ginapakita, karoon ni nanay, kung, kung galing, uwa muna galing alagyan kay Faberto. Mayara man sa batubatuhon, dira nga daw hindi madanlog na dalan. So, tuto ka mo, mga K5, ha? Kung makita nyo na rin lugar, kung sinis nalumos na rin ining mga kabataan, ti mga tatlo palang katuig to kagang isa. Duwa to ka 3 years old kay Faberto, no?
1: Apat gilit to katuig, no? Kahit ang unang report na 5 years old. Pero i-check talang na karoon, ha? Basi pala si nanay do, apat palang makatuig. Yung bilang, pero ti information naton, lima katuig. Ni babahin yung lima, tatlo katuig ang... ang bata nga lalaki nga napatay. Kung matao mo kagi vibe red ang sistema diri sa naagos gid ni sila sang sang mabaskog sininga ano sang tubig hagunos sang tubig kagati may mga bato gyud tipikal nga suba bala kagi red amo ni ang sitwasyon aton diri. Tinguan naton ang makuha ang pahayag man kay ti ang lola na interview ta na kontakta man to ang nanay wala sila kapuli dito gid nila gin bantayan upod ang yasin nga tatay di masubo-subo lang kay ti sunod di istorya nga ang tatay nag nugid no ang sistema sa pamilya diri nila kag Viva Red tatlo ni kamag-utod, ang tatay, amuning gabantay. Di ba, typical nanay, gabantay mo. Ang tatay ay naguntat ubra, bantayan lang ang bata.
0: Nga
1: duwa katuig, amulang ginaubra, yan naguntat sa ubrati, gapamaliga ko no sa mga kasapatan niya, makagang mga umaman diri kay bukid, diri mong ang tabunan niya ini. So amuning pangabuyan niya, nga ti para mabantay-bantayan niya man mga kabataan niya, king palangga wala din na question kagay Fabred kagang Iloy sini amo ni nagobra sa City Mall amo ning gwa gid no
0: kay Faberto may ara kay idea kung pilaning edad sa mga ginikanan niya ti posible ara guro sa mga 20 plus plano o 30 plus
1: ay ang bata mo do mga 40 ho naman no ang babae mo nga bata mga 40 mga 30, mga 35.
0: Pero ang lalaki, pa?
1: Mga 40 taon ko nung lalaki, pero ang bata, ang nanay, medyo bata-bata sa lima katuig. Doon mo nga ito, sininga sistema, kagipay ba, red. Masubo, no? Wala na sing masubo diri. Amuning nadangatan sa duha kabilog nga mga kabataan. Nga tisuno sa lula, isa ka ang hilgid, no? Kakipabred amo ning sitwasyon diri amo na kisabla kakipabred mo sa mga umabala kumalantaw naton kabudlay magpangabuhi kumalantaw actually aton nanantaw tama lang ni kay ti dugi na hapu-apu mangkita sa lugar diri nila makadto ka sa taytay masaka ka sa pakadto pa manaog ka pakadto sa suba gamay mo kung ang ginadyan sa mga kabataan bla kakipabred sa typical sining mga bata bi oy tao lang mga danlog ka diya. No?
0: O delikado. Dira pala ka daan kag kumabinsaron ta kay Faberto. Ano ba lang pabinsaron sa isa ka tatlo ra apat ka tuig gabata ko magpadulog dira kay Faberto plus ka ti mataas pa daran tubig roda sang nagpanaog sila kay Faberto.
1: Kag Fabred tip akong hindi ko ma-imagine no nga makapanaog diri ang amo nga mga edad. Okay lang kung 12 pulo ka tuig makaya-kaya mo pa na nga ti makapanghawid sila dira Pero tatlo ka tuig kag gi-fry bread, no? Tatlo ka tuig nga duha ka bilog nga tatlo ka tuig kag duha ka bilog nga tatlo ka tatlo anyos o tatlo ka tuig nga pangidaron nila duha

0: kabilog, kagang apat ka tuig or lima ka tuig nga magulang nga babae. So tatlo sila, piruti sa iya man sining nanay, ilam sining nga pagpati nga tibasi kuno balang nga tido sa mga umaumabla kag sa mga bukid-bukid may mga pagpati ni sila superstitious belief nga tibasi kuno balang nga dugin tamahu kuno kunin ano piruti. So sunod diri sa investigasyon tina lumos gid sila no gayo diri ang pamilya kag ibebred kay ti sa pagpost naton dugi na baso lang ginikanan nga ginpabay-an ti aton malang diri nakita naton nga ti ang pagpalangga ang pagpabaya wala gid no kag ibebred nagapadayon gyapon
1: yes correct kag diri gid klaro naton kay Feber taksoy mi nga comment diri sa aton sa aton sa diga programa nga ti ang Balasolon di ginikanan no actually ang Iloisine nagapangita man sang actually nagtrabaho kay Faberto para sa pamilya. And then ang amay sini may ara man sa ginahikotar kay importante dira sila si Digapuloyan during that time, di ba? Kag kutarawo nato tungod sa kapigaduhon nagapangita mo ni isang paagi agud na buhi ini mga kabataan. Kay Faberto.
0: Kay Faber, kay Faber Red, bao no nagahatag man mensahe si Sir Eljan Castanio dire. Nga matag man sang 1,000 ka pesos no.
1: Madabo ka salamat sa aton sini nga VP. Thank you again Sir Eljan.
0: Matag sang 1K no. Support man ni kag Ibabred. That's why sa aton sini nga programa mangipalagyan man kita. We're not just reporting mong but we are also helping sa mga kaangay
1: correct, sini kag
0: Ibabred no. Serbisyo publiko sang K5. That's why ginlatas na gid ni para hindi lang mabalantang balita kundi true sa atong siringa balita, makitaan taman no ang sitwasyon nga bisan ano mo gali ka Gibabred, kabudlay man mo, no? Iti ang lugar, abe, kung malantaw mo ka Gibabred, sa mga bata nga ni nga duwa, tatlo ka tuig, nagdako ikaw sa amo sining nga sitwasyon, nga perte kabudlay sa dalan, no? Pabay, ano na lang sa ginikanan, no? The anytime, very dangerous ang palibot, manaog lang ang bata, buka ni ulo sa bata, sa mga bato, sinidere, no kakibabred so isa man ni sa mga nantaw naton nga ti inspirasyon man bisa mapaano sa aton sini nga report nga ti makapiyantiyan man kita sa paglantaw sang pangabuhi sang iban kakibabred so no question diri ang pagpalangga ti sunod diri sa kay lula man gani ti duwala lang ginagtanto amo to ginangamba ni lula kay nasang nagibi siya ang bala kay Bred do nagtatak man to sa akon. Ano kami man no isama lang kami ka ano tambalya manugubra manugtubo lang man kami no so kabudlay ka
1: trabaho sa kampo to trabaho kay Bred
0: na sa programa ta mabulig-buligan ni ang ining pamilya nga ti wala na sing nasubo sa isa ka ginikanan isa ka lola nga madulaan sang duwa pa mismo kabilog gid nga mga kabataan so bantayan ng aton sini nga dugang nga mga
1: yes,
0: detalye
1: sir.
0: Balita katuan na to ang nanay sa punerarya agud nga ti makwa taman kun ano nang ila sini nga plano kag kun ano gid ba lang natabo sa ila sini nga duwa kaki five red
2: Puro de los Pueblos.
1: Yes, kay Faberto, akwaon mo na lang siguro kung may ara giba sila sang GCash number agud diretso naton nga mapadala ang bulig gikan sa aton sini nga mga tagpalamati sa K5UCF and of course agud baka contact man si Sir Robert Pacardo nga aton sini nga Rayo Foundation Manager. Kay daga pasalamat kita kay Sir Eljan Castanio sa iya sini nga bulig sa pamilya nga gapanawagan gid kay Faberto. Madamo ka salamat kay Faberto. Why ni kita sa oras, madabot-abot ka salamat sa ngalan sa Amon Sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan sa Amon Sininga VP for Operations K5DCFM Philippines Sir Eljan Castanio, kag sa Amon Sininga Station Manager kay K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Rods Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton Sir JP remind us la na yung syempre inom ka mo DTX 500 may TC kada adlaw agod protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now sa imo pamangkot DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir JP sang bugos classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
3: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
4: Husto Sir JP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. So, no, pa sa madamo ng mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nag-prevent sa madamo ng gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos. Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
6: Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitawag May Tisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress ud kung damo na ang free radical sa selula so masilingga ni oxidative stress mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic mga recycler gina-recycle, ginabalik lang, gina-recycle katong kuandaan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due tayo ang antioxidants here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
7: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kapila ka magin
7: sa
6: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
7: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 may nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo.